0: StarWax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Gergo Ultra, ang pag-control sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Saday Maya at Televisyon. Sa taglay itong Pyrovin Soxon at Silahalfop Muto, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o litatanim ng palay. Gergo Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.

0: Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie and San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simply ganda. Simply G. Simpleng ganda.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buko, may pabango?
2: Hindi, sis!
4: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malabot na ang buho, huwag araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
5: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
6: Easy Hugo! Oops, teka. Ito, try mo bang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Jaline na magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
1: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie and San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda. Simply G. Simpleng ganda.
8: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang tag-himik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
9: Hello, anak.
10: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
9: Ganyan ang Pinoy.
11: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Jaline magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat to sa inyo.
5: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
0: Easy Hugo.
6: Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
13: Mahalagang paalala ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Wow! Ang mayayamanin! Matibok mo, may pabango?
2: Hindi, sis. Sanjay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Best of Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
3: Simply G, simpleng ganda.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, may

0: papaya.
1: Kuting sulit ang gloo.
2: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: Isless!
4: Wow! Amoy ayamanin!
5: Natibuk mo, may pabango.
6: Hindi, sis.
7: Sunsin G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan.
8: Malambot na ang buhok kung parang pambango with regular use.
9: Basta perfume keratin, Simply G.
10: Simply G, simpleng ganda.
11: Simply G, simpleng ganda.
12: Simply G, simpleng ganda.
13: I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Jalina Magdangal po, for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motora, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
16: This is Easy Hugo Stains, a Champion Dishwashing.
17: Easy Hugo. Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
18: Simply White Cream and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
19: Simply G, simpleng ganda.
20: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Dapat po sa inyo.

ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.

0: Laging sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Life is a big celebration. Ako si Lucette De La Rosa, Corporate Event Organizer and Event Host. I am glad I have MXG Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MXG Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: This is Easy Hugo Stay, it's a champion dishwasher. Easy
5: Hugo. Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Jelina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag rin bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
7: Kelcor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Ilibisyon. Sa taglay itong Pyrobenzoxin at Silahalfot Muto, maliliwitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutsara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay. Kelcor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo.
9: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
10: Simply G. Simpleng ganda.
6: Jelina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
4: This is Easy Hugo Stay, it's a Champion Dishwasher. Easy Hugo.
5: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
11: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang pa'y ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng

0: Time now is 8:32.
1: Simply G, simpleng ganda.
2: MX3, dito ako dilib.
3: Radyo Natin
2: Nationwide.
4: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, dapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo Natin Nationwide.
5: Hi, I'm Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Having a healthy body, mind, and soul is the best prize anyone can have. I am always a winner with MX3 Capsule. Dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Maging sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Wow! Ang mayayamanin!
3: Pati buhok mo, may pabango?
4: Hindi, sis. Samsung G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Jalina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah. Pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
7: This is easy, hugus day, it's a champion dishwashing.
8: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
3: Wow! Ang mayayamanin!
4: Pati buhok mo, may pabango?
3: Hindi, sis!
4: Samsung G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
9: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS Radio
2: Nationwide!
3: Jalina magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangang i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
4: This is easy hugas stains, a Champion dishwashing.
5: Easy. Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Radio Nation.

0: Chefs, teka, itutry mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Whoops, teka. Itutry mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Jelina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
2: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, maisa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

0: am Venus Roth, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pare boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
3: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
2: Crop Giant?
3: Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono.
2: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
3: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
4: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
5: Is this Easy Hugo stands a champion dishwashing?
6: Easy Hugo! Whoops, teka. Ito, try mo bang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo.
8: Nay, mana po? Papasok na po ko sa school. Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka.
9: Opo.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, maghalang.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: Jelina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
14: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
15: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, magiging sa panauhin.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: This is Easy Hugo Stands, a champion dishwashing.
6: Easy Hugo! Whoops, teka. Ito, try mo bang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
13: Jelina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Paxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Paxo, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: papaya. Kuting sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS Nationwide.
3: This is Easy Hugo Stands, a champion dishwashing.
4: Easy Hugo. Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo Natin.
6: Nationwide! Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
5: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo Natin.
6: Nationwide! Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
3: This is Easy Hugo Stands, a champion dishwashing.
2: Easy Hugo.
4: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
8: Dok, yung iba, kapag may buwan ng dalaw, hindi daw sila naliligo.
9: Uy, hindi totoo yan, and that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days, ikaw ay mamamaho. Yan ay mga kasabihan na matatanda dahil ang sabi daw nila, baka ikaw ay maloka. Ngunit hindi naman, maaaring maligo ang isang babae kahit during the first day of her menstruation. At ang hygiene is more important kaysa doon mga sa kasabihang matatanda.
8: Dok, ang isa pang tanong, pwede mo daw ba ipanghugas sa face ang unang-unang dating ng iyong menstruation?
9: Nadinig ko na rin yan during my high school days, and that's a fake. Munti ko na rin ginawa. Ipapakin ko. Maglumukha nga lang tayo ng zombie, no?
8: Applicable din pala yun sa mga boys, Dok, no?
9: Kasi nga, ang akala nila, dahil very rich ang hormones nito, kapag ginamit daw lalo na ng mga kalalakihan, during their teenage years, ay baka kuminis ang mukha nila kamukha ng kanilang kaklaseng babae. Subalit, maaaring mag-introduce ito ng mikrobyo. Huwag na natin gawin dahil wala itong katotohanan.

0: A dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Hello, anak.
2: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
1: Ganyan ang Pinoy.
3: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: This is Easy Hugus Stands, a champion dishwashing.
6: Easy Hugus. Oops, teka. Ito, try mo bang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
8: Radyo natin.
5: Nationwide! This is Easy Hugus Stands, a champion dishwashing.
6: Easy Hugus! Whoops, teka. Ito, try mo bang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas. May isa lang ang radyo sa Pilipinas. Isa lang pa'y ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. RH!
1: Kalain mo, kumbachero, ano? Andyan yung kapangyarihan.
2: Andyan lang?
1: Andyan yung kapangyarihan ng gobyerno.
2: Ito, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Gusto lang natin sabihin na kung hindi pa nangulit ang dos por dos, nagamitin ng gobyerno ang kapangyarihan na magparamdam ang gobyerno, nahihiya pa nga sila nung uli. Hindi nila gagawin, hindi nila gagamitin yung kapangyarihan.
3: Gusto namin yung mga pinabalitaan nyo, bakit yung maganda maayos. Pag ako malabang nag-ayos kami ng gulay,

0: Malapit-lapit na kumakatok na sa kawalan ng pag-asa. Dahil po sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Saan ba kayo humahango ng gulay, kuya?
1: Balintawan po, sir!
0: Balintawan! Ano, kumusta, pre?
1: Kumusta, pre? Kumusta, pre? Kumar pa tayo ng Pilipinas kasi parang gasolina. Parang pag-asa. Parang gulay. Hindi siya pasamay. Kaya Pilipina, kakain pa rin tayo.
2: Nung damputin ngayon ang iwagayway ng gobyerno, nabuhayan ng loob ang mga mamamayang Pilipino. Anong tawag? Government Mandated or Imposed Rollback.

0: hindi naman kayo pwedeng magbaba ng kakaunti lang.
1: Ayan.
0: Kailangan talaga ang gobyerno ay laging nararamdaman ng ating mga mamamaya. At pag ginawa ng gobyerno ang kanyang tungkulin, ang tiwala ng mga mamamayan ay magbabalik sa pamahalaan. Ayan, mura gulay, yung masabi nyo lang, mura gulay.
2: Mura.
0: Basta masipag, hindi magugulong. Ito po si Anthony Tabe, ito po si Jerry Baja. Hanggang sa susunod na hambalos at hagapit ng Boss for Boss!

0: ang oras natin ngayon, ganap ng 6 na minuto, makalipas ang alas 11.
1: Iba na talaga ang panahon ngayon, lalo na kapag kalusugan ang pinag-uusapan. Dapat talaga galing sa totoong eksperto, in short, totoong doktor. Makinig, manood at i-follow na ang DZRH, Ang Galing Mo Dok, kasama si Dr. Ruby Roses, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Totoo namang maraming namamatay sa maling akala, kaya dapat sure ka sa alam mo sa DZRH, Ang Galing Mo Dok.
0: Mabuhay nga aga, maayong buntag, magandang araw mga kaanggaling mo, Dok. Ngayon hong buwan ng Mayo, ginugulita natin ang Road Safety Month. Pero alam niyo, hindi lang ito tungkol sa batas trapiko. But of course, bilang doktor ho, isa ito ho sa pinaka mga mabigat na realidad na nakikita namin. Isang segundo lang ho sa kalsada, pwede magbago ho ang buong buhay. Mula sa simpleng bangga, pwede ho magkaroon ng permanenteng, of course, pag kapansanan ng isang tao. Kaya ngayon araw ho, pag-uusapan natin kung ano ho ang mga pwedeng gawin upang maiwasan ng aksidente at kung paano ho mapoprotektahan ang ating mga sarili at ang ating pamilya. Makakapanayam po natin ngayon at makakasama ang isang taong nangunguna sa pagsulong ng kaligtasan sa kalsada. Ito ho, none other than of course, si June Estalio. Mr. June Estalio, siya ho ang director ng Advocates for Road Safety. Sir June, welcome po sa Ang Galing Mo Dok.
2: Ay, magandang tanghali, Doc Rumi. Pasalamat din kami sa pag-imbita sa amin sa inyong maunlad na programa.
0: Ayan, good morning, Doc. No? Para, doktor. Good morning, Sir June. Pero bago po tayo dumiretso sa usapan, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano ba itong Advocates for Road Safety? Paano ho ito nagsimula at ano ho ang misyon ninyo?
2: Ang Philippine Advocate for Road Safety, o for short tinatawag namin PARS, no? Kami ay nabuo noong 2017. Mostly, kami ay mga volunteers. Naisipan namin gumawa ng o magbuo ng isang non-government organization para makilala kami sa pagsulong sa mga pagkaligtasan sa ating lansangan at kalsada. At ito nga ay nagiging isang public concern ngayon. Kaya bilang mga volunteers, kami ay mga motorista din, sa mga maliit namin paraan o kakayahan, sinisikap namin makatulong sa ating society at sa mga community.
0: Kasi actually medyo dumarami talaga pa rin, no? Ay parang hindi talaga naiwasan itong mga vehicular accidents. If you don't mind, Sir John, curious lang ako. Ano ho yung moment na nakapag-realize niyo na gusto niyong lumahok o kailangan kayong magtayo ditong or sumali dito sa Advocates for Road Safety?
2: Nagsisimula pa lang kami na mag-decide na mag-uulog. Kasi kami, minsan eh, nag-sasama kami sa pagpa-travel, no? Gamit namin minsan ang aming motorsiklo, gamit aming sasakyan. At nakikita namin na yun na kahit na sabihin mo show ay maging maingat, pero kung ang ibang motorista naman ay hindi nag-observe ng mga batas trapiko o hindi tinitignan na o hindi sapat na pag-iingat sa ating kalsada, eh pwede kang maging biktima. Ang totoo nga talaga, lalo na sa akin personally, eh, naging biktima din ako ng isang tinatawag na road crash incident. Yun ang nagbigay ng motivation sa akin para tulungan na ating kababayan, ang ating mga motorista na ngayon ay nakaharap tayo sa napakadeligadong lansangan.
0: May pinanggagalingan talaga, no? Real experience. Now, actually, kasi ang problema naman talaga, no, dito sa mga ganitong sitwasyon, di ba? Pag isang pagkakamali, kahit hindi ikaw nagkamali yung isang, of course, yung kunyari, yung nakasalubong mo o ibang motorista, eh, hindi lang naman buhay na isa ang naapektuhan, kundi mas marami pang buhay. Now, Sir June, base ho sa inyong datos at of course or experience, Sir June, ano ho ba yung saan ang mga pinakadelikado yung mga kalye dito sa Pilipinas?
2: Base talaga sa mga pag-aaral at saka sa mga datos na nakukuha natin sa ating mga ahensya ng gobyerno na involved sa transportation at saka sa pagbibigay ng pagpapatupad ng mga batas trafiko, no? Lalo na ang NMDA pagdating natin sa capital region na identify dito ng ating mga sangay na ang mga lansangan katulad ng Commonwealth. Ang EDSA, ang C5 Road, at sa labas ng Metro Manila, nandiyan din ang Maharlika Highway, Cannon Road, at ibang mga lansangan, provincial road na nandito sa ating bahagi ng Rizal, Calabar Zone at Batangas.
0: So kumbaga yung
2: mga may mga criteria kung bakit sila nagiging mapanganib na mga ano, dahil unang-una maraming volume ng sasakyan, densely populated, maraming intersection at ibang factor na gawa sa mga kakulangan sa infrastructure ng ating kalsada.
0: O kung doon sa mga nabanggit nyo, kumbaga parang ito yung mga malalaki talagang kalsada, parang mga highway, ika nga eh, no? So talagang expected mas maraming sasakyan. Pero kung titingnan po on a doctor's perspective naman, ito, como ito yung mga malalaking highway at yung mga sasakyan, ito talagang malalaki din. At usually kung mga, lalo kung EDSA Expressway, mga ganun-ganun, eh talaga mabibilis yung, kumbaga mabibilis ang takbo. Ang mga high impact din ng injuries na nakukuha dito. Okay, yung kumbaga klase ng mga injuries like head trauma, spinal injuries na hindi basta-basta nakakabalik sa regular na pangangatawan. Sa maliban mo sa mga highways, meron pa po bang mga let's say kalsada or areas within the urban or within our city na medyo peligroso pa rin po?
2: Ito nga yung kung titignan natin yung kami, gumagawa kami ng parang risk analysis or risk assessment sa mga pangunahing lansana at tarong kasama ang Commonwealth pala dito at saka Quezon Boulevard. Ano? Kung titignan natin, pag pinag-usapan natin ang risk review namin, merong mga high frequency pero low impact incident. Merong oras na tinatakda na napakataas ng frequency, minsan mga sagian lang, minsan may mga na sagian na pedestrian, pero hindi nagdudulot ng malaking impact sa napinsala. At meron naman mga low frequency cases pero high impact. Ito ay nagagamot minsan sa pagitan ng alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. At yun ang kadalasan na mayroong mga fatalities. At nasabi mo nga kanina na yung mga trauma cases o mga trauma injury ay yung nadadala sa mga trauma centers natin. At malalaman na ng publiko na napakalimited ng trauma centers ng ating gobyerno. No? Pagka may mga emergency na, lalo ng mga post-crash management, pagka mayroong isang event na nangyari o yung tinatag natin aksidente, ang kadalasan ng reaction o mga responders natin ay dinadala ang victim sa nearest hospital. Pero mas maigi dapat na-identify sana nila na dumiretso kagad sa trauma center na mas malapit sana sa kanila, no?
0: Okay.
2: Mas para madali ang post-crash management. Okay. Mataas ang survival ng isang biktima ng isang road crash.
0: Ideally, no? Dito po kasi sa Pilipinas, meron din po ba silang yung parang, ako po kasi personally, no, na nangyari na po ito, no, parang vehicular accident, pero kami po pa sa Hero sa isang bus sa Korea. When that happened, malakas po talaga yung impact kasi hindi nga ho bumukas yung pintuan nung bus eh. Opo, tapos the driver was really parang naipit talaga siya, kitang-kita kalahati. Mm-hmm. And marami sa amin may, of course, may minor injury but may dalawang fatalities. Pero pag ano po, mabilis yung responde doon. At trinayage kami agad into colors like black, red, green, yellow. May nilatag ho silang ano. Dito na ba sa Pilipinas may in your experience, sa inyo sa datos, meron ho ba tayong may medyo ganun kasing bilis?
2: Ito yung ano, isang malaking panghaman sa ating mga advocacy group at lalo na sa ating pamahalaan. Dahil yung sa 5 billion ng Philippine Road Safety Strategic Plan, ikanimang pilar o haligi yung post-crash incident management. At ano nga yun, hindi tayo makasabay sa global standard, lalo na sa mga sa response time na sinasabi natin, no? At alam natin, sa kakulangan ng resources, hindi natin ba ma-preposition ang mga emergency vehicle o yung patient vehicle transfer sa mga lugar na ina-anticipate natin na mataas ang maaring magkaroon ng insidente or aksidente. At ang mga local government units natin, hindi man sa ganun kaano na may mga resources sana na talagang fully equipped ang ating pag-manage sa emergency transfer ng isang biktima. Kaya ang nagagamit na sasakyan na sinasabi natin ang ambulansya eh hindi mga gamit ng mga barangay na ginagamit nila sa disaster response. Pero hindi siya fully equipped na para sabihin natin na i-address ang isang biktima na madala kagad sa trauma center. Wala siyang ganun ka.
0: Yung makapag first aid man lang.
2: Yes, so kung meron man marunong na first aider o mga ENT, mga emergency medical technician, meron pa rin kakulangan tayo sa equipment para i-manage ang isang biktima ng road crash.
0: So meron palang oras din, no, sa base sa aral ninyo, no, na mas ito may sagia o may aksidente pero medyo minor, pero may minsan sa ganitong oras ang aksidente mas matindi. Parang kung kailan tulog ang mga tao o baka malamang lasing. Pero kahit itong mga minor na maaksidente kasi, di ba, kahit nasage or anuman lang, minsan kasi parang akala natin, ay hindi, okay lang, maliit lang naman. Pero parang sa ano lang din yan, syempre kung natamaan ka, hindi mo rin naman masasabi na you're totally okay. Kasi kahit anong bangga yan, kay maliit or malaking bangga, kung tayo may tao ho, pwede hong meron ding itong mga epekto sa pangangatawan. Parang internal bleeding, di ba? Hindi naman nakikita agad ng tao yon, so akala mo lalakad ka pa, okay, nabangga ka, nabundol ka, ay wala, okay lang ako. Pero may internal bleeding na pala.
2: Okay. Agree ako dyan, Dr. V, sa
0: okay. So, at least alam natin, no, na ang mga sakuna hindi lang talaga sa major highways, kundi dito pati sa mga maliliit, of course, sa mga kalsada. Mm-hmm. Now, Sir John, dito po sa study niyo, Sir John, anong usual na mga sasakyan ang nagkakaroon ng aksidente?
2: Varyin yan. May mga pagkanyan sa mga high speed na mga minsan yung mga small vehicles, meaning mga sedan, in terms of number, sa frequency, sila yung mataas na insidente o na-involve sa mga road crash, pero ang impact o ang severity ng mga nagiging biktima o sa mga property damage eh hindi ganun ka severe o hindi ganun ka radak. Ang malaking na yung mga malalaking truck, trailer, high capacity and payload, at yung mga passenger bus na nagkakaroon ng mga mass casualty. Mm. Kasi kung marami kang pasahero at isang malakas na na kapabayaan at nagdulot ng isang na-involve sa collision, minsan nagbubunga ng mga mass casualty. At kung wala naman truck ang na-involve sa talagang grabing collision, kadalasan sa mga downhill or minsan mga nawala ng preno, sinasabi, nakatulog na driver o distracted driver o nakainom na driver, yun ang minsan na talagang nagbubunga ng mga dinatawag natin mass casualty o yung maraming napipinsada. Yung mga cargo na mabibigat, lalo na.
0: Sa mga motorcycle, sir, mataas pa rin ba? Or mga bawasan?
2: Sa bilang ng mga road crash incident, ang motorcycle ang pinakamarami na bilang ng motorcycle. Kasi kung makikita nyo, napaka-phenomenal ang pag-increase ng population ng motorcycle users ngayon. Aside sa personal na gamit, may mga category na ginagamit sa yung occupational o yung mga transport o taxi, motorcycle taxi, ginagamit pang passenger, at yung iba yung sa mga probinsya ginagamit na haba-haba ng tawag natin. Diba? At kaya sila ang nataas na bilang gawa ng unang muna napaka-category na sa category sila ng vulnerable sector. Sa transport, sa transport sector, sila yung vulnerable. Una-una ang exposure nila napakataas. Kaya ang risk compared sa apat na gulong o compared sa truck, napakataas ng exposure sa panganib. Kaya sa bidang naman ng involvement nila sa mga road crash, mataas ang bilang nila lalo na sa Metro Manila.
0: At saka ito yung mga klase ng mga nababangga o na-aksidente na talagang karamihan, no? Pag medyo malakas ay talagang new research ang pinupuntahan. Kasi syempre, mas hindi sila protektado dahil ang protection nila is just the helmet. But wala sila yung enclosure ng katulad ng mga sasakyan na may mag-absorb ng impact, ika nga. Kaya magbabalik po tayo, pagkaraan lang, maiksing pa. Pag-uusapan pa rin po natin itong road safety.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Nationwide. Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Tapat po sa inyo.

0: papaya. Kuting sulit ang gloa. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
1: Isless! Wow! Amoy yayamanin!
2: Natibuk mo, may pabango?
1: Hindi, sis.
2: Sanjin G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho buong araw pang bango with regular use. Best of Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
3: Hala! Nagtabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, mapagtimpi.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julian San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
8: Simply G. Simpleng ganda.
9: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
10: This is Easy Wugas Stands, a champion dishwashing.
11: Easy Wugas. Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
1: Wow! Amoy yayamanin!
2: Natibuk mo, may pabango?
1: Hindi, sis!
2: Sanjin G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho buong araw pang bango with regular use. Best of Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
8: Simply G, simpleng ganda.
9: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo.
10: This is Easy Wugas Stands, a champion dishwashing.
11: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
12: Problemado ka ata, anatay. Sobra na ang mga pesting insekto sa aking palayan. Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5 Easy. Patay ang berding lusong kabayo, pati ang itim na atangya, o rice bag at roll mago. Mabilis ang pamuksa palayan sa mga insekto ito. Oo, anak. Sa Magnum 5 Easy Power Insecticide, knockdown ang mga ito.
13: Ang Magnum 5 Easy Power Insecticide. Asintado sa mga pesting insektong nakikita sa palayan. Ang Magnum 5 Easy Power Insecticide ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
14: Jelina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jelina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Preach!
1: Huwag na huwag kang gagamit ng cellphone pag tatawid ka. No? Kung may distracted driving, mayroong distracted pedestrian. At yung iba nagiging habit na tatawid na may kausap o nagte-text. Akala niya pinagbigyan siya ng sasakyan, tatawid siya, nakatingin ang focus nasa cellphone. Pero gamitin ang device na maging visible ka kung gabi madiling. Sindihan mo ang torch, ang light ng cellphone at i-wave mo. Gamitin mo ang pansenyas sa motorista na ikaw ay tatawid ka kung ang suot mo man ay madiling. Hindi visible masyado ang damit mo, gamitin mo na lang ang cellphone mo, yung kanyang flashlight o yung torch na mode. At i-wave mo para makita ka ng isang motorista.
2: Magandang idea yun. Oh, ayan, nabigyan tayo ng tip ni Sir John. Pagtatawid na dyan kaliliman, instead na magte-text ka, edi gamitin ang cellphone bilang ilaw, makita ka na ikay tatawid ng kalsada. Sir John, metal taco tayo. Okay. Malapit lang, okay lang walang helmet. Ito yung mga karaniwan natin narinig sa mga tayo. Malapit lang, okay lang walang helmet.
1: Ano yan, Doc Ruby, non-negotiable talaga ang pagmamotor, ang head protection, ano. Ang head injury, alam mo rin yan, Doc, na... Yes. Isang maliit na ano, napakalambot ng ano natin, ang ulo natin eh. Minsan sasabihin eh, pupunta lang sa sari-sari store, bibili lang, magpapalit lang ng ganito, no. Mag-cash in o cash out lang sa kanto. O minsan ang pinakadelikado pa, yung ihahatid lang daw ang anak sa
2: school. Wala rin helmet yung bata.
1: Yes. Wala rin helmet din yung bata. May itang bakas natin dyan sa napaka-stricto. At kung wala mang enforcement, dahil hindi lahat naman niya ang lansangan, mabalantayan natin ang mga enforcers, ano? Siguro sa atin naman galing.
2: Disiplina.
1: Sa atin naman galing ang pag-iingat o disiplina na kagad. Dahil kaligtasan natin, kaligtasan ng ating anak, lalo na.
2: Tama po. Actually, kailangan talaga, kung hindi tayo kayang pulisin ng mga tao, pulis natin ang sarili natin. Okay, next.
1: Saka ano, Doc, mapapaalala ko lang, Doc, Rubino. Hindi lang basta ipinapatong ang helmet, ano? May tamang pag-i-strap din yan. Hindi lang basta ipapatong at gagamit ng standard na helmet. Hindi lang pwedeng nakasombrero lang, sasabihin, o yung plastic na helmet na ginagamit lang ng laruan ng bata at yung gagamitin. Hindi yun. Standard talaga sinusunod at yung tamang pag-i-strap. Dahil pag humagis yan, ganun din ang impact ng ulo natin sa matigas na bagay.
2: May nakita ka na ako, okay, in one of the, out of town, of course, so one of those provinces, may nagmumotor. Ang ginamit naman niyang helmet is yung ginagamit sa construction, yung parang head protection.
1: Hard hat.
2: Oh, yun. So, saka, okay, iba-iba. Nag-modify. Anyhow, next po, myth or fact tayo. Sanay na ako magmaneho kahit mabilis. Okay. Usually sila say, okay, sanay na ako magmaneho. So, okay lang kahit mabilis.
1: Dr. B, di ba meron tayong kasabihan eh, speed that thrills is speed that kills. No? At saka yung salitang complacency. Mm-hmm. Alam mo yung complacency, sabihin mo, ang karsada, kabisado ko na yan dahil araw-araw ako dumadaan dyan. Routine ko ng daanan niya. Kabisado ko na, kaya pwede na ako magmabilis. Pero ang anlansangan, ano yan, varying yan. Kada oras, kada minuto, nababago yan. Hindi identical ang karsada. At minsan sa pagliko mo, meron pa lang nasiraan doon. Meron na platan, gumaan, nagpapalit ng gulong. At kung ganun pa rin ang speed na ginagamit mo, bigla ka na lang magugulat na meron pa lang nasa harapan mo na kahinto. O biglang may obstacle. O biglang may nakabukas na manhole. O may nakalaylay na kable. Sumabit ka, ano na nagmumotor. De, magbubunga na isang napaka-trahedya na pangyayari. Kaya huwag tayo maging complacent sa lansangan at maging aware palagi sa speed. ang bilis ng sasakyan ang naging sanhi ng pagkamatay ng isang motorista o pagkapinsala sa ibang pedestrian.
2: Tama po, hindi ito biyahing langit, ika nga eh. Okay, next, Sir Jun, okay lang bang mag-cellphone kahit sandali?
1: Ay, ngayon, again, batas na naman yan, distracted driving. Alam nyo, ang takbo ng 65 kilometers per hour at tumingin ka sa cellphone mo ng dalawang segundo, i-blinded ka ng mga around 27 meters. Ibig sabihin, bulag ang sasakyan ng 27 meters. At dun sa top ng 27 meters, maraming pwedeng mangyari. Yan din sa mga laboratory tests or actual na testing na ginawa sa isang motorista. Pag distracted ka ng 27 meters, hindi ka nakatingin sa kalsada, at nakatingin ka sa cellphone, in 2 seconds, tumatakbo ka ng 60 kilometers per hour. Maraming pwedeng maganap. Kaya mahigpit ang batas sa distracted driving.
2: Ayan, so, okay. Brief naman tayo, briefly lang, no? Siyempre, nagbigay tayo ng mga myths or facts na talaga namang i-discuss naman, of course, ni Sir Jun, kasi tandaan niyo palagi, kahit, well, kailangan tayo mag-ingat, pero kahit ka nag-iingat, di ba? Minsan, nagkakaroon pa rin ng aksidente. Eh, lalo siguro doon sa hindi ka pa talaga nag-ingat. Tandaan niyo ho, kahit kung tama, ang katawan natin ang, of course, natatamaan o tumatanggap ng impact. Okay, now, sir, para naman po sa mga quick tips naman para sa ating motorista, sa drivers and everyone, no? Ano hong mabibigay niyong tip? Simulan ho natin sa driver. Number one habit.
1: I-assume na lang natin na ang driver nagkaroon siya ng lisensya. Nasa tamang paraan nagkaroon siya ng lisensya. Dumaan siya sa pagsusulit, dumaan siya sa actual driving test, no? Ang baguhan na driver, napakaingat sa simula. Pero habang tumataas ang antas ng kanyang kahusayan sa pagpamaneho, minsan tumataas din ang kanyang risk level, no? Kaya napakahalaga, kahit na sabihin mong aware siya sa mga traffic regulation at saka sa mga penalties sa na nakapaloob o nagpapataw ng parusa sa mga violation, again, number one pa rin ang risk behavior. Ang risk behavior natin ang magdidikta kung ano magiging pag-uugali natin sa lansangan. Number one, kung aware ka sa speed, no, alam mo ang speed limit, o kung alam mo ang medyo speed na makakapinsala, dadaan ka sa mataong lugar, dadaan ka sa densely populated na lugar, school zone, marketplace, o mga lugar na malapit sa pinagpupulungan ng mga tao.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Nationwide. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta, kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Palazzo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sasakit konektado, i-shield mo. Kapili kapatado, i-shield mo.
0: Shield Palazzo, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: Budget.

0: Kung sulit ang gloa.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
4: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwasher. Easy
9: Hugas! Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Diyali na magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
11: Nationwide! Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta, ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Nationwide!
11: Mura lang ang budget sa pagbenta, ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang pa'y ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
1: RH! Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly Yours. Handog ng Radyo Natin Nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladdy Mabini tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladdy Mabini. Gladly

0: Health Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit konektado, i-shield mo. Kapiling kapatayo, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: This is easy hugo stain sa champion dishwashing.
5: Easy hugo. Whoops, teka. Itutry mo bang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Jelena Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo, tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat to sa inyo.
7: Radio Nativ
4: Nationwide. This is easy hugas stain sa Champion Dishwashing.
7: Easy hugas.
5: Whoops, teka. Itutry mo bang new Champion Dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Jelena Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat to sa inyo.
7: Radio Nativ
4: Nationwide.
6: Jelena Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat to sa inyo.

0: Y forms.
1: Kung saan makakalusot o makakapagaan sa iyo, magiging konbenyente, magiging mapanganib, eh, nagbibigay ng, nagdudulot ng pag-violate o paggawa ng labag sa isang batas. Pero nagbibigay ng panganib naman sa ibang, sa motorista o sa ibang tao. Pero sa ibang lugar ka, susunod ka ng mga stricto dahil. So, mayroong kinalaman sa, ano eh, may kinalaman sa environment. Sa environment.
2: Napaisip ako dun sa environment. Oo nga, no, matigas ulo natin minsan. Parang kailangan mo ng, alam mo yun, meron talagang kaakibat na penalty or punishment bago tayo sumunod. Okay. Paano naman po sa mga pedestrians naman? Ano kaya mga dapat tandaan itong mga pedestrians natin?
1: Oh, kanina daw, Ruby, nabanggit na nga natin yung patilala ng mga traffic signs and mga signages mm-hmm. na makikita natin sa tansahan. Aside yung sa mga print na mga pintura o yung mga pedestrian crossing, dapat yung mga signages na nakikita natin nakalagay sa poste o nasa mga conspicuous places na ano, alam dapat natin. Itinuturo pa na sana sa murang edad pa lang. Tinuturo na sana yan.

0: nakikilala ng mga ating mga pedestrian. Sa ibang bansa, mayroon pang audible, no? Minsan, lalo na para sa mga may kapansanan. Ito sa mga PWD. Lalo na ang mga may kapansanan, yung bulag o yung may problema sa pandinig, ano? Minsan, ang bulag naman, is para sa bulag, ginagamitan ng audible na alago. Na kung makikita mo may parang basel o tunog na, you know, tutulog siya tapos pabilis ng pabilis, ibig sabihin malapit ng huwag ka nang tumawid. Nagbibigay ng senyas na gano'n. O ang pagtawid naman, dapat tumawid ka na kagad. Bilisan mo ang pagtawid at yung huwag kang mabagal kung may kakayahan ka naman bumilis sa paglalakad.
1: Maganda sana magkaroon din tayo ng ganyan, Sir June, no? Para naman sa ang protection, hindi lang naman ho actually doon sa pedestrian ang pinoproteksahan natin. Pati din actually tulong din natin 'to sa mga motorista. Kasi minsan naman hindi rin naman sinasadya eh bigyan ng bawa. Tumatawid din ang pedestrian eh. Yes po.
0: Kasi magandang halimbawa, Doc Ruby, no? Kung mapupunan niyo kung makikita mo ang isang modernong lugar katulad ng DGC.
1: Apo.
0: Ang mga tawiran ay yung raised crosswalk. Yung tinatawag na raised crosswalk. Ibig sabihin, elevated siya. Instead, nilalagyan mo siya ng house. Yung mismong lapad ng pinatawiran ng tao ay nakaangat. Kaya walang dahilan ng isang nagmamaneho ng sasakyan o motorsiklo na bumagal siya. Dahil talagang sasampa siya rin sa raised crosswalk at makikita namin nila ang tao visible kagad dahil mataas yung karsada na magbabagan talaga siya. Hindi katulad sa ibang lansangan, kung makikita nyo, nakikipagpatintero ang pedestrian sa sasakyan. No? Yun ang minsan na yung malungkot na nararanasan natin. Nakikipagpatintero ang tao.
1: Okay, magbabalik po tayo ulit para lang sa huling break na, no? At medyo na uubusan na po tayo ng oras.
2: Number 1
3: na naman
2: sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
4: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwashing.
5: Easy Hugo. Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday. May bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami. Dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
1: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin sa YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isa dang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
2: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
1: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin sa YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isang dang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
2: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the

0: love. We pray for your mantle of protection. We encourage you to join the whole nation united in prayer with a weekly Mass every Sunday in partnership with Radio Veritas, NBC, and ACS Manufacturing Corporation.
1: Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas.
2: Mga kapanalig, pinagdarasal ng Radio Veritas ang lahat ng intensyon para sa araw nito. Mga pasasalamat, kaarawan, mga personal na panalangin, mga kagaguhan at kapayapaan ng mga kagulungan. At sa intensyon po ng ating mga Eucharistic Advocates, benefactors and donors, isama din po natin sa ating panalangin ang kapayapaan sa buong mundo ng mga personal at sa ating bansa ng Pilipinas.

0: Sumaiyo ang Panginoon.
1: At sumaiyo.
0: Manalo namin, mga kapatid, ating pong patuloy na ipanalangin pangangailangan ng mundo, hindi lang po ng ating pamilya, kundi ng ating pong sarili.

kanyang sinang alalahanin, ipagdasal sa banal na misang ito. At alam natin ang ating dasal ay pakikinggan, lalo pa nga't ang Panginoon mismo ang ating kasama sa ating panalangin sa ating Ama. Sa paghahanda natin para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, ating munang alalahanin

0: Kristo, kaawaan mo kami.
1: Kristo, kaawaan mo kami.
0: Ikaw ang aming daan patungo sa Ama, ang aming katotohanan at ang aming buhay.

0: sa anak mong si Kristo, makamu ka ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nila ang mga umayang balo sa bangkat nila ay napamabayaan sa pang-araw-araw na pangangahagi na ikabubuhay. Kaya tinipo ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangaral sa tanging Diyos upang mga siwa sa pangangahagi na ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamaan ninyo

0: sa tungkulin ito at iukol namin ang buong pangalan sa panalangin at sa pangalan ng salita. Malugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Pilipe, Prokoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia, isang gentil na akit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila ipinanglangin ng mga ito at natunga ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami sa Jerusalem at maging sa mga sasagdote. Marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.

dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuring magpuri sa Kanya, ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ang 4:6.

0: sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakbo ng mga tao, ngunit inirang ng Diyos at pinalaga sa kanyang paningin. Wari ng batong buhay, maghisangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga sasadote na atalaga sa Diyos, magandog kayo sa kanya na mahal espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, "Masdan ninyo, itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi magbibigo ang sino mang nanalig sa kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyo mga pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakbo ng mga tagapagtayo ay sa naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapan ng mga tao. Natirsod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinilaga sa kanila. Datapat kayo ay isang laring hinirang, mga sasadote na hari, isang bansang na atalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging kanya at maggayag ng mga kaharangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaluwalagan." Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.

0: Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama, maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda kayo ng may tirahan. Kapag naroon na ako at may paghanda kayo ng may tirahan, babalik ako at iasama kayo sa kinaroonan ko. At alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako ay kilala ninyo, kilala na ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba maniniwalang ako ay suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa damang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako ay suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nanalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon.
1: Pagpuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo.
0: Sa mga nakantabay ngayon sa ating pong broadcast sa radyo, kung nasa man po kayo ngayon at naabot ng broadcast na ito ngayong Linggo, ngayong 5th Sunday of Easter, sa pong pinagpalang araw sa inyo. Mga minamahal na kapatid, ngayong pong araw na ito, napakagandang ulit-ulitin basahin ng paulit-ulit o pakinggan po yung mga sinasabi ng Panginoon. Ang sabi niya, "Huwag kayong mabalisa."

0: kaaway upang tayo matakot, kabahan, o mawala ng pag-asa. The words of Jesus, we hold dear to our hearts. Huwag kayong mabalisa. Do not be afraid. Do not worry. Kung mga nakaraan ng araw po, no? Yung po mga digmaan sa pagiging po ay patuloy. Although, sabi kahapon, baka sakaling huminto na po doon sa gitna ng silangan. Sa atin po yung politika, maaaring sa bansa, may kaguluhan pa rin po, no? May mga bagay na hindi pa resolve. Kagabi, kahapon, yun po ngayon, yun po sa yung aming probinsya, yun po sa mga taga-Albay, no? Keep safe po kayo. Yung ngayon po ay nagbuga po ng abo kahapon. Hopefully, it would not be worse, no? This coming moments, coming hours, this coming days. Gayun pa man, maraming dahilan upang tayo mabalisa sa ating mga personal na buhay din po. Siguro, yung ating kalagayan, kalusugan, kabuhayan, yung lagay ng ating pamilya. Ngayong araw ito, maganda po na ating pong panghahawakan ang mensahe ng ating ebanghelyo. Yun pong pinaka mabigat na salita ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Alam po ninyo, ang ebanghelyo nito ay marami pong konteksto why it is used ngayon pong 5th Sunday of Easter. Una-una po, ang konteksto ng ebanghelyo nito, it comes from John chapter 13. Ito po ay bahagi po ng farewell discourse ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ito po yung bahagi ng pong Last Supper kung saan ang Panginoon nagpapaalam na po siya sa mga alagad. Ang sabi niya sa mga alagad, ako ay huhulihi. At nakakalimot pa, kaya sa inyo, ipagkakanulo ako. At sabi niya si Pedro na pinakamalabit sa Panginoon, sabi niya, ikaw Pedro, tatlong ulit mo akong itatatwa. And then, ang anak ng tao ay kukunin, papahirapan, papatayin. Yung tao, yung Panginoon, yung rabi, yung guro na kailang sinusundan, ginagalang, at lubos na talaga namang lumalakas ang kailang loob pagkasama siya. Ngayon, nagpapaalam, aalis, huhulihin, pahihirapan. Kaya yung time na iyon, napaka-tense, no? Napaka-toxic. Ika nga yung, when the Lord was saying this, mabigat po yung atmosphere nung pong Last Supper na iyon. Pangalawa po, this is also in the context of Ascension Sunday. 2 weeks from now, ang Panginoon po, ating pagdiriling pag-angat niya sa langit. And may iwan na naman yung mga alagad. Muli naman siya nabuhay, tapos ngayon, aalis na naman siya, aakat sa langit. Paano na? Anong gagawin namin? Baka kami ay pahirapan, hulihin ng mga taong galit sa atin. May takot, may pangamba doon po sa puso ng mga alagad. And of course, ang sabi rin po, ikatlong dahilan why this gospel is very much actually suited sa konteksto, ito rin po, nung susunod po ang Gospel of John, it was in the context when yung mga first Christians, yung first century, they were being persecuted. Yung mga Christian, yung mga Hudyo na naging Kristiyano at kasunod ni Kristo, they were being expelled sa mga sinagoga, sa mga Jewish communities. No? Pinapaalis sila, ayaw sa kanila. And that time, ito po pinaalis sa Jewish community, saan ito pupunta? No? Ikaw ay Hudyo, pero ayaw sa yung mga kapwa Hudyo mo. Anong gagawin mo? Labis-labis ang kanilang pangamba. Ito po yung mga konteksto why this Gospel of John suits very well yung mga mensahe po ng kanyang mga Panginoon na huwag kayong mabalisa. Mga minamahal, sa mga saglit na tayo rin po, we feel worried, we feel toxic, no? May problema, may mga hindi magandang nangyayari. Ang ating unang gagawin, paano na? Ano ang gagawin ko? Ano ang kailangan ko? Saan ako pupunta? Ang ating tanong lagi, ano makakatulong sa akin para maligtas ako? But the Lord tells us ngayon po ito, hindi po ano, hindi anumang bagay ang magliligtas sa iyo. Sino? Kaya ang sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang kautuhanan, at ang buhay. It is not things that will help us. It's our relationship with Jesus. Yung relasyon, sabi nga po, maraming tao ngayon, para bang pag may problema, ang solusyon palagi, kailangan kasi ng pera. Kailangan ng gamit, no?
1: Eh, kung may maganda tayong bahay, siguro mas wala tayong problema. Ano ang solusyon?
0: Siguro you have heard it being said over and over, no? Money can buy you a house, but not a home. Money can buy you a watch, but not time. Money can buy you medicine, but not life, not your health. Hindi po kayang bilhin lahat ng pera. Wala pong bagay na may solution sa lahat. Mauubos, mahisira ang mga bagay. Pero ang Diyos mananatili. God will always remain faithful. Alam po niyo noon pong 1930s, doon po sa isang lugar, isang ospital, doon po sa New York, Bellevue, New York, ang pangalan po ng lugar, meron pong ospital doon. At meron pong isang doktor, si Dr. Harry Balwick, ito pong si Dr. Harry, siya po ay may meron pong ospital nila nung time na iyon. Nung time na iyon, yung ospital doon sa Bellevue ay modern na po iyon. Although it's 1930s. But nung time na iyon, it was one of the modern places. Kaya po, nagtataka siya, bakit every time mayroon pong mga bata, yung mga bata ang kakapanganak lang, nahihina pa, nag sa ospital, may sakit, nanghihina. At nakakalungkot, may mga namamatay pa nga. Modern yung kanilang gamit, no? May mga gamot naman sila, maganda yung kanilang facility, no? Bakit yung mga bata hindi gumagaling, nanghihina, at may iba, binabawian ang buhay? At napansin yung doktor, parang alam ko yung solusyon. Ang ginawa po niya, sabi niya, every day, for 3 hours, mayroong isang nurse ang bubuhat sa bata, lalakad-lakad doon sa paligid. No? Yung nurse, kailangan buhatin yung bata, kakanta siguro, magkasalita yung nurse. Para yung bata, maramdaman niya, mayroong taong nagbubuhat sa kanya. Mayroong nag-aalaga sa kanya. Hindi yung gamit lang o yung gamot lang. May tao. At after that, nag-improve po yung possibility ng mga bata yung gumagaling. Lumalakas po yung mga bata. It was relationship that made these children strong. Mga minamahal, ito po ang paalala sa atin ngayon pong linggong ito. Hindi po gamit, bagay, o pera ang solusyon. Na madalas, ito po yung ating naiisip. Relasyon sa Diyos. Mayroon po isang quote ang sabi, when you have Jesus, you have everything. But you have, when you have everything but not Jesus, you have nothing. Maaari ang lahat ng bagay mayroon ka, pero ang lahat ng bagay lilipas. But when you have Jesus, you have everything. At hindi lang po yung relasyon sa Diyos. Madalas, may mga tao na busy-busy nakatrabaho, no? Para po may pambigay sa pamilya. Sa sobrang trabaho, yun yung relasyon naman sa pamilya, nakabayaan. Nakatrabaho ka pa sa iyong asawa, sa iyong anak. Pero nakakalungkot, yung asawa at yung anak mo, wala ka namang time para sa kanila. Tapos, magtataka ka, nasira yung pamilya. Hindi po gamit o bagay ang solusyon. It is relationship. Ito po ang dahilan when Christ was assuring the people sa kabila po ng mga pagsubok, hindi po pinakaw ni Jesus na mula ngayon ang lahat ng problema niyo mawawala. Hindi po. Ang sabi niya, pag dumating yung mga pagsubok, patunayan ko yung John 10 and following, ito po tungkol sa mga persecution na maranasan ng mga Kristiyano. And Christ tells us, when difficult moments happen, understand, hindi bagay o gamit ang solusyon. I am the way, the truth, and the life. Your relationship with me will be your strength, will be your source of grace, your assurance that all will be well. Ang lahat ng bagay makakayanan mo dahil kasama mo ako. Mga minamahal na kapatid, hindi po pera o gamit o bagay ang solusyon pag dumating po ang mga pagsubok. Totoo, nakakatulong sila. Pero may hangganan ang mga bagay na ito. But when we remain in Christ, the God who lives forever, we are assured we are going to be saved. Ang ating relasyon sa Diyos, nawa ang ating panghawakan. At tunay nga, ang sabi ni Jesus, huwag kayong mababag. Ako ang bahala sa inyo. Amen. Pagdating tayo ng lahat upang ating sama-sama pahayag ang ating tiwala at pangalampalataya sa Diyos. Sumasampalataya ako
2: sa Diyos ang mga pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo,
0: inasama na ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lamang ng Espiritu Santo. Pinanganak sa Santa Maria ang Birhen. Pinagpasa

0: Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.
0: Mga minamahal na kapatid, nagtitiwala ang pagbabalik ni Jesus sa Ama ay magbubuma sa atin ng pramahan ng Espiritu Santo. Tayo ay tumawag sa Kanya ng buong pananampalataya at ating sabihin, Jesus ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
2: Jesus ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
3: Mula sa Santo Papa Leo XIV at mga lider ng simbahan, mga tininawa silang tapat sa kanilang paglilingkod sa simbahan ayon sa puso ng mabuting pastor. Manalangin tayo.
0: Jesus ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
3: Para sa pandaigdigang kapayapaan, nawa ang Panginoon ng lahat ng bansa ay kumilos hindi lamang para sa kanilang kabutihan ng kanilang bansa, kundi para na din sa tanong, igalang ang buhay at kabuhayan at lukasan ang lignaan. Manalangin tayo.
0: Jesus ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
3: Para sa lahat ng mga

0: Ngunit ang nandang
1: Jesus ang aming daan, kautuhanan at buhay, pakinggan mo kami.
0: Para sa mga nakadaanan ng depresyon, kalungkutan at pag-aanilangan, dalihin mo lang sila ng mga taong mapagkalinga, mahabagi at may mabuting kalooban at samahan sila sa kanilang paglalakbay. Manalangin tayo.
1: Jesus ang aming daan, kautuhanan at buhay, pakinggan mo kami.
0: Sa ilang sandali na katahimikan, ipangalangin natin ang kagalingan at totoong kahinaan ng ating Eucharistic Advocates. Manalangin tayo.
1: Jesus ang aming daan, kautuhanan at buhay, pakinggan mo kami.

0: sa iyong pakikisama ang aming mga asahan ay siya yung umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang.
1: Amen.
0: Sumainyo ang Panginoon
1: at sumainyo.
0: Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa.
1: Itinaas namin sa Panginoon.
0: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
1: Marapat na siya ay pasalamatan.
0: Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel, nang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,

sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang aking kalis. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."

kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat na tumayo sa harap niyo sa misang ito para po maglingkod sa inyo. Isinasama po namin na kami na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo po ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa nilayo na aming Santo Papa, ni Elias na aming obispo,

kalinisang ito. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kalinagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, inang Diyos at aming Ina, kaysa ng San Jose,

0: po ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala po aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng aming kapagligtas na si Yesu Kristo.
1: Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
0: Panginoong Yesu Kristo, ino pong sinabi sa inyong mga alagad at sa aming lahat, ino rin pong sinasabi ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at pagpuang aming napakarami at may bigat ng pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo.
1: At sumairin.
0: Ang sabi ng Panginoon, siya rin po ang bahala sa atin. Huwag tayong magbabag, kaya humiti naman kayo. Huwag naman kayong nakasimangot. Ang Diyos, hindi tayo papabayaan kung kaya may kapayapaan sa ating puso. At ngayon, batiin ng kapayapaan ang ating kapwa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.

0: ng kapatid, ng Jesus ang ating Panginoon. Siya ang ating daan, ang kautuhanan at ang buhay. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad Panginoon yan sa kanyang banal na piging.
1: Panginoon, hindi ang karapat na ang magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
2: Panalangin para sa mga tao.
3: Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, manalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Mamahal kita higit sa lahat at hangat ka ng aking kaluluwa. Hindi ko na matatanggap ngayon ang iyong katawan at tuko. Inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Nangyayala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawala ako sa iyo. Amen.

Moshe, "Inna Amaran sa iyo ang mga mangyayari ng Middle East na nangaranas ng digmaan, takot at pagkawala. Nakapin mo ang mga pamilya, mga bata, at lahat ng inosyente na apektuhan ng karanasan. Maging kanilang kanila sa gitna ng Panginoon at bigyan mo sila ng lakas at pag-asa. Patahimikin mo ang puso ng mga pinili ng mga bansa. Huwag mo maig ang awa kaysa galit, pag-uusap kaysa almas, at kapayapaan kaysa digmaan. Ipatahin mo ang presensya sa mga sugatan na buwag sa

0: sum ikaw ang pag-asa sa mga lupang ngayon ay nababalot ng takot. Ito ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan. Amen.
1: Amen. Manalangin tayo. Ama namin,

0: nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Sa pong patalastas, sa darating pong May 4, unang lunes po ng buwan, yan po ay bukas, ang ating healing mass ay paumunahan po ni Father Joy Fallion. Alas 12 po ng tanghali ito, at inaanyahan po namin kayo na dumulo sa ating healing mass dito sa Vida Veritas Chapel. Kaya kayo po maaari pong manood sa ating pong streaming, makinig sa ating pong broadcast sa radio at sa Sky Cable. Kayo po maaaring tumawag lamang

0: yung pumahanapin lamang si Mr. Jose o si Ms. Ali Mahe sa ating mga pamisa o mga intention. Maraming salamat po. And of course, kahit po hindi ako si Joey Fawad, ang ating pong healing priest, si Father Edwin po, every time we celebrate Mass, we always profess and believe it is a healing Mass. Kaya po, hayaan mo po na kayong lahat na nakaantabay mo yun at nasa chapel po mo yun, ipanalangin ko po kayo a prayer for healing. Ini pong ilahad ang inyong mga palad, ipikit ang inyong mata, hamakang ginagawad sa inyo at pinapanalangin ang panalangin para sa mga sakit, ang panalangin ng kagalingan. O makapangyarihan at mapagkalingan, Ama, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman sa isip, katawan, kaluluwa ay dumudulog sa iyong kalooban sapagat ikaw ang tagaaliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming bitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpagaling mula sa iyo. Taglayang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kalaba ang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman at para sa aming sarili. Ating pumulong banggitin ang ating mga intensyon at ang mga taong ating nais ipanalangin. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pananampalataya sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa at ligtas mo itong mga mahal namin sa buhay at maging kami. Ilayo niyo po kami sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang kaming lahat ay makabalik sa paglilingkod kay Jesucristo na iyong anak at aming Panginoong mabuhay at naghahari magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Mahal na Birhen ng Lourdes,
1: ipanalangin mo kami.
0: Mahal na Birhen ng Veritas,
1: ipanalangin mo kami.
0: Sumainyo ang Panginoon
1: at sumainyo.
0: At nawa pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo.
1: Salamat sa Diyos.
0: Isang pinagpala pong linggo sa ating lahat.

0: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede natin makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
1: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin sa YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isang dang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
2: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.

0: The Lord be with you, and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not let your hearts be troubled. You have faith in God, have faith also in me. In my Father's house there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I am going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am, you also may be. Where I am going, you know the way," Thomas said to him. "Master, we do not know where you are going. How can we know the way?" Jesus said to him, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you know me, then you will also know my Father. From now on, you do know him and have seen him." Philip said to him, "Master, show us the Father, and that will be enough for us." Jesus said to him, "Have I been with you for so long a time, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. And how can you say, 'Show us the Father'? Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his works. Believe me that I am in the Father, and the Father is in me, or else believe because of the works themselves. Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than this, because I am going to the Father." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. O Paing Agapi, sa iyong atanan, alaylo anay pag-smile ng sering sa imo sapit, maupay nga gabi sangkay. Iba ka upay sa feeling nga na-smile. Kung aton papamalandungan na aton kinabuhi, damo nga butang ang nakakabuhol. Problema sa pamilya, problema sa trabaho, nga sa kalibutan nga puno sing giyera. Injustice nga diri pagka sinabtanay. Usay makapakianak kita, Ginoo, hain na ni mugiya. Ginoo, hain ka nga nagkukuri ako. Pero yan ang ikalimang at Domingo san Pasko san pagkabanhaw, ang mga pagbasa nagahatag sin klaro nga mensahe san dalagan nga klaro. Tikang sa problema ngadto sa identity san naton nga tanan, ngadto sa dalan nga angay naton sundon. Sa aton siyahan nga pagbasa tikang sa mga buhat sa apostol, the Acts of the Apostles, nakita naton nga early church nagatubang sin problema. May reklamo nga diri pagkapantay-pantay, pero waray sira magpuroblag. Danay kita, problema na nga ni. Waray na, problem dayon. Diri naton gini-istoryahan. Lugod, ang mga apostoles, ang mga tao, ang mga kristyano sa atong siyahan nga pagbasa, ingamit nila ang era problema na mas maging organized pa nila pag-service yung ato sa mga tao. Dito, impili ang pitong kalakinan nga amo ang gintatawag ng mga diakono. Amo nila ang nag-serve sa mga tao may ginhimo nila ang oportunidad base magtubo ang simbahan. From the problem to a solution. From the problem to an opportunity. Nga di rin ay nina humandida. Kaya mga problema nga ginatubang naton, pinaagi sa Ginoo, nagbabago sa aton. Sanglit sa aton, ikaduha nga pagbasa, tikang sa siyahan nga surat ni San Pedro, yung pahinumduman kita, nga kita amo ang living stones, buhi nga mga bato. Di rin lang kita basta members sa simbahan, kundi kita mismo ang simbahan. Kita mismo ang ginbubuo ng spiritual na balay sa Ginoo. Kay mga kabuktuan, ini nga simbahan, ini nga katedral, bisan ano pa man ini kahusay, oray gamit kung kita ng mga natuwo kan Kristo, diri nasuludinhi, diri kita nagaampo. Kita mismo, amo ang simbahan. Kita, chosen race, royal priesthood, but singon, waray tao nga waray pulos sa atubangan sa Diyos. Diri ka pwede sa maring Father, kay ako, simple man lang na tao, pobrehanon man lang ako, diri man ako kilala, diri man ako mayor, diri ka pwede sa maring. Kay sa mata sa Diyos, ikaw, importante, ikaw, anak sa Diyos, ikaw, pinili sa Diyos. Bisan diri ka kilala, bisan diri ka magarpo nga tao, kada usa sa aton may papel, at kada usa sa aton intatawag na maging kaparte sa misyon ni Kristo. Una ang misyon niyo, kung mga Kristiyano, dat una niyo pamilya. Sige daw, yan na, daraban niyo niyo pamilya, daraban niyo niyo mga asawa, daraban niyo niyo mga anak. Bangin ato na iba na nga Kristo ng Kristi ang ginsasamba. Sanglit, sunod nga Domingo, ang iyong misyon, upod nga din. Upod niyo, ang iyong mga asawa, ang iyong mga anak. Kunan mga anak anhi, ang iyong tatay, ang iyong mga nanay. Pero ayaw naman pagtirita, bangin mo danasong tupuk-tup-tup nindi, ha? Kinasa ni Father, kinahanglan magsimba. Indanas na, di rin liwat maupay. Na kung maaram na nga ni kita kung sino kita, na kita mga anak sa Diyos, na kita kaparte sa misyon ni Kristo, kinahanglan may direksyon kita. Diri pwede nga ang atong la identity. Diri pwede ang naran na ang atong gindadara. Kinahanglan may nakita rin dadalan nga ginsusupay. Yan amay niya nang gintututdo sa Ibanghelyo sa atong yan na ang adlaw. Nasa rin ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. Kaya sa meri Jesus, ako yung dalan, di ba kadto? Pero sa meri Jesus, ako ang dalan. Si Jesus, amo ang dalan. Sa kalibutan nga damo ang nakakalipong nga nakakawara sin direksyon, si Jesus sa naton sigurado nga dalan. Diri na siya nagtutukdo sa dalan, siya mismo ang dalan. Kung may problema kita, daog kita sa Diyos. Daog kita kan Jesus, baka din, lingkod nila, pag-istorya sa nimo problema, ang Diyos mamamati sa imo. Nganunta, mamati kaliwat sa Diyos. Kung gintatawag ka sa Diyos, sunod. Kung gintatagan ka sa misyon sa Diyos, buhata ito. Kung may misyon kita, hiya ang Diyos ang atong giya. Sanglit mga kabuktuan, di kang sa kakurian, ipakilala kita sa Diyos kung sino kita. Kita, mga anak sa Diyos. Ngayon, dinggigiyahan kita pinaagi kan Kristo. Ngayon, kung padayo natin inisusundon nga dalan ni Kristo, magbabago natin kinabuhi. Diri na kita basta mareklamo sa problema. Lord, problema na liwat, ano mo ginhatag sa akon? Diri na sugat si ton. Kundi mapakiana ka. Lord, ano yung mukarek singon para sa akon? Sini nga problema nga imo ginhatag sa akong. Diri ka na magdududa sa imo kahimtang, kundi masaring kita, Ginoo, ano ang imo pagtawag sa akong? Ngayon, diri na kita marilito sa direksyon, diri na kita mawawara sa direksyon, ay maaram kita na si Jesus ang atong dalan. Amoy ni ang hamon sa aton yana. Sa kada problema, makitaan natin an opportunity to grow. An opportunity to be closer to Jesus, to be closer to God. Sa kada adlaw, aton ang kunon ang pagtawag sa Diyos. Aton ang kunon ang aton mga titulo kumo mga anak sa Diyos. And sa kada adlaw, aton sundon si Kristo, kamo ang dalan, ang kamatuuran, ngan ang kinabuhi. Makabuktuan ang tinuon nga Pasko sa pagkabanhaw, diri la pagselebrar, diri la kun Holy Week, diri la kun misa, kundi kada adlaw aton ginaampo, aton gin sasabuhay ang kinabuhi ni Kristo sa aton adlaw ang kinabuhi. Danay makuri, danay napapakulog kita, danay nakakasayop kita. Pero ang pinaka-importante sa nga tanan, mga kabugtuan, at palingkamot, kung napakulog, tukdaw, utro. Tapos pakulog na liwat, tukdaw, nalaliwat, utro. Ang Diyos, pwede naguhulat sa atun, kay una sa nga tanan, mga anak kita sa Diyos. Sanglit, padayon kita nga maging matinumanon, bisan sa kapurian, maging aktibo sa atong papel, kumusimbahan, kaya maging masinugtanon sa dalan ni Kristo. Ngayon kung buhato nato nini, ang resulta pareho sa naitabok sa early church, the word of God continued to spread even until today. 2,000 years na nakalabay, pero ang simbahan padayon nga nabubuhi, ang simbahan padayon nga naglalakaton. Kaya nung taamon liwatin ni naton misyon, bisan pa man, kahuman after ng 2,000 years, untan simbahan, padayon lagi hapon, tungod kita kay naging matinumanon sa naton mga misyon, kung mga anak sa Diyos. Diri na kita ang magbabago, kundi ang ibaliwat ng mga tao, mababago pinaagi sa aton. At sa aton pagpadayon sininga Santos nga Misa, aton pangaroon ang grasya sa Diyos. Nga pisar sa kahurian sa kinabuhi, padayon kita nga nagsusunod sa Diyos, na inumdom sa naton mga identity, kung mga Kristiyano, na inumdom sa naton misyon, nga diri kita mawawara sa aton dalan, ang dalan ni Kristo. Amen. Please all stand. Let us profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. All our needs are known to the Father even before we ask. Let us now approach His throne of grace and with untroubled hearts ask Him, Lord, hear our prayer.
1: Lord, hear our prayer. For the Holy Father, Pope Leo, bishops, priests, deacons, and other ministers of the Church, may they generously serve and lead the flock of Christ, the one mediator between God and humankind, and who alone leads us to the Father, we pray. For the leaders of nations and our government officials, following the example of the deacons of the early Church, may they apply themselves to public service and drive to pursue justice and peace, we pray. For those who are beset by trouble, sickness, loneliness, and fear of death, may they be strengthened by their faith in the Lord Jesus, who is our way, truth, and life, we pray. For all of us gathered here, may we become more and more a citadel church, striving for peace, harmony, and sharing with one another, we pray. For all our departed brothers and sisters, may they be welcomed by Christ, our Blessed Mother, and the angels and saints, into the eternal dwelling place prepared by the Father, we pray. Let us pray for the urgent concerns of our community, those who are in need of our prayers, and our personal intentions. We pray.
0: Heavenly Father, you have given us Jesus, your Son, to be our way, truth, and life. Help us to listen to him and put his teaching into practice, that we may be worthy to enter into your kingdom, where he reigns with you and the Holy Spirit forever and ever.
1: Amen. Please be seated.

0: Please all stand. Let us pray. Graciously be present to your people, we pray, O Lord, and lead those you have imbued with heavenly mysteries to pass from former ways to newness of life, through Christ our Lord. Amen. Please be seated for some announcements and acknowledgments.
1: Mga kahibaro, pagpasalamat, siyahan, ang pagsalimulog sa kapistahan sa Mahal na Birhen San Fatima, Misa Nobinario, Mayo 4 at 12, Fiesta Celebracion, Mayo 13, Miyerkules ng Adlaw, ang prosesyon alas 4 San Kulog, Misa Pasilebrada alas 5 San Kulog. Ikalawa, ang pagsalimulog sa kapistahan ni San Isidro Labrador, Misa Nobinario, Mayo 6, Ngato 14, Fiesta Celebracion, Mayo 15, Biyernes ng Adlaw, ang prosesyon alas 4 San Kulog, Misa Pasilebrada alas 5 San Kulog. Ikatulo, yan ang abulan San Mayo, mao ang pagpasidungog sa Mahal na Birhen, Reina de las Flores, Our Lady Queen of Flowers, kaladlaw mayada patigizem ang mga bata, o paghalad simbukad sa atubangan sa Mahal na Birhen. Sanglit ang Parish Catechetical Ministry, nagahangiyo sa tunaruruyag maghatag sa snacks para sa mga kabataan na mga kaapi sa Flores de Mayo. Para sa kasayuran, pwede kamo makikita kan Sister Teresa Hamot sa opisina sa Catechetical Ministry sa Luyo sa Parish Office. Tawag sa Karaslon. Para kan Delton Encho Cruda sa Barangay Rawis, Cabayog City na magpapakasal kan Bridget Aguilar Araza sa Barangay Rawis, Cabayog City. Para kan Marway Espuelas Mate sa Capalogan City na magpapakasal kan Jessa Direla Tamuan sa Cabayog City. Para kan Carlo Baino Estoya sa Barangay Bagakay, Cabayog City na magpapakasal kan Jenian Mesa Banyasha sa Barangay San Policarpo, Cabayog City. Para kan Bermel Caridad Soyo sa Barangay Malaga, Tinambakan District, Cabayog City, na magpapakasal kan Yvette Salungdaga Ibanez sa Barangay Cagmanipis Sur, Tinambakan District, Cabayog City. Para kan Carlos Montano Fernandez III sa Barangay Basud, Cabayog City, na magpapakasal kan Rayomel Villaseran Peralta sa Barangay Basud, Cabayog City. Para kan Carlo Goy Cruz Santos sa Barangay Santa Cruz, Santa Maria, Bulacan na magpapakasal kay Refer Ann Artiche Lucero sa Licenciado Street, Cabayog City. Ang sino man yung may nareklamo o nakakaibaro sa mga impedimento sa mga makakaras nun, alayon pagpasamot dayon sa natong kapalian o kundi man sa opisina sa parokya. Damo nga salamat. Ug sa katapusan, ginpapasalamatan ka mga tanan nga nagtambong ug naghalad din ni Sinin Santos nga misa. Sa Naton Choir and Kita Parish Choir, Radio Natin FM para sa nila live coverage. Ug sa mga ministro dili sa aton sa altar, ginpapamunahan sa Naton Mass Presider, Reverendo Padre Maiko Angelo Cinco. At this juncture, brothers and sisters in Christ, the sisters from the Carmelite Sisters of Our Lady will now give their vocation campaign. Let's give a round of applause to Sister Johan Marie Rosales.

0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: Nationwide.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
2: MX3. Dito ako, dilib.
1: Radyo Natin.
2: Nationwide!
3: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastosan kasi ang produkto. Champion! Dapat po sa inyo.
1: Radyo Natin. Nationwide!
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
1: may

0: Nationwide!
1: Diyan na magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat to sa inyo.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buong umuwi pa bango?
2: Hindi, sis!
3: Sensi G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho kung araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
4: This is easy, won't go stay in the champion dishwashing. Easy,
5: won't go. Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa inyong Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Matso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit konektado, i-shield mo. Kapili ko pa tayo, i-shield mo.
0: Shield Matso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Wow! Amoy ay umanin!
1: Matino ko, may pabango.
2: Hindi, sis.
1: Sunsin G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, huwag araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
3: Jalina Magdangal po for champion. Ay hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
4: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
1: Wow! Amoy ay umanin!
2: Matibo ko, may pabango?
1: Hindi, sis!
2: Sunsin G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, huwag araw pang bango with regular use.
1: Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
5: This is Easy Hugus Stains, a champion dishwashing.
6: Easy Hugus. Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Simply White Cream and Papaya Whitening Soap and 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
3: Jalina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Hinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
1: Wow! Amoy ay umanin!
2: Matibo ko, may pabango?
1: Hindi, sis!
2: Sunsin G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, huwag araw pang bango with regular use.
1: Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
5: This is Easy Hugus Stains, a champion dishwashing.
6: Easy Hugus! Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna in media ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa radyo natin, hatid ng MX3.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Matsu. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit komentado, ishir mo. Bakila komentado, ishir mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Hanggang ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon, hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Radio Natin. Nationwide!
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat to sa inyo.
6: This is easy hugus stains sa Champion Dishwashing.
7: Whoops, teka. Ito try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa inyong Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jalina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
3: This is Easy Hugus Stains, a champion dishwashing.
4: Easy Hugus. Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday. May bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami. Dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
6: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin sa YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isang dang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
7: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS, nationwide!
2: Janine na magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
3: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is Easy Hugo Stains, a Champion Dishwashing.
5: Easy Hugo. Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa inyong Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: Hala! Nagtabuhol-buhol na. Ay, makapag-soundtrip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
7: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is Easy Hugo's Day and sa Champion Dishwashing.
5: Easy Hugo. Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa inyong Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS, nationwide!
2: Diyan na magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat to sa inyo.
3: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Tapat po sa inyo.
4: Ako si Gigi Manica, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ko believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: This is easy who could stay in sa champion dishwashing.
7: Oops, teka. Ito, try mo bang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa inyong Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
1: Radyo Natin!
2: Janine na magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah! Pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat to sa inyo.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion. Tapat po sa inyo.
8: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
9: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
10: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: This is easy, who could stay in sa champion dishwashing?
7: Oops, teka. Ito, try mo bang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Healthy Minute, Fact or Fake? Brought to you by MX3.
13: Dok, ang mga hina-high blood ba or hypertensive, bawal daw mainitan, bawal mapawisan, bawal mapagod?
14: That's a fake! Ang isang tao na may alta presyon, kailangan nag-e-ehersisyo. Of course, wag naman kung masikip ang dibdib mo. Pero naipapayo naming mga doktor, together with their medication, dapat meron silang simple exercises 3 times a week. Naglalakad sila, nag-i-stretching sila, at nagbibilad sila sa araw. And of course, with the exercises and good diet, kasama na roon ang pag-inom ng MX3 capsule. Ito kasi ay nakita nilang nagpapalakas ng organs natin, particular na yung kanilang puso. And for me, as a doctor, naniniwala ako dun sa sinasabi sa Biblia, a merry heart does good like medicine.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot.

0: na noon hanggang ngayon.
1: All you need is pride. All you need is pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Radyo natin.
4: Nationwide! Janine Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
5: This is easy hugas sa Champion Dishwashing.
6: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa inyong Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo natin.
4: Nationwide! Janine Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
5: This is easy hugas tingin sa Champion Dishwashing.
6: Easy. Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa inyong Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday. May bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami. Dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
8: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin sa YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isa dang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
9: Serving the Philippines.
10: This is NBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: is fast approaching. Let us awaken to the dawn of a new day with God, our constant guide. May He grant us wisdom in all our decisions, courage to rise our mistakes, devotion to our duties, and readiness to share with the good of our families and community and our country. May He spark in us a love for truth, a respect for one another, and an urgency to serve. May He preserve us from unselfish pride and help us to live in peace with one another as brothers. Amen.
1: Bringing us together, keeping you in touch, Radyo Natin.
2: Nationwide! Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang ang radyo. Sa Pilipinas, isa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. RH!
3: Ayon sa iyong mga pangako, pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin o pag-ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami imamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Inuling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Einstein ng Mayo, May 4, 2026. Sa ulo na ating mga balita, mayong volcano. Sumabog na mahigit sa 20 barangay ang binalot ng Makapal na ash fall nitong weekend. Ang BBM inuuto sa mabilis na pagtugon sa mga apektado ng pagsabog ng Mayon Volcano. Justice Committee ng Kongreso pagtitibay ng rekomendasyon ni akit na sa Senado ang impeachment laban kay BP and Sara Duterte. Broadcaster ng si Jason sa pinayagan ng magpiansa. Ang pang-luxury vehicle susubasta naman ng Bureau of Customs. Dalawang lugar sa bansa nakapagtala ng pinakamataas na heat index. Umabot ng 44 degrees Celsius.
1: Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya, Kuya Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas!
0: Kasama pa rin natin ang buong radio natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 direct on radio sa Cebu at 94.3 FM sa Gensan. Sa detalye ng ating mga balita. Naitala sa Rebupan City, Pangasinan at Aparica, Gayaan ang pinakamataas na heat index umabot ng 44 degrees Celsius. Ang heat index ay tumutukoy sa kung gaano kainit ang nararamdaman ng katawan ng tao kapag pinagsama ang temperatura at halimigmig ng hangin. Itinuturi ng PAGASA at mga American experts ang heat index sa mga 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius sa dangerous level. Narito sa panganib ng heat extrusion o heat cramps, maaaring humantong naman sa heat stroke. Sa kabuuan, may 15 lugar na nakapagtala ng damang init na nasa antas na ng danger level kahapon. Ang 13 lugar na nakapagtala ng dengue level heat index ay ang Sinait, Ilocos Sur, 42 degrees Celsius. Ganon din ang damang init sa Lawag City, Ilocos Norte. 43 degrees Celsius naman sa Batac, Ilocos Norte. Ay magnabigat ka na kaya men sa mga suki muna at yan dyan sa Norte. 42 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Batmotan, La Union, Baler Aurora, Kasiguran Aurora, Sangipon sa Bulacan, Camiling Tarlac, ganon din sa Sangipon sa Cavite City. Sa San Jose, Occidental Mindoro, 43 degrees Celsius. 42 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Cuyo, Palawan, Masin, Southern Leyte, Davao City sa Davao del Sur. Inaasahan patuloy na makaka-apekto sa malaking bahagi ng bansang Easterly sa mainit na hangin na gumulan sa Pacific Ocean. Ang Gialzaro Real yun ang PAGASA, magdudulot ang Easterly sa maulat na papurin na may kalat-kalat na bagulan at thunderstorm sa ilang rehiyon. Kabilang sa mga lugar na apektado ng Easterly at makanaranas ng mga pagulan, ang Visayas region, ilang lalawigan sa Mindanao, Palawan, Masbate at Surusugon. Inaasahan naman na magiging magandang panahon sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa bagamat may posibilidad ang manakanakan pag-ulan sa hapon o sa gabi. Sa North Cotabato ay umuulan sa punpunong Biyernes hanggang bandang hapon. Anong una, akala namin ambon-ambon lang pero bandang towards the evening ay bumubuhos mo ang malakas na ulan. Mainit ang panahon, kaya dapat malamig din ho ang ating ulo. Huwag mainit ang ulo. At sa mga bibiyahe, nako, lalong-lalo na ho sa mga nagmamaneho ng mga bus. Kung hindi nyo na kaya, huwag ipagpilitan. Dahil meron ho isang palagay ko, inaantok na bus driver, binangga ho kami ngayong umaga, papunta dito ho sa opisina. Nakatigil na ho yung sasakyan, binangga pa rin eh. Nananatili sa North Level 3 ang Mayon Volcano matapos itong magbuga ng abo at debris na nakaapekto sa ilang bahagi ng Bicol. Matay sa pinakahuling monitoring ng PBOX o Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nakapagkilasa na ng pagdalo ng laban sa Basud, Bonga at Miisi Gully. Nakapagtala rin ang PBOX ng hilinang Strombolian activity, paminsang lava fountaining at mag-audios ng pyroclastic density current sa loob ng permanent danger zone, particular na sa Miisi Gully. Naranasan din ang ashfall sa mga lugar sa timog kanluran ng bulkan. Umabot naman sa 32 volcanic earthquakes ang naitala kabilang ang 25 tremor events na tumagal ng 2 hanggang 15 minuto. Naitala din ang 284 rockfall events at 16 na pyroclastic density current signals. Patuloy din nakikita ang crater glow o banaag

0: mababang ang sulfur dioxide emission, umabot ng 1,586 tons per day. Paalala ng PBOX, nananatiling pinagbabawan ang pagpasok sa loob ng permanent danger zone dahil sa banta ng bigyang pagsabog at iba pang mapanganib na aktibidad ng bulkan.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Maabot naman sa 52 barangay sa Albay ang apektado ngayon ng Ashburn matapos ang pagputok ng bulkan ngayon. Ayon sa Office of Civil Defense, nasa 20,500 families ang naapektuhan, kabilang ang 1,400 na kasalukuyang nasa evacuation centers. Pinaka-apektado ang mga bayan ng Kamali, Ginebatan at maging ang Ligaw City dahil sa makapal na ashpon at pagdaloy ng pyroclastic materials. Tinakdaman ang pamahalaan at tuloy-tuloy ang ayuda, kabilang ang food packs at cash assistance para sa mga apektadong residente. Kaugnay nito, nagpatupad na rin ang flight restriction ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa paligid ng bulkan. Umabot na sa mahigit 195,000 individuals o nasa halos 50,000 families ang apektado ng matinding ashfall mula sa bulkan ngayon. Base sa Malin Volcano Operations Activity Monitoring Report, 100-2026. Pinakamarami sa mga residente ng apektuhan mula sa Ginebatan, umabot ng mahigit sa 26,000. Sinundan naman ito ng mga apektadong residente ng UAS, mahigit 21,000 at sa Ligaw City, 8,626 na apektado. Sa Kamalig naman, 8,129 ang mga apektadong residente. Mahigit 2,000 pamilya sa Kamaligang Bayan ang apektado na ibinigang makapal na abo ng bulkan ngayon. Ayon kay Mayor Canoy Baldo, ilan sa mga residente ang napilitang lumikas mula sa evacuation center, kabilang ang mga senior citizen at mga bata. Ayon ng alkalde, maraming mga tanim na gulay rin ay hindi na mapapakilabangan matapos na matabunan ng abo at may mga livestock na rin namatay.
2: Kung sa kwa natin, mga vegetables po natin, maraming apektado po nito kasi karamihan, kaya nandiyan po sa mayon din yung mga natatanim at yung ibang barangay natin, talagang inabot yung mga pananim nila. Then, may reported din po na may livestock na namatay din po dahil po sa asphalt. Kasi nasa labas po yung mga tao natin para i-assess po yung mga apektadong produkto po natin. Yung ibang livestock natin, baka inikas muna habang po di nakaka-recover yung mga pagkain nila.
0: Kaugnay nito, nanawagan naman si Mayor Baldo ng supply ng N95 mask at iba pang pangangailangan ng kanyang mga kabayan gaya din ng food assistance.
2: May request sa kami for food assistance para naman po may bigay doon sa mga apektado ng asphalt. Sana may release din siya agad at magamitin po ng ating mga bayan. At sigurado po sa ngayon at sa mga susunod na araw, kailangan nila maglinis ng kanilang bahay at isuun nila ang mga bubong. Kasi kung hindi tatanggalin itong mga asphalt sa kanilang bubong, delikado po ito.
0: Ipinagutos na ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mabilis na pagpapadala ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng pagbuga ng abo ng bulkan Mayon. Sa inilabas sa pahayag ng Malacanang, nasa full swing ang response operation upang protektahan ang kalusugan ng publiko, yakin ang kaligtasan at pampanatiling bukal sa mga paunay kalsada at serbisyo sa mga apektadong lugar. Natasan din ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na agad dalisin ng mga abo sa mga paunay kalsada, ang Bureau of Fire Protection naman para sa water spraying at clearing operations. Namahagi naman ang N95 months, nag-deploy ng mobile clinic para sa mga residente na may problema sa paghinga at nagtayo na rin ang water station ang Department of Health. Nagbabaloy ng Pangulo na bantayang mabuti ang mga ilog na madali yung tubig na posibleng lahar flow, lalo na kung magkakaroon ng malakas na pag-ulan. At meron nyo mamaya ang update mula po kay Dr. Toto Bacolcol. Sagataan ng isang pulis, makarambarilin habang nagsisilbihin ang reswaran sa Disimungal, nagtipunan ito po sa Querido. Inilala ang pulis na si Patrolman Jimboy Erang na binaril ng isang improvised pellet gun. Sa una at nagtungo si Erang at ang kanyang mga samahan sa bahay ng suspect na si Marvin Gumabon para isubisan ang reswaran dahil sa paglabag sa other light threats ng revised penal code. Ngunit sa halip na sumuko, binaril siya nito. Agad naman nga rin sa suspect sa ginasang pursuit operation laban sa dahil sa kanyang pamamaril. Pagsak sa kamay ng maturidad ang isang 33 anyos sa magsasaka matapos na masamsam ang nasa 1.42 million pesos na lagaan ng mga hindi resistradong fertilizer at pesticide sa isang operasyon sa barangay San Francisco Norte. sa ulat ng CIDG Isabela, ginawang improvised laboratory ng ang ikatlong pangapagdampahan ng suspect kung saan man o ginagawa ang mga produktong ibinibenta online at ipinapadala sa pamamagitan ng courier. Kabilang sa nakumpiska ang mga drum at containing ng fermented seaweed-based chemicals, portable mixer, weighing scale, pump at iba pang sangkap at gamitang ginagamit sa paggawa ng agricultural chemicals. Nagugat ang operasyon matapos makatanggap ng reklamo ang maturidad mula sa mga residente dahil sa masansang na amoy na nagmumula sa lugar na dumudulot sa pangamba sa kanilang kalusugan. Bunso dito, paalala ng CIDG, kailangan dumaan sa tamang regulasyon ang mga abono upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maprotektahan ang kapaligiran. Kasalukuyan na sa prosedihan ng maturidad ang suspect na harap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1144 o ang batas ng wika ng Fertilizer at Pesticide Authority. Nasamsam naman ang National Capital Regional Police Office ang 20 tonelada ng double dog na karne sa isang nagawang raid sa isang trading facility sa Barangay Tanyong, Marikina. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, nagresulta ito ng pagkaharesto ng 12 katao kabilang ang tauhan ng naturang pasilidad. Nagugat ang operasyon sa mga report na natatanggap ng NCRPO hindi sa mga nangyayaring trading ng mga botsa o yung mga karneng double dead. Usually ito mga namatay na dahil sa sakit at kinakatay pa rin para maibenta. Ngayon na rin kasama ng grupo na nag-inspeksyon sa lugar ang mga opisyal ng National Meat Inspection Service kung saan na-discover nila na nagtambakan din ng mga frozen products na kumpirmandong lagpas na sa kanilang expiration date at unfit for human consumption. Pag din ito, pinaalalahan na naman ang publiko na maging maingat sa pagbili ng karne, lalong-lalo na yung mga double dead meat. Nako! Hindi lang yung sakit ng diyan ang inyong makukuha dyan. Baka mas malala pang sakit na makukuha nyo sa pagbili ho ng mga double dead na karne. 17 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga para ho sa mga mahihilig sa photography. Abay, tuloy po ang pagtanggap ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng mga entries para sa 2026 Pancor Photography Contest. Ang tema ngayon taon, Kids at Play. Lain ito yung pakita ang mga sibling tagpong sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asang na natututunan sa simpleng paglalaro. Ang patimpalak po ay open para sa lahat ng mga Pinoy photographers, amateur at mga professionals, basta 16 years old pataas. Ang Pancor Chairman at Chief Executive Officer Altenco, hangad ng paligsahang mapanatili ang mga tagpong nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro sa ganyan din ang libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng pasli. Marami sa mga bata ngayon, ha? O, bawas-bawasan yung exposure sa ano, sa mga digital device ninyo, ha? Maglaro kayo sa labas. Para magkaroon kayo ng lakas, magkaroon na tumibay ang immune system. Sabi nga ni Chairman Altenco, sa paglalaro nagsisimulang pangarap, sa paglalaro din nahuhubog ang kanilang kinabukasan. May tatlong kategorya ang patimpalak na pwede niya salihan, yung conventional at mobile, yung din yung drone categories. Conventional, gamit dito siyempre mga conventional camera. Ha? Ang premium dyan, 8 mananalo ng ₱100,000. Total, 800 nga naman. Ano? Plus trophy. Tapos doon naman sa conventional mobile at drone categories, ₱8 din ang mananalo ng ₱50,000 plus trophy. Ayan ha. Ang mga magsisisali dito ay may deadline na June 30, 2026. Ipapadala po ninyo ang inyong mga entries sa Pancor Photography Contest 2026 sa www.pancor.ph/protocon2026. At para sumigla ang ating mga chikiting, bakit binibigyan mo natin sila ng vitamins? 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga.
3: DCR Reach Number 1
4: na naman
3: sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
5: Ang healthy naman ng anak mo.
6: Naku, sakitin din yan.
5: At ang bata mo mag-healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus, araw-araw.
1: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas!
0: Alas 4.20, apat na most wanted persons sa Eastern Visayas, arrestado sa isang araw na police operation. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad na Jimmy. Ande? O nga, maupay nga agad Jimmy. Jimmy, may pangaga.
8: Apat na most wanted persons sa Eastern Visayas, arrestado sa sinagawang isang araw na operasyon ng kapulisan. Ayon kay Police Regional Office 8, Regional Director Brigadier General Jisung Kaboy, isinagawang sumunsunod ang pag-aresto bilang bahagi ng pinagtina kampanya laban sa krimen. Sa bilyero na dakip si alias Owen na tinaturing number 1 most wanted person sa Eastern Visayas, na harap sa iba't ibang kaso kabilang na multiple murder, robbery with homicide at frustrated murder. Sa lalawigan ng late inaresto naman ng otoridad si Elias Gado, may mga kasong statutory rape, attempted statutory rape at acts of lasciviousness. Sa Tacloban City na sakuti si alias Matt na harap sa 6 na bilang ng rape, bisexual assault na may kaugnayan sa paglabag sa batas para sa proteksyon ng mga bata. Sa Calbag City naman naresto si alias Carlo, may kinaharap na kasong murder at kidnapping. Lahat ng mga suspek sa kasalukuyan nasa kustudiya ng pulisya at nakatakdang iharap sa korte. Ayon kay General Capri, mapatuloy kailangang proslaban sa mga wanted persons upang matiyak ang kaligtasan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Aris 32 Jimmy Angay-Angay para sa Liza Ritz. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
0: Magandang salamat, Jimmy Angay-Angay. Sinimak na sa servisyong ng National Police Commission ng isang police officer. Matapos mapatuloy ang guilty sa kasong administratibo, COVID-19 ng pagkamatay ng kanyang asawa at anak noong January 2026. Sa desisyong inilabas ng Commission on Bank, pinatawan and dismissal from service sa Police Senior Master Sergeant John Molinido dahil sa grave misconduct, neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer. Ito matapos na mabasa ang investigasyon na minadali ni Molinido ang pagpapakremate ng labi ng mag-ina at nilagdaan pa ang authorization for cremation bago pa man matapos ang kinakailangang medical legal examinations. Ayon sa rapokon, paglaban sa Presidential Decree 1829 o batas laban sa obstruction of justice ang ginawa ni Molinido kung saan sinira nito ang potensyal na ebidensya na sana'y makakatulong para maresolba ang krimen. Nagugat ang kaso sa pagkamatay ng kanyang dating asawa na sa Police Master Sergeant Diane Marie Molinido at ang kanilang walang taong gulang na anak na si John Ismael noong Enero. Bukod sa pagkakasibang sa serbisyo, kasama rin sa parusa ang accessory penalties gaya ng pagbawi ng kanyang beneficyo at perpetual disqualification sa paghawak ng anumang tungkulin sa gobyerno. Matatandang natagpuan ang na-agnas na kagawaan ni Diane Marie sa Pulilang Bulacan noong Enero 24. Ang labi naman ng kanilang anak ay nadiskubre sa Victoria Tarlac makalipas ang ilang araw. Batay sa autopsy, tama ng bala ng baril ang kinamatay ng ina habang kakulangan naman sa hangin o asphyxia ang ikinamatay ng kanyang anak sa ng konsensya. Lupit, ano? Magnanay niya, pinatay niya.
9: Tumutok sa Visa isang mananang instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang private virgin. Malakas na makinig at panood sa Visa H!
0: Ang tropa ni Sherwin Alfaro kasama ang private virgin ay nandyan sa Barangay Pineda sa Pasig City. Kaya sa mga taga-Barangay Pineda, Pasig City, pag kami nakikita ko kayo umiikot na grupo ng mga pogi, ayan ha. Mamimigay ng pera yan, ha? Kasama nila ang Pride dito dyan. Lakasan nyo yung Radio Television!
9: Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day? Para manalo ka ng Deezer H Mini Component, eto na!
0: Si Don pa na ngayon. Sige na, Don po ko, bre? Si Don po. Ha? Si Don, kasama natin ngayon. Ay, taas mo na, taas mo na malo. Ang ating word for the day ay... Hindi ko mabasa. Freedom. Marami sa June 12, Freedom Day, yan ha. Ang ating word of the day ay Freedom. Sa Tagalog ay kalayaan, sa Ilocano, waya-waya.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Agad nagpakilos ng team si Public Works Secretary Agnes Dizon para suriin ang bumagsak na Caliwet Bailey Bridge sa barangay Dalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur. Tatlong inuulat na nasa town habang isang 10-wheeler truck naman at isang motorsiklo ang nahulog sa dumuhang Dito Bridge. Batay sa inisyal na investigasyon, bumagsak ang Bailey Bridge na tumuwig ang isang 20-tonner na 10-wheeler truck. Sa kabila ng katotohanan o notice na 5 tonelada lamang ang limit ng naturang tulay. May mga tauhan na ang DPWA sa lugar upang i-manage ang trapiko sa temporary bridge na nagsisilbing daanan habang isinasagawa ang konstruksyon ng permanenteng tulay na inasa matatapos ngayong buwan. Mabilis na nakompleto ng District Engineer Office ang trabaho nito, nagyagay naman ang pansamantalang ruta. Batay sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., pananagutin ng DPWH ang truck operator, hinimok ang lahat ng motorista na mahigpit na sumunod sa load limit upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Inalakas pa ni Agriculture Secretary Francisco Chulayog Chulo ang mahakbang sa merkado dahil sa paghina ng presyo ng palay sa ilang mga paunang probinsya kahit malapit na ang pagtatapos ng anihan. Naginanap ng consultative meeting ng mga stakeholders at ng industriya ng bigas. Sinabi ng Department of Agriculture bumagsak ang presyo ng sariwang palay ng 16 to 17 pesos per kilo sa magkakahulay na lugar sa Nueva Ecija, Pampanga, Isabela at Cagayan. Ito yung binabanggit natin last week, ano ha? Ayon sa sabi nga po ng Bantay Bigas na may ibang mga lugar nga, Secretary, 12 pesos lang eh. Yung manilinaw ni Laurel, ang pagbagsak ay hindi sa buong bansa dahil nananatiling mataas ang palm cake price sa Palawan, 23 hanggang 24 pesos per kilo, at tinukoy ang localized price pressure sa halip na sistematikong pagbagsak ng mga sa mga pamilihan. Itinasama ng National Food Authority ang buying price para sa yung palay ng hanggang 30 pesos per kilo at mas palalakasin pa ang pamimili sa mga lugar na malaking ibinaba upang mapatatag ang bilihan ng palay sa merkado. Inilasa din ang ahensya ang Direct Purchase Order System upang direktang magbenta mamagsasaka sa NFA, mabawasan ang pagdepende sa mga negosyante at middlemen. Iginadaing naman ang mga stakeholders ang kailangan problema sa logistics gaya ng kakulangan ng hauling trucks na maaaring dahilan ng pagkabalam ng pagde-deliver at limitasyon ng mga magsasaka na maka-access sa buying station ng NFA. Iniyak naman ng NFA, inaksyonan na ang problema sa logistics dahil bibili ito ng 150 trucks ngayong taon. Kapanig naman ng supply, binigyan din ni Secretary Chulorel na nanatiling kailangan ng pag-angkat ng bigas. Sumalit kailangan maingat na mapangasiwa nito upang maiwasang bumagsak ang lokal na presyo. Paano naman ang Department of Agriculture na palawakin pa ang Minimum Access Volume o MAB para sa imported baboy at mais ngayong buwan? Ang Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr. nasa proseso ng pag-aproba ng expanded MAB sa ilalim ng tinatawag na MAB Plus Scheme. Layunin ang hakbang na mapatatag ang supply at mapababa ang presyo ng mga paunang bilihin kasunod ng pagtaas ng shipping cost, dulot naman ng tensyon sa Middle East na nakakapekto sa global oil supply. Sa ilalim ng MAB Plus, maaaring madagdagan ang volume ng importation sa piling agricultural commodities na papatawa ng mas mababang tarifa. Yan ang kailangan pa rin na aprobahan ng Pangulo ang kanilang rekomendasyon sa MAB Management Committee. Ano man sa Federation of Farmers, inirekomenda ng komite ang karagdagang 250 metric tons para sa mais. Tugod pa sa kasalukuyang MAB na nasa higit kumulang 250,000 metric tons. 29 na makalipas ang alas 4. Showbiz muna tayo, mga bagong talent ng TV5. Ipakikilala sa publiko bukas ba? Sino-sino kaya sila? Yan ang ibabalita sa atin ni Moy Alino. Moy, good morning!
10: Gising ng showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Bukas, May 5, 2006, opisyal ng ipakikilala ang ipinagmamalaki ni Mr. Johnny Manahan sa new talent nila sa Channel 5. Usap-usapan si Martina na anak ni Aiko Melendez ay naroon sa launching na iyon. Hindi lang iyan, mga bago at magaganda at guwapong miyembro ng TV5 ang ipakikilala nila na kung saan ang pag-asa ng Channel 5 ay magkakaroon ng puhang ng mga ito sa showbiz world. Well, samantala, kung busy ang TV5 sa pagbuo ng bago nilang mga talent, ay hindi naman nagsasawa ang Viva One o ang Viva Max o ang Viva Films sa paghubog ng mga bago nilang talent. Marami na ang talent ng Viva One at ng Viva Max at kung anik-anik pa nila, pero sa totoo lang, hindi nalulugi ang bawat pelikulang ginagawa ng Viva One, particular na yung kanilang mga TV series din. Well, magsasalpukan kung sino ang sino. Sino ang higit na makikilala? Ang talent ba ng Viva o ang talent ng TV5? Yan ang kaabang-abang this month. Yan ang ating DZRH Showbiz Artist News. Ako po ang inyong RH for 7, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu!
0: Maraming salamat, Morley!
1: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balbones. Maganda umaga, Pilipinas!
0: Ay, mga misi, sa may araw mas misi na pag-uwigalan ng trabaho, abay dahilan sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw tumoy pawis, gumamit ng shared bath soap regularly. Unbeatable ang shield sa paglaman sa germs versus another brand ng shea butter, pampanambot ang kutis sa presyong rambut kaya at 12 PTSRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Users Association. Kaya mga misi, sa challenge you, subukan ng shared bath soap, galit sa sakit, may balasakit, sulit na sulit! Balik tayo sa mga balita, magsasagawa ng panibagong public auction ng Bureau of Customs, Puerto Manila para sa 6 na luxury vehicles na nakumpiska nito sa pamamagitan ng sealed bidding. Ito po ay gaganapin sa May 7. Bilang sa mga mamahaling sasakyang susubasta ay Lexus ES 2019. Uy, magkano kaya ito? Jeep Wrangler 2021, Bentley Continental 2022 model, BMW X6 2023, Mercedes-Benz S680 Maybach 2023 model at Rolls-Royce Cullinan 2021 model. Para sa mga interesadong bidder, maaaring masuri o makita ng personal ang masasakyan mula ngayong Lunes hanggang Martes sa BOC Palm Compounds. Ayon naman kay Commissioner Ariel Nepomuceno, isang sagawa ang public auction sa May 7 sa second floor conference room prefab building ng BOC POM sa ganap na alas 10 ng umaga. Sana nga daw po mabenta na ho ito. Balikang driver na lang sa alak arestado ng saksakin ng nakaalitang estudyante sa bayan ng Katarman. Tutala ng balita mula kay Jane Galibantayan, Aris 34, Jane Mimbuntag.
11: Aristado ng pulis ang isang 40 gulang na pedicab driver ng Katarman na nasa employee siya ng alak dahil sa pananaksak nito sa isang 20-year-old na estudyante na naganap sa barangay sa Bad Santos Bayan ng Katarman Northern Samar. Sa pag-iimbisiga ng mga pulis, bigla na naman nilapitan ang suspect na nasa employee siya ng alak, itong estudyante. Nagkaroon ng komosyon at humantong pa sa isang physical na sakitan at agad na sinaksak ng suspect ang biktima sa likod na bahagi ng katawan nito. Agad itong isinugod sa Northern Samar Provincial Hospital na ayon sa ulat ay patuloy pa itong nagpapagaling. Agad naman ang sagawa ng hot pursuit operation ng Katarman PNP at sa loob ng 5 minuto nahuli ang nasabing suspect. Nasa kustodiyan ito ngayon ng Katarman na Municipal Police Station at nahaharap ito sa karampatang kaso. Samantala, patuloy pa ginagawang pag-iimbestiga ng mga pulis. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galibantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
0: Kaya salamat Jane 34. Makalipas ang alas 4 ng umaga, pinayagan na ng Pasay Regional Trial Court na magpiansa ang dating TV host at broadcast journalist na si Jay Sonsa. Tawag din ang kasong cyber libel. Pinaresta ng National Bureau of Investigation si Sonsa. Abisa ng arrest warrant na inisyo ng Pasay City Branch 118 noong April 30. Tawag na ito ng pagpapakalat o manin Sonsa ng fake medical records tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Ngayon lang yung nagreklamo NBI. saka paano mo naging paano mo naging non-bailable yung offense na yun ni Jay? Kailangan lamang magpiansa ni Jay Sonsa ng 10,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. At yan din po ay babalaho sa lahat ng mga nagpapakalat ng mga fake news, ha? O mga report na wala namang sapat na batayan. Siyam na taong gulang na batang babae na lunod sa isang swimming pool sa Bagat Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Camino ng Aris 37. Danny, good morning.
12: Imbis kasihan ang naganap sa outing ng isang pamilya na uwi ito sa isang trahedya. Makaraang malunod ang siyam na taong gulang na batang babae sa isang resort sa Bagat Bataan. Sa ulat ng Bagak Municipal Police Station, naganap ang pagkalunod ng biktima ng siyam na taong gulang na batang babae na residente ng Makabebe, Pampanga sa Sea Line Beach Resort, Barangay Saysayan, Bagak Bataan, alas 4 ng hapon nitong weekend. Sa ulat, taligo umano ang biktima sa swimming pool kasama ang ibang bata nang mapansin lumulutang at hindi na ito gumagalaw. Agad itong iniahon sa pool at isinugid sa ospital, ngunit idideklaran dead on arrival. Tumanggi naman ang pamilya ng biktima sa autopsy at naniniwalang aksidente ang nangyari. Dani Cumilang, RH37, Disa Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
0: Maraming salamat, Dani. May paabang kakayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Pinatasan ni Public Works Secretary Vin Sison ang pansasagawa ng review sa National Building Code. Sa ilalim ng Special Order No. 115, ay labas noong Abril 7, muling binuo ng Department of Public Works and Highways ang review committee para suruin i-update ang umiiral ng mga patakaran. Ayon sa DPWH, sinatasan ng komite na ripasuhin ang mga isyong inihain ng mga professional at technical groups at magrekomenda ng mga hakbang para sa mas makabagong pamantayan sa konstruksyon. Sinabi ni Secretary Vin Sison, mahalagang review upang matiyak na nanatiling akma ang building regulations. Sa kasalukuyang panahon, lalo na sa harap ng mabilis na urbanization, tumitinding banta ng kalamitaan at patuloy na pagbabago sa engineering standards. Layunin ang hakbang na ito na mapahusay, mamodernize ang mga polisiya sa infrastruktura ng bansa. Maganda umaga sa mga taga-Kinapawan City. Ay, maganda umaga din sa mga taga-Nueva Ecija. Bagsak ho ang presyo ng palay, pero hindi ho bumababa ang presyo ng bigas, ano ha? Bakit magkakaugnay yan? Pag bumagsak ang presyo ng bigas, anong palay? Bagsak niya sana, babago sana ang presyo ng palay, ng bigas. Eh, hindi eh. 27 na makalipas ang alas 4, mga mamis. Laundry day today, ha? Kunot ka ba kapag makapit, malikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang sarap kasi pride? Easy at worry free naman ang laundry. Sa triple stingray formula, tanggal ang matitindi mancha by Sintas at Chocomate. Modern sabon ng cotton, gawa po ito ng ACS. Mahigit na 78 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na sabat naman sa Davao Oriental. Detalye ng balita mula kay June Sotero mula sa Action Radio Davao. Mayong buntag mo, June.
13: Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Umabot sa mahigit 78 million halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasamsam habang 8 katao ang naresto sa magkakasunod na anti-smuggling operation ng Philippine National Police at iba pang ahensya sa Gobyerno Generoso Davao Oriental noong Abril 30 at Mayo 1, 2026. Sa unang operasyon noong Abril 30, naresto isang driver matapos maharang isang wing van sa barangay Pundagitan na recover ang 504 master cases na sigarilyo na nagkakahalaga ng tinatayang 25.2 million kabilang ang sasakyang ginamit sa transportasyon. Kinabukasan, Mayo 1, 7 katao naman ang naresto sa sargawang maritime operation sa Davao Group na sabat sa isang motorized vessel na indibukal ang 1,246 master cases ng undocumented cigarettes na nagkakahalaga ng humigit kumulang 52.9 million. Sa kabuuhan, tinatayang 78 million ang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando na harap ang mga suspect sa kaso paglabag sa Section 7 ng Republic Act No. 12022 at iba pang kaugnay na batas laban sa legal na kalakalan ng tabako. Ayon kay PNP Chief Jose Merencio Nartatis Jr., patunay ang operasyon na mas pinaigting na pagbabanta at koordinasyon ng mga ahensya laban sa smuggling. Binigyan diin ito ang kahalagahan ng ganitong hakbang upang maprotektahan ang ekonomiya at ang lehitimong kalakalan sa bansa. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
0: Maraming salamat, June Suter.
1: Maganda umaga, Pilipinas.
14: Parangas.
0: May mga kapitan sa mga suki natin dyan sa Bulog, Cagayan, at maganda umaga kay Jose Manolo dyan sa New Jersey, US of A. Ha? Sa mga San Taga San Diego, California, maganda umaga, Ma'am Evan Lang sa Las Vegas. Good morning.
14: Tutok sa Visa Ace of Manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang private version. Malakas na makinig at manood sa Visa Ace.
0: Bigyan mo na tayo ng pera. Wala pa lang yung si Sherwin. Ano? Si Don Carlos ang ating mga kasama. Good morning, Don. How are you today?
15: Good morning, Kuya Angel. Magandang umaga, Pilipinas. Okay na okay tayo dito sa Barangay Pineda sa Pasig City, kung saan mamamalengke lang si Nanay. Aba, avid listener daw ng DZRH. Nanay, magandang umaga.
16: Magandang umaga po.
0: Nanay, kumusta na po, Nanay?
16: Okay lang po.
0: Ang ganda naman ng hair doon ni Nanay. Saan kayo nagpagawa ni Nanay? Anong probinsya ni Nanay?
16: Alin po?
0: Anong probinsya niyo?
16: Ay, Bisaya ako, taga Surigao.
0: Ah, taga Surigao. Asa namin Surigao?
16: Sa ano kami Tandag?
0: Taga Tandag City.
16: Tandag po, oo.
0: Ah, Tandag City. Ano siya nga barangay sa Tandag City? Poblasyon?
16: Di rami sa kuan, kanang poblasyon yun.
0: Poblasyon yun. Sino naman ni Ace, Barbos?
16: Oh, siguro.
0: Siguro? Kisa ka upan naman din na eh?
16: Pag nang kuan, Tandag.
0: Oh, kisa ka upan din na eh? Manila?
16: Akong anak.
0: Among anak.
16: Biyoda na ko sa'yo, biyoda na.
0: Ako single. Don, single na yan, Don.
16: Single.
0: Don, single Don, oh. Sige, bigyan mo na kay Nanay yung premyo natin.
15: Ayan, ito yung Angel. Kitang-kita naman na hawak pa ni Nanay ang kanyang radyo. Nanay, sino ba ang paborito ng announcer sa DZRH?
16: Si Angelo Palmonis.
15: Wow. Yon, bigyan na natin yan ng 1,000 pesos. At kapag nahulaan mo pa ating word of the day, Nanay, bibigyan ka pa namin ng mas marami pang premyo. Ano pang word of the day natin?
16: Freedom!
0: Ayun! Sanya ni Nani, freedom!
15: Sanya natin yan, Kong Angel ng Astron Medium Component. Halid sa atin ng Astron, alagang maaasahan. At syempre, natanggap ka rin Nanay ng groceries mula sa ACS at DZRH. At ang pinakabago, pinakamabango at pinakamabigat na Pride Detergent with Fabric Conditioner, Korean Struggle Room with Semi Pump. Nanay, 2 kilo na yan. Kahit ano namin labahin, ubus na ubus yan. At syempre, ang bagong disenyo na DZRH T-shirt, ibigay ang kay Nanay Rita. Nanay, congratulations po.
16: Thank you very much, sir. Hello.
0: Ay, sabayan na. Ay, sabayan. Amping, ha? Okay.
16: Oo, ang pigid ka nun, ay. Oo. Mora na ito, puhunan eh.
0: Ay, Nanay, puhunan. Sige, pamaling ka na, Nay.
16: Thank you very, very much.
0: Ay, sabayan na. Ay, sabayan. Okay. Done.
15: Ayan, Nanay, ingat ka sa pamamalengke mo. Bigyan pa natin ng pamalengke si Nanay. Kaya naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, tutok lang sa DZRH Malakas promo. Kasama pa rin ang Pride Detergent. Ako pa rin si Don Carlos para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
0: Maraming salamat, Don Carlos.
14: Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malakas promo!
0: Maraming salamat, magalipan sa Alas 4.
14: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Binata, nalunod sa Agno River sa Villasis, Pangasinan, nagsiswimming siguro. Detalye ng balita mula kay Frankie Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan at sikangin sa ating mga suki dyan sa Pangasinan, Freddy.
17: Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Wala nang buhay na matagpuan ng mga rescuer ang katawan ng 22 anyos na binata na residente ng barangay Amang Perez, Villasis na nalunod sa Agno River. Batay sa ulat ni Chief of Police Major Sinon Paiking, nagtungo sa nasabing ilog ang biktima kasama ang ilan niyang mga kaibigan para maglangoy upang takasan ang matinding init ng araw bandang alas 11 ng tanghali. Subalit bandang alas 12 ng hapon, nakita ito ng kanyang mga kasamahan na natatangay ng agos at lulubog bumbong lilitaw na hanggang sa tuloy nang nawala sa kanilang paningin. Kaya agad silang humingi ng tulong sa mga otoridad at nagsanib pwersa ang PNP, Philippine Coast Guard at NDRMO na agad ay nagsagawa ng rescue operation. Subalit umabot ng alas 2 ng hapon nang masagip ang wala ng buhay na katawan ng biktima. Ganun pa man, idinala pa rin ito sa hospital kung saan idiniklarang dead on arrival ng attending physician. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo Arister Tetaguulat para sa Disyarityo na sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
0: Maraming salamat, Freddy. 16-year-old, aristado sa muna ipangmamuli siya ng 8 anos na bata sa Tondo, Manila. Si Lolo naman, oo. Dali na balita mula kay Golden Zone and Search 29. Boy, good morning.
18: Good morning, Kuya Angel. Isang 60 anos na lalaki arestado matapos manamang abuso ng isang 8 gulang na bata sa Tondo, Manila. Kinilala ang suspect na si Elias Domeng, isang construction worker at residente ng barangay 118. Ayon sa pulisa, naglalaro ang biktima. Nanlapitan nito na suspect at hinawakan sa maselang bahagi ng katawan. Agad na tumakbo ang bata pauwi at sinumbong ang insidente sa kanyang ina na sa namang nag-report sa barangay. Patuloy ng mga tao ng Don Bosco Police Community Precinct ng Rahabago Police Station 1, agad na naaresto ang suspect at posibleng kinilala umano ng biktima. Ipinaalam na sa suspect ang kanyang mga karapatan, ngunit pinili nitong manahimik. Dinala na rin sa ospital para sa pagsulit bago tuluyan dinala sa Women and Children Protection Desk ng MPD Police Station 1. Kasalukuyan nakakulong ang suspect habang nihanda ang kaso paglabag sa child abuse law at kasasailalim sa inquest proceeding. Ito si Boy Gonzales para sa Disarasuna sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
0: Boy, thank you kanina, Boy. Ha? Maraming salamat sa assistance. Samantala, may higit na 31.3 million pesos na laganan ng tanim na marijuana sinira ng autoridad sa Mountain Province. Detalye na balita mula kay Romy Gonzales sa Reach 41. Naimbang na bigat, Romy.
19: Binasak ng mga otoridad ang higit sa 31.3 milyong piso ng halaga ng tanim na marijuana na nagdiskubre sa ikinasang marijuana eradication operation sa ilalim ng PNP Oakland Green Sweep 2.0 sa Mount Makagoong sa hangganan ng barangay Saklit sa Danga Mountain Province at barangay Buscalan sa Tinglayang Kalinga. Batay sa report ng Mountain Province Provincial Police Office na diskubre ang 4 na plantasyon ng marijuana na may sukat na 29,500 metro kwadrado at tinamnan ng 104,000 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 28 million pesos at 84,000 marijuana seedlings na nagkakalaga ng 360,000 piso sa bahagi ng Mount Makagoong na dati ng kinarbo ng forest fire. Walang nahuling marijuana cultivator sa naturang anti-drug operations. Ang mga na-discovering kontrabando ay sinira ng mga operating troops sa mismong lugar ng operasyon. Patuloy naman ang pinapatupad na investigasyon upang matukoy ang ibang posibleng plantasyon sa mga karatig puok at madakip ang mga individual na sangkot sa pagtatanim nito. Kaugnay nito, nanawagan ang Police Ring Office Cordillera Administrative Region sa publiko na makiisa sa kampanya laban sa ilegal na droga at aktibong makibahagi para tuluyang mapuksa ang ilegal na aktividad sa Cordillera Region. Ito si RH41, Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas.
0: Maraming salamat, Romy, Diyos na Aguina.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Durante 8 na makalipan sa ngayon 4 ng umaga, magandang umaga sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan na, lalong-lalo na sa ating mga siperos, sa mga balikbayan dyan galing po ng Hong Kong, Taipei, Taiwan. Magandang umaga. Ohayo ko sa iba sa mga suki natin dyan sa Japan. Ha? Kung kayo ay magpapasalubong ng tsokolate, huwag na sanang imported. Meron po tayong tangerine chocolate, 100% gawang lokal. But taste and looks global, tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa mga sakahan, dyan po sa mga bundok ng Quezon. At ngayon, nagpo-produce na hurang dekalidad na cacao beans ang ating pong mga magniniyog ang ating mga magsasaka. Ipinoprocess po yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate, ha, ng mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat ang kilig natin ang tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin.
20: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Bagyo sa mga motorista, asahan natataas na naman ang presyo ng diesel at gasolina simula bukas. Sa pagtanya ng energy sources, posibleng magpatupad ng piso hanggang 2 pisong dagdag presyo sa kada litro ng diesel. 3 pesos hanggang 4 pesos naman ang maaaring imahal ng gasolina. Inaasahan naman ang 250 hanggang 350 na rollback sa kada litro ng kerosene. Iaanunsyo ng Department of Energy ang final adjustment sa presyo ng langis ngayong araw. Ipatutupad naman ito ng mga oil companies bukas.
20: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Mga leader at mga kandidato sa namalapit na Cruz Bangsamoro parliamentary election sa Setyembre, nananawagan ng kapayapaan at pagkakaisa. Detalye ng balita mula kay June Dimaclutang, Aris 19. Assalamualaikum, Brother June.
21: Alaykum assalam, Brother Angel. Kapayapaan at pagkakaisa, ito ang patuloy na panawagan ng halos lahat ng mga kumakandidato at mga leaders ng Bangsamoro Region sa umiiting na paghahanda ng bawat political party na sasabak sa nalalapit na First Bangsamoro Parliamentary Election sa Setyembre. Si MP Atty. Naguib Sinarimbo na kandidatong representative under Bangsamoro Federalist Party o BFP sa 2nd District ng Cotabato City ay may habilin sa kanilang mga supporters na huwag makipag-away at manatiling kalmado. Mas mainam umano ang partidong maraming kaibigan kaysa kaaway. Ang anak ni MILF founder Hashim Salamat na si Abdullah Hashim na kabilang sa 21st nominee mula sa hanay ng UBJP ay nananawagan namang huwag hayaang manaig ang personal na interes sa halip ay ang kapayapaan na matagal na panahong pinaglaban ng MILF. Habang si former Cotabato City Vice Mayor Butch Abu, anak ng limaong MILF First Vice Chairman Gonzali Jafar na ika-6 nominee under BFP ay naniniwala rin hindi dapat maging personal ang politika sa bawat Bangsamoro. Bilang magkakamag-anak at magkakasama sa pinaglaban ng MILF, ang karahasan umano ay walang puwang sa panahong ito na ang tanging layunin ng eleksyon na ito ay ang pagtupad lamang sa isinasaad ng BOL. Ang bagong itinalagang Police Regional Office Bond Regional Director, Police Brigadier General Christopher Abesha, sa kanyang arrival speech, sinabi nitong pinaghahandaan na rin nila kasama ng JTF Central ang electoral process sa September 14 ng taong kasalukuyan na maging maayos at prioridad ang kaligtasan ng lahat. May panawagan din ng pagkakaisa at kapayapaan sina Bond Chief Minister Abdul Rauf Macacua na nasa hanay ng Bangsamoro Federalist Party o BFP at former Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim na naglilid pa rin sa UBJP. Muna sa Central Mindanao, RH19, June Dimaclutang, Diesel RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
0: So, grand June, maraming salamat at congratulations naman kay Atty. Nabil Mutia. Ayan, si Atty. Nabil Mutia po ay nanumbanga bilang bagong provincial election officer dyan po sa Maguindanao. Ayan, ha? Atty. Nabil, congratulations at congratulations din kay Chairman George Garcia at sa iba pang mga regional officers ng COMELEC sa inyong masigligabong paghahanda para sa nalalapit na BARM elections. Congratulations again kay Atty. Nabil.
20: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Birthday naman ni, last week naman yon, birthday ni Atty. Nabil Tan. Ayan, ha? Si Atty. Nabil Tan ho naman ay Deputy Speaker ng BARM Parliament. Ayan, ha? Pinagmamalakihan ng mga taga, ano, ng mga mapitagan. Ayan, ha? Naku, speaking of mapitagan, nakikiramay ho tayo sa pamilya ni dating PNP Chief Nick Bartolome, ano ho? Si, tsaka si Doktora Noemi. Yung kanilang anak na si, ano, si Nicar Noemi Bartolome Ramos, ano ho?
2: pumanaw na po kahapon habang nakikipaglaban po sa cancer. Bata pa ito, 39 lang yata, si Nicar. Para sa mga kamag-anakan, mga kakilala, kaibigan ng pamilya Bartolome, mga kaibigan ni Boss Nick at saka ni Dr. Noemi, si Nicar po ay pumanaw na, hindi po nalabanan ang cancer kahit po nagtungo na sila sa Singapore. Mga Thursday yata ang balik sa Pilipinas ng pamilya Bartolome. Ayan, nakikiramay po tayo. Nakakalungkot, ano ha? Ay, Jesus, may ganyan. Ang buhay talaga, ano ha?
20: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Pag-ibig naman tayo sa masaya, ha? Happy birthday sa aking ate. Ayan, ha? Sa aking pinsan si Ate Flor Miranda. Ang aming bossing dyan po sa Kinapawan City. Ate Flor, happy, happy birthday. At sana nga ay mas marami ka pang birthdays na dumating. Ayan, ha? Kita nyo naman, bumabata si Ate Flor, ha? Hindi halatang senior citizen, ha? Happy birthday, Ate Flor. Ay, ka-birthday niya rin, ha? Si Director Lita, swerte naman. Si Director Lita ay mula po naman sa DLLO, ha? Department Legislative Liaison Office ng DOST. Director Lita, happy, happy birthday.
20: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Meron pa ako hindi nabati dito, eh. Mga kagalitan tayo. Ayan, wala na. Okay. Samantala, Pangulong BBM pinakila sa mga hensya para tulungan ang mga komunidad apektado ng pag-aldruto ng Bulkan Mayon. Detalye na balita mula kay Letter C, Sumarich 14, Let Good Morning.
3: Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kaukulang mga ahensya ng gobyerno na tugunan ang pangailangan ng mga komunidad na apektado ng ashfall mula sa Bulkan Mayon, partikular ang Ginobatan at Kamalig sa Albay. Ayon sa Presidential Communications Office, kasunod ng direktiba ng Pangulo ay mabilis na kumilos ang DPWH, DOH, DILGBFP, OCD, NDRRMC at DSWD. Agad sinimula ng DPWH ang clearing operations para matanggal ang abo sa mga kalsada at matiyak na tuloy-tuloy ang galaw ng mga residente at emergency responders. Nagsagawa rin ng water spraying ang DILGBFP sa mga apektadong komunidad. Namahagi naman ng N95 mask ang DOH at nag-deploy ng mobile clinics, gayon din ng mga water station. Ang OCD at NDRRMC mahigpit na nagpatupad ng evacuation habang tuloy-tuloy ang monitoring at koordinasyon para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa high-risk areas. Namigay na rin ang DSWD ng pagkain at iba pang pangailangan sa mga pamilya sa evacuation centers. Pinababantayan rin ni Pangulong Marcos sa mga otoridad ang mga ilog at daluyan ng tubig sa harap ng posibilidad ng pag-agos ng lahar. Tiniyak ng Pangulo na nakatutok ang buong pamahalaan sa sitwasyon sa Albay. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
2: Maraming salamat, Let. Magandang umaga sa Roselis family dyan sa Lofbang Quezon. Magandang umaga sa mga suki natin sa Calamba, Laguna at sa mga taga-Mandaluyong City. 57 na makalipas ang alas 4 oras na para tayo po naman ay mag-Ultabayo. Ano nga bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactosamine plasma. Kuman ito sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwentong kutsaro, kundi human clinical trial. At ang bawat kapsula po ng Ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactosamine plasma. Ang function mo ng Ultabayo, ina-activate po nito yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung dinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtatabay ng mga toksina sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang Ultabayo ay nakatutulong para ma-achieve natin magandang tulog. Pag magandang tulog, may magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Kaya din po rekomendado ng ibang mga madalubhasa, may isang oras bago matulog, dalawang kapsula, mas ma-enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultabayo. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Kung may mga concerns pa kayo, may mga katanungan mo kayo, paano nga ba kayo lalong makikinabang, lalong-lalo na mga senior citizen? Makapag-ugnayan po kayo sa 0931-033-2871. May mga medical experts po tayo na standby dyan para sagutin ang inyong mga tanong. 0931-033-2871. Ang Ultabayo, restaurante sa Food and Drug Administration, halal certified. Ang magandang balita, kapag bumili ka nga po ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules, sa anumang mercury drugs tour nationwide, abay makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Pwede reach FDA sa PAR permit number 0981-07-2025. Mahalagang paalala, ang ultabahe po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Isang minuto bago po mag-alas 5 ng umaga, kasama na natin si Dr. Tonto Bacolcol ng P-Box.
20: Maganda umaga, Pilipinas!
5: R.H. The mighty sound across the archipelago. Radio Nothing Nationwide.
6: Reaching more Filipinos than any other network. This is MBC Media Group's Radio Nothing Nationwide.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Anong balikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan? Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At tulad iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayon, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ops, teka. Ito, try mo bang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Jelina magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
1: ACS. Pure Ultra. Ang pag-control sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos. Pati na ang Salay Maya at Ilvision. Sa taglay itong Pyrobin Soxin at Silahalfopmuto, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw. Pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay. Pure Ultra. Ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na lumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
1: ACS. Pure Ultra. Ang pag-control sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos. Pati na ang Salay Maya at Ilvision. Sa taglay itong Pyrobin Soxin at Silahalfopmuto, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw. Pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay. Pure Ultra. Ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
7: Jalina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean,

Ops, teka. Ito, try mo bang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Nationwide
1: RH! Pagulat po nagulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
2: Maraming salamat, Georgie. Hindi naman siguro sila mahihirapang humanap ng kamukha ni Dolphy. Oo. Ni Jan. Ah, hindi. Jan and Marcia. Iba pala yun, ano? Oh, alam ba rin sa lito? Oo, oh, yan, ha? Hindi sila mahirapan kasi gano'n ba si Novabilia? Oh, ayan, alam dyan. Karamihan ng mga cash. Ang wala na si Babalu, di ba?
0: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Ano naman na, bro? Not... si Mang Chinel Dominguez ng pag-aansa kasama na natin. Mang Chinel, good morning!
3: Magandang umaga din po sa inyo, Sir India, at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para sa ating weather update, wala naman tayong minamonitor na namang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible pa rin po yung mga pag-ulan dulot ng easterly sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Guam at Palawan. Para naman sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, maaliwalas mo na panahon ng ating aasahan. Pero posible din po yung mga isolated rain showers o kaya localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, 38 to 39 degrees Celsius. At ang pinakamataas na posibleng may tala ngayong araw ay 44 degrees Celsius dito sa Dagupan City, Pangasinan. Yan po muna ladies sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
2: Ma'am Chanel, bukod sa Dagupan, ano pang po pwede na magmamit ng
3: 44? Sumunod po dito 43 degrees Celsius dito ito sa Isinait, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union po.
2: Ah, napudok talaga dyan sa Ilocos. So,
3: yes,
2: ang bagyo, kumusta ang temperatura?
3: Sa bagyo naman po, inaasahan po natin 17 to 25 degrees Celsius po.
2: Ah, at least malamig-lamig sila, no? Ha?
3: Opo.
2: 17 to 25.
3: Yes po, yung namang init po nila posible, 26 degrees Celsius po.
2: Dito sa ano, Tagaytay?
3: Ah, sa Tagaytay po, posible po, 17
2: to 2016 po. 17? Oh, malamig-lamig. Mga ano yan, usually bandang madaling araw?
3: Apo.
2: 17? Ah, sige. Ma'am Chanel, thank you. Good morning.
3: Salamat.
2: Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa.
0: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Epektibo na ngayong Lunes, May 4, ang province-wide gangbang sa Cebu. Para naman sa ASEAN Leader Summit na gaganapin May 7 hanggang 8 yan sa Lapu-Lapu City. Magtatagal ang naturang opisyal na gun ban hanggang alas 11.59 ng gabi sa May 11 bilang bahagi ng mas pinagting na seguridad sa lalawigan para nga po sa Leader Summit ng Association of Southeast Asian Nations. Ayon kay Police Regional Office Central Visayas, tanging ang mga trungan lamang ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement agencies na naka-uniforme ha at nasa official duty na maaaring magdala ng anumang firearm habang umiiral ang gunman. Samantala, 10,200 na mahigit na mga security personnel naman at logistical units ang idineploy na upang tiyaking maayos at mapayapang maidaos ang ASEAN Summit sa Cebu. Bagamat walang namamonitor na namang direktang banta, tiniyataman ng PNP, nakahanda ang kanilang contingency measures simula pa noong nakaraang taon. Magpapakalat nga ng mahigit na 7,300 security at emergency personnel ang pamahalaan para sa seguridad ng 48th ASEAN Leaders Summit 2026. Naganapin yan sa Lapu-Lapu City, Cebu, May 7 hanggang May 8. Formal na nilansad ang deployment sa Mactan Shrine sa Lapu-Lapu City kung saan nakabantay ang matuuhan mula sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Pinamanahan ni PNP Chief Police Major Police General Jose Melencio Narutates Jr. ang pagsasagawa ng aerial inspection sa Central Visayas upang matiyak ang kahandaan sa mga ruta, venue at mga security areas. Aktibo rin ang Task Group Central Visayas para naman sa seguridad, traffic management at emergency response upang o habang naka-code blue alert ang mga ospital. Ang Pilipinas ang kasalukuyang chair ng ASEAN ngayong 2026.
0: Maganda umaga, Pilipinas!
2: 16 na minuto na makalipas sa alas 5 umaga.
0: Radio Natin Nationwide!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
0: MX3. Dito ako, Dilip.
5: Radio Natin.
0: Nationwide!
5: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
0: Radio Natin! Nationwide!
6: This is Easy Hugo Stands, a champion dishwasher.
7: Easy Hugo! Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa inyong Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
0: Radio Nationwide!
6: This is Easy Hugo Stands, a champion dishwasher.
0: Easy Hugo!
7: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa inyong Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na pa yun. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.

Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!

0: immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus, araw-araw.
1: Unilab quality yan.
2: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Selene Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus, araw-araw.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas!
6: 10:20 ang oras sa buong kapuluan. Inaasahang pagbubutohan ng ngayong Lunes, May 4, sa plenaryo ng Kamara, ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bago ito pagdatibayin muna ng House Committee on Justice ngayong araw, ang ulit nito na nagre-rekomendang ipadala na ang articles of impeachment sa Senado kung saan linitisin si Vice President Sara. Kasabay ng pagkapurupan sa report, pagtitibayin din ng panel ang kaukulang resolusyon at ang articles of impeachment bago ito formal na isumiten sa plenaryo para sa deliberasyon ng buong kampulungan. Matapos may padala sa plenaryo, pagbubutohan na ito, ang kinakailangang makuha ay hindi bababa sa 1/3 o 106 votes mula sa lahat ng membro ng Kamara upang opisyal na may padala ang articles of impeachment sa Senado. Matatandang bumoto ang komite ng 53 unanimous. Walang bumutong kontra upang ibigilang may sapat na batayan ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Posibleng sa Hunyo pa makapagsimula ang Senado para naman sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senate President Vicente Soto III, may mga legal na proseso kasing dapat sundin na magpapatagal sa pagsisimula ng trial ng hanggang 3 linggo. Dahil dito, hindi niya agad na makapagkukonvene ng Senado bilang impeachment court oras na maisumitin ng Kamara ang articles of impeachment. Kabilang sa mga prosesong kailangan daanan ang paglalabas ng summons o pagpatawag sa vice-presidente, paghihintay sa sagot ng kampo ng vice, at pagsasagawa ng preliminary conference para mapagkasunduan ang mga ebidensya at mga testigo. Ngayon ang nasabing proseso na maiwasan ang nangyari sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012 kung saan nagkaroon ng kalituhan dahil sa biglaang mga testigo o mga surprise witnesses. Inamin naman ang senador na maaaring kumaharap sa legal na hamon sa Korte Suprema ang impeachment proceedings, ganman naniniwala naman si Senator Ping Lacson na hanggat walang inilalabas na temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema, tuloy ang paglilitis. Kumpiyansa naman si Bicol Soropartis, Representative Terry Rudon, hindi mahirapang makakuha ng 106 votes para lumusot sa plenaryo at mayakyat sa Senado ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang kay Rudon, naniniwala siyang matibay ang mga ebidensya laban sa Vice-Presidente na presenta sa impeachment proceedings ng House Justice Committee. Kabilang na niya rito ang maling paggamit ng 448 million pesos na pondong pinasasauli ng Commission on Audit, hindi may paliwanag na yaman ang mag-asawang Duterte Carpio at pagbabanta ni VP Inday sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayet ni Rigon, inaasahang maitatransmit na sa Senado ang articles of impeachment laban kay VP Inday sa susunod na linggo.
7: A probable cause, 53 votes na po yun. So ang kailangan lang naman po namin 106 votes to impeach and to send it to the Senate. So, tingin ko naman ho, that is a number that will not be difficult to surmount at makuha. So dulo, we will let the members decide for themselves, no, based on conscience, based on the evidence presented. But I'm quite certain ho, kahit based na lang po on the evidence, on unexplained wealth, on the threat against the president, on confidential funds misuse, mamili na lang sila doon sa kahit ano pong tatlong mga pillars po ng impeachment complaint. Tingin ko makukumbinsi at makukumbinsi sila.
6: Nagbabala ang Senado ni Senador Richard Gordon sa mga senador na huwag nang ulitin na naging pagkakamali noong 2001 impeachment trial. Laban naman kay dating Pangulong Joseph Estrada na nagresulta ng EDSA 2. Ayon kay Gordon, nagkaroon ng EDSA 2 noon dahil hindi nasihan ng publiko na hindi nabuksan ang envelope na naglalaman ng mga ebidensya laban kay Estrada. Sabi din ito, nagpaalala ang dating senador na mahalagang makinig sa ebidensya, isang tabi ang partisan loyalties, takampiman o kalaban ng taong lilitisin. E giniit ni Gordon, dapat na rin tumigil ang ilang senador sa kakakomentaryo sa posibleng impeachment trial laban kay VP Sara dahil sila'y tatayong mga hukom.
8: Tingnan sa Senado ang impeachment, kailangan tingnan ninyo ang ebidensya at huwag niyong idaan sa partisan yung boto. Kapag ang panunood ang tao, kaya kita niyo ang nangyari kay President Stana noong araw, nagkaroon ng EDSA 2 dahil hindi happy yung tao na hindi nabuksan yung envelope, nagkaroon ng EDSA 2. Klaro na ngayon, 85% want to see may impeachment proceeding kay Vice President Sara, dapat talagang tuduyan ng tao yan at tingnan. At iba yung mga tao, huwag kayong uhusga. Hindi porke, uy, maganda yan, kaibigan ko yan, tinulungan ako yan. Hindi. Pag mali ang inyong public official, dapat kayo mismo ang magsasabi, hindi na dapat paraanin yan.
6: May bayad na ang pagdaan sa Segment 3B ng Cavitec C5 Link simula bukas Mayo 5. Ito ay makaraang pahintulutan ng Toll Regulatory Board ang pangungulekta ng toll sa mga dumaraan sa Segment 3B matapos sa mahigit isang buwang free pass. Mula ng buksan noong Marso 30. Sabi din ito, ang mga motoristang dadaan ng Cavitec C5 Link mula Taguig patungong Sukat Road, Vice Versa, ay obligado ng magbayad ng 59 pesos para po sa Class 1, 117 pesos naman sa Class 2, at 176 pesos para sa Class 3. Para naman sa mga magmumulan sa Taguig papuntang Rojas Boulevard o sa Pote, ay kinakailangan magbayad ng toll na 97 pesos para sa Class 1 vehicle, 194 para sa Class 2, 291 para naman sa Class 3 vehicles. Ang Cavitec C5 Link Segment 3B ang nagkukonekta sa Manila Cavite Expressway at C5 Road sa Taguig dahilan para mabawasan ng 15 minuto ang dating karaniwang travel time na isa't kalahating oras. Ay nako, at mali, paalala ho natin sa mga nagmamaneho, lalong-lalo na sa mga bus, ano ha? Nako, mag-iingat ho kayo. Baka kasi kuminsan, kahit anong ingat ho nang nagdadrive ng ibang sasakyan, kung inaantok naman ho yung driver, baka tapos nagmamadali pa, makakadisgrasya ho kayo. Mabuti na lang, nakalmado ho tayo kanina at nakabalik ho tayo kaagad sa ating isyo, ano ha? Matapos tayong mabangga ng isang bus ng Northwestern University ba yun? Oo, mukhang may excursion yata yung mga bata. Nagmamadali. Hindi natin alam kung saan sila papunta. Nagmamadali yung driver. Ayun, hindi nakalkula. Tumama. Malaki yung damage. Buti na, siguro naman may insurance siya. Sabi ko, insurance na lang. Huwag na, magdudulot pa tayo ng pwede. Tsaka madidelay pa ng husto yung mga bata eh. Kung may insurance naman, diba? O police report lang naman kinakailangan dyan. Magpalitan na lang tayo ng insurance. Bayaran mo na lang yung ano, bayaran mo na lang yung insurance at tsaka yung participation.
5: Maganda umaga, Pilipinas!
6: Ganun talagang life. O kahit anong ingat mo, kung talagang hindi nag-iingat naman yung ibang motorista, nagmamadali, ayan, mapipirwisyo ka. 28 na makalipas ang alas 5 umaga. Aba, para ho naman sa mga suki natin pabalik ho ng Pilipinas, kung kayo po nasa magbibiyahe at magpapasalubong, huwag na pong imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasakadyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon na nagpuproduce na po sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ulitin natin ha, 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate ha. E-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino ba't pagmamalasakit sa Pilipino, kundi ang kampuhang Pilipino. Kaya sa bawat ang kilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global, tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin, pakiusap ni Dr. Helen Tan, atin po ito sanang tangkilikin.
5: Maganda umaga, Pilipinas!
6: Nakikiramay nga po si Undersecretary Charles Kalima at ang mga opisyal ng San Miguel Security Group na pinungunahan ni retired na Brigadier General Romeo Baer, retired na Brigadier General James Brillantes sa maagang pagyaon ng anak ni dating PNP Chief Police General Nick Bartolome, si Nicar Noemi Bartolome Ramos. 39 years old. Ang uwi nila galing Singapore, baka mga Thursday pa, kasi may mga inaasikaso ba doon. Nakikiramay po ang buong class mapitagan sa pagyao po ng anak ni President Nick Bartolome ng Class 80 na mapitagan.
5: Maganda umaga, Pilipinas!
6: Ano, 39 years old lang? Ay, alas 5:30, ang oras sa buong kapuluan.
9: Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng...
10: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
11: R.H.! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
12: BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: R.H.!
13: Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
11: R.H.!
12: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: DCR Reach number 1
14: na naman
5: sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
15: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
16: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At siyempre, itry nyo po ang orihinal, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
15: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS! Ang galing! Pang matagalan!
21: Parang tayo lang, han.
22: Everest Appliances.
20: Babe, ano ever best decision mo in life?
21: Siyempre, building a home with you.
22: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
23: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
15: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
24: Kapag high blood daw, Doc, ayaw sumama sa akin yung mga ano, iniyayaya kong magkape. Bawal ba magkape ang high blood?
25: Depende yan sa kape. So, yung kape na mataas ang kanilang caffeine content, eh natural, magkukause ng palpitation, maaaring manikip ang dibdib nila, at baka tumaas yung blood pressure nila. Pero in reality, hindi naman talaga bawal ang lahat ng kape. Pero dapat pipiliin mo yung kape, ha?
24: Ano dapat?
25: Para sa akin, yung MX3 Coffee Mix. Eh kasi ito, sugar-free. No? Pagkatapos, nagtataglay pa ito ng lahat ng active ingredients, yung alpha, yung beta, at saka gamma nutrients. So, nagkakape ka na, may aroma ka na, masarap na, and yet, binibigyan mo pa yung katawan mo ng sustansya. Dunoy mo, nakita nila ha, tumutulong ito to help lower cholesterol, to help lower triglyceride. So, MX3 Coffee Mix sa mga may alta presyon na gustong magkape.
24: Pero yung iba talagang medyo nag-iiwas na talaga sa kape, Doc.
25: Okay.
24: Okay lang din.
25: Definitely, pwede silang magkape kung MX3 Coffee Mix, one or two cups per day, sasamahan nila ng diet at ehersisyo will help stabilize their blood pressure.
26: This is Easy Hookah Stains, a champion dishwashing.
27: Easy Hookah. Oops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
28: Maganda umaga, Pilipinas!
6: 26 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay! Nananakit na ba yung mga kasukasuan? Nagkakaringkel, sumihina na ba ang kalamnan? Epekto po yan ang pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex isang health drink mula po sa lumikha ng Ultrabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex. Hydrolyzed marine collagen para sa skin and joints. HMP pampalakas ang muscles. Glucosa Green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia and powdered drink mix. Kaya ang bawin ng galaw sa iglap, ganda kahit ay takilad na with proper diet and exercise. Rapid lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at Ultabio.shop. Ang Ultraplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Iniap naman ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr., habulin niya ang mga reliistang nanakit sa ilang tauhan ng PNP sa isinagawang Labor Day protest sa Maynila noong Biyernes. Ayon kay Nartates, pinabibilasan niya ang pagiging bisiga para matukoy ang mga suspect gamit ang lahat ng mga maaaring ebidensya gaya ng CCTV footage, body camera recording at videos na kumakalat sa social media. Ngayon ni General Nartates, inihanda na rin nila ang kakunang kasong kriminal na ihahain laban sa mga nanakit na mga demonstrador. Matatandang nagkaroon ng tensyon sa isinagawang protesta sa May Calaw Avenue sa Maynila ng sapakin ng isang reliistang nakasuot ng face cover ang isang pulis na naka-duty sa lugar. Sa datos ng hanay, 7 pulis ang nasugatan sa Labor Day protest bukod pa sa PNP personnel na nanakawan ng cellphone. hindi ko naman maintindihan dito sa mga religyista, ba't mo kinakailangan maging violente katulad yan, ano ha? Alam mo, eh, hindi ko naman kinakampihan agad ang mga polis, pero hindi naman, kung walang provocation ang gagawin kayo, eh, hindi naman, hindi naman kikilos yung mga yan, di ba? Tsaka ano, yung pangkunan po ninyo ng cellphone, nakawan pa ng cellphone, ibang usapan yan.
28: Maganda umaga, Pilipinas!
6: Nagbabala si Senator Aquilino Pimentel dito na maaaring magdulot ng pagbabago sa leader ng Senado ang anumang pagtatangkang pigilan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ng Senador matapos kumalat ang mga impormasyon na may ilang senador ang nagtatangkang maghain ng motion upang pigilan ang impeachment trial. Ayon kay Pimentel, labag sa konstitusyon ang pagpigil sa pagyalitis dahil obligadong ituloy ng Senado ang trial forthwith kapag naipasa na ang articles of impeachment. Sinabi rin ng senador na kung susuportahan ng mayorya ng mga senador ang ganitong hakbang, maaaring magdulot ito ng tensyon sa liderato ni Senate President Vicente Soto III. Tiwala naman si Senator Coco na ipagtatanggol si Soto ang tamang proseso. Pinayuhan din niya ang mga senador na kumonsulta sa mga eksperto sa batas, ibatay ang kanilang desisyon sa ebidensya at konsensya at hindi sa politika.
28: Maganda umaga, Pilipinas!
6: Tinawag naman ni Tingog Party Representative Judy Cidre na intriga lang ang impormasyon na ilang membro mano ng House Justice Committee ang tumatanggi na ngayong pirmahan ang report na nagpapatibay sa, na may probable cause ang dalawang impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Paliwanag niya Cidre, hindi naman kailangang mangalap ng pirma sa pagpapatibay ng House Committee report dahil ang chairman lang ang lalagda rito at saka pagbubotohan ng mga membro para sa formal na pagsusumit sa plenaryo. Dinit na Cidre, malinaw na walang alam sa regulasyon ng kamera ang mga nagpapakalat ng naturang fake news at paninira lamang ang motibo nito.
0: Sa practice ho ng mababang kapulungan, ang pumipirma lang ho ng committee report ay ang chairman ng committee at kasama po yung committee secretary. At ang nangyayari lang ho, bumoboto lang ho kami to approve the committee report. So hindi po totoo na kailangan may co-author dun sa committee report. I think itong naggumawa ng kwentong ito, wala akong alam o hindi ho masyadong updated sa proseso ng ginagawa ng mga committee sa House.
6: Samantala, dakuhan muna natin ang Kamalig Albay. Nasa evacuation center yun si Ruel Saldico. Ari sa itin, Ruel, kumusta ka dyan? Ruel, Diyos marahin nga aga. Nawawala ang signal ni Ruel. Try natin ulit. Ruel?
1: Yes, Puy Angel. Dito tayo ngayon sa may bahagi ng Anuling Evacuation Center na kung saan nga ay makikita natin ang bulkan ngayon sa mga oras na ito. At kinumusta natin ang ating mga kababayan dito sa mga evacuation center. At nakita natin talagang kahapon lang yung iba ay dinala dito ang ating mga kababayan. Dahil nga talagang napaka-kapal na aspol yung pagbagsak ng abo doon sa may malapit sa may 7 sa may 7 kilometro na danger zone. At sitwasyon natin ngayon dito mga kababayan at Kuya Angel, ito yung magkita natin mga evacuation center. At dito sila ngayon ang pansamantala nga muna makikita yung ating mga kababayan. At nakita natin dito ngayon si Nanay. Nanay, kumusta? Kumusta po? Kayo po ay barangay, ano po?
2: Health
1: worker. Opo. Kumusta po? Yung nasaksiyan niyo po ano doon? Yung pagbagsak ng abo isang araw?
2: Ano sir, yung abo talaga sir, ano yung talagang hindi namin, kahit kami, yung sa harap-harap kami, hindi kami nagpangitaan, saka tumawag na ako kay Cap na rescue kami doon sa ano, kahit ayaw ni Mayor Silikas yung mga nasa 7 kilometers, pero ginawa naman ang paraan ni Cap na ligas yung mga nasa 7 kilometers po. Kasi yung mga bata, tumang-tumang na nagsisiyata na, nagsisigaw na yung mga tao doon. kasi hindi namin alam kung yung mga anak ko nga, sir, hindi ko na alam kung saan ko nahahanapin. Yung iba pala, buti, bumaba na lang sa lugan. Inilikas na nila yung sarili nila. Kanya-kanya na lang kung likas yung mga anak ko. Kasi may pinuntahan akong isang anak ko na sa baba na sa buntis. May dalawang anak na maliit. Pumunta ako doon. Kasi inaalaala ko, doon ako inabuta ng dilim.
1: Okay.
2: Yung
1: parang nakita niyo yung ano, yung pagbagsak niya, madilim na sa paligid niyo.
2: Opo, madilim na. Tsaka yung talagang yung dumilim na, hindi ko na nga nakita yung anak kong buntis. Buti naka ano na, nakapasok na siya sa bahay. Nakasarado na. Tapos hindi ko na alam kung ano ang ginawa ko na lang. Tumawag ako kay Kap. Pares ko kami Kap. Tapos sabi ni Kap, pag naghupa yung dilim, pupunta yung rescue dyan, kaya mag-ano, handa kayo kasi kukunin namin kayo.
1: Uh-huh.
2: At kahapon, nag-meeting dito si Mayor, sabi ni Mayor, yung parang hindi namin kayang ano kaya ngayon, uwi na lang kami na kaming mag-anak, uwi na lang kami.
6: Aalis din sila dyan kasi, sa evacuation center, Ruel. Nay, uuwi na rin kayo ngayon.
2: Opo, sir.
6: Okay, oo. Kumusta naman kayo dyan sa evacuation center? May pagkain naman?
2: Opo, may binigay na food pack po kahapon si Mayor.
6: Ah, okay. Eh ngayong umaga, may budget pa?
2: Ay, wala. Wala po.
6: Wala pang dumarating. Ah, okay. Pero ba't babalik na kayo? Sir. Okay na ba yung uuwian nyo? Okay na kayo yung mga bahay nyo?
2: Sabi nga, in-advisean nga kami dito kahapon, nagpaalam ako, sabi sa amin, wag na anya muna kayong umuwi kasi yung amoy, yung hindi kaya ng mga bata kasi may mga baby po. Hindi kaya ng yung amoy ng mga bata doon kasi makapal pa yung abo. Tsaka kapag nahangin, nagsisipagsakan yung abo. Lilusok pa. Tapos, sabi namin, uwi na lang kami kasi yung parang sinasabi ni Mayor na hindi naman kami pinapa-evacuate yung 7 kilometers, bakit daw yung parang naandito kami?
6: Ay?
2: Sabi namin, nagpa-rescue kami kay Ka.
6: Oo. Ay, bakit naman ganun? Eh kung talaga hindi naman okay. Siguro, Ruel, pakipalap mo kami nga kay Mayor.
2: Ano nga namin, sabi nga namin, kung sila lang ang nandoon.
6: Oo.
2: Sa situation.
6: Oo. Eh bakit niya? Kaya nga, Ruel, pakipalaw mo mamaya kay Mayor. Eh, naman, eh hiyaan mo silang magpasya. Kung talaga namang delikado pa para sa mga bata, di ba? Ba't mo naman yung prepare sa yung...
2: Kung sa delikado po. Delikado po doon. Kasi yung amoy nga, baka magkasakit yung mamata yung abo. Masama pa daw ang amoy doon sa taas.
6: Oo. Sige. Dyan, Ruel, gano ba kalayo yung barangay nila? Yung barangay Anuling?
2: Halos, sir. Yung 6 kilometers, tapos 7 kilometers. Hindi naman masyadong magkalayoan. Kalapit lang.
6: Ah, oo. De, tsaka, siyempre, yung hangin naman, yung abo naman, hindi mo nung mapigilan. Hanggang dyan ka lang sa 7 kilometers, ha? Huwag ka nang pupunta dito sa amin, ha? Hindi naman po pwede ganun. Takay ng hangin yun, eh. Sige, papalawap natin kay Mayor, ha? O kasi kung hindi naman karamihan Ruel, bakit naman natin pipigilan yung mga pamilya na gusto lang nilang maging safe yung kanilang mga mahal sa buhay?
1: Yes, Kuya Angel. Sige. So si Nanay Marita, salamat po Nanay Marita, no? Talagang ramdam natin ang kanyang ineng talagang kawawa naman sila.
6: Hindi, tsaka may
1: sa ating
6: may ayuda naman. Angel, no? May ayuda naman galing sa DSWD Central, eh. Di ba? May ayuda naman na po.
1: Yes, Kuya Angel. Pero sabi niya kanina, talagang emotional siya. Bakit daw ayaw silang palikasin? Dahil nga masama ang amoy sa paligid nila. Kahit sila ay nasa labas ng danger zone. So alamin natin kay Mayor mamaya ng Kamalig, Mayor Calibado, kung talagang ang sitwasyon sa barangay Anuling, Kamalig, Alpay. So yan natin sitwasyon, Kuya Angel. Mula dito sa barangay Anuling sa bayan ng Kamalig, Dalawigan ng Albay, update sa ating pagtutok dito naman sa Bulkan Mayon. Ito si RH18, Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
6: Mabalos, Ruel, NBI, pumalag naman sa criticism, tinatarget lamang ang makalaban ng administrasyon. Detalye na balita mula kay Giselle Recoport, RH15. Giselle, good morning.
3: Good morning, Kuyang Angel Pumalagang National Debt Investigation sa kritisismo na ginagamit lamang ang ahensya para targeting umano yung mga kalaban ng administrasyon. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, may 150 na yung matagumpay na operasyon ng kanyang liderato at nasa 2 o 3 lamang yung sinasabing kritik ng pamahalaan. Malian niyang sabihin na kalaban lamang ng gobyerno ang hinuhuli ng mga operatiba, lalo't maaari raw gamitin yung isiting ito ng mga kriminal para ipagtanggol yung iligal nilang gawain. Kasabay nito, idiniin ng direktor na hindi personal yung pag-aresto sa dating broadcast journalist na si Jason sa Kamakailan. Ipinatupad lamang daw ng NBI ang kanilang trabaho na nakabatoy sa inilabas na arrest warrant ng Pasay City Regional Trial Court. Kung may atilamanan niya yung company Johnsa, maaaring rin itong iatila sa pagbubukas ng korte ngayong araw. O narito, pinalagaan ni Atty. Martelentino ang not bailable na nagkasaad sa warrant ng kanyang kliyente kahit bailable naman yung mga asunto nito. Ito si Giselle Ricoport para sa DZH na sa Pilipinas, una sa Pilipino.
6: Maraming salamat, Giselle. Alas 5.50, ang oras sa buong kapuluhan.
5: DZRH number 1
7: na naman!
5: Sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila!

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik yung tabang sahig. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS
2: for H!
3: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
2: Easy Hugo!
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Kencor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Television. Sa taglay itong pyrobenzoxin at silahalfa-butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Kencor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS! Halina't gumising sa isang masaganang Pinas. Kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH.
2: Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas.
3: Jalina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Maganda umaga, Pilipinas!
5: Tingguan-tingguan, makalipan sa alas 5 ng umaga, sana po'y maganda nga po inyong umaga. Linis ngayon, bukas pa ang price adjustment doon ng gasolina. Ang Forces of the Philippines pinurenta tagumpay ng ating ito mission sa gitna ng presensya ng Chinese warship. Detalye ng balita mula kay Ignal Tarosa, RH52. Ignal, good morning.
6: Binigyan po gay ng sinatahang lakas, Kuya Angel, ang civilian mission ng ating ito coalition sa Pagasa Island. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad, higit pa sa simbolikong akbang ang pagtatayo ng Watawat sa Pilipinas sa Sandy K2. Ani Trinidad, patuloy ito na maliban sa pagiging strategic area, mahalagang West Philippine Sea para sa mga mining stat, lokal na komunidad ng munisipalidad ng Kalayaan. Tagumpay na nakapag-jetski patungo Sandy kay ang grupo na atin ito sa kabila ng tila pananakot at pagharang ng People's Liberation Army Jiangkai 2 class vessel na may hull number 525. Sabi ng atin ito, lumapit ito ng hanggang sa 1,000 yards sa isa sa kanilang bangkang ML Chowi na may 2 nautical miles lamang ang layo mula sa isla ng Pagasa. Bukod pa ito sa tatlong China Coast Guard vessels na nakabuntot umano sa civilian mission kay teritoryo ng Pilipinas ang naturang lugar. Ako si Edniel Parroso, DZOH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
5: Maraming salamat, Edniel. Posibleng pumalo sa mahigit na 5.6% ang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Abril, mas mataas kumpara sa 4.1% na naitala noong Marso. Ang Kesara Tan, ekonomista mula sa Moody's Analytics, dulot ito ng price pressure. O mas mataas na presyo ng pagkain, transportasyon, singil sa kuryente at paghina ng piso kontra dolyar. Yan man, pasok pa rin ito sa pagtayo ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 5.6 hanggang 6.4% para sa buwan ng Abril. Paano po, di susunod ng 2x2 sa Tangisis Balita. Kuya Angel po, si Angel Palmona, sige iwan sa inyo na sa magandang umaga. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ayan, ha? At para sa una sa mga nagmamaneho, na sa mga lansangan, kulang kayo, ha? Para makaiwas ho sa disgrasya. Oh, lalong-lalo na yung pagka medyo malalaki yung sasakyan na inyong minamaneho, eh huwag naman kayong bastos sa lansangan. Ano, ha? Sundin ho natin yung tamang traffic rules and regulation. Oh, eh kung nagmamadali kayo at dahil inaantok na, itabi at magpahinga para hindi ho kayo makadisgrasya. Ang ating kutub din ngayong araw na ito, ang hango po mula sa French philosopher na si Jean-Paul Sartre. Ang sabi niya, it is not the power that corrupts, but fear. Fear of losing power corrupts.
7: Tagal-tagal pa ng 28, ninenervyos na kayo.
4: Maganda umaga, Pilipinas!
5: 3 minuto bago mag-ACS ng umaga.
8: RH!

0: number one na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, hayo Pilipino.
1: Kauna-unahan sa Pilipinas.
2: Manila Broadcasting Company.
0: DZRH, a proud member of MBC Media Group.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Tiki Tiki, yan ang tatak Tiki Tiki.
5: R-H! MX3, dito ako bilib.
6: R-H!
4: Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng
7: Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
0: DZRH number 1
8: na naman
0: sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
9: Nationwide!
10: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Radyo Natin Nationwide.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang
9: unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect

0: Maging sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World-Class Quality.
2: ACS! Mga mommies, laundry day nyo na ba? Kunuto ka na ba sa makapit, madikit at malapit naman siya? All you need is pride. Bakit papahihirapan ng self? Kung sa pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mud, and sebum on cotton, gawa ng ACS ito.
3: Hi! Ito po, si Gladys Mabini ng radyo natin nationwide. MX3! Dito ako, bilis!
4: Jalina Magdangal po, for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah! Pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
5: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.

0: Dahil ang Champion, laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat to sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pag-ramp ako araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2-4-2!

0: pagtaya ay batay sa
1: ano ulit yung diesel?
0: Sa diesel ay 2 piso. Piso hanggang 2 piso.
1: Ah, kaya, parang kaya. Dati, laki-laki na tayo dyan eh.
0: Oo, oh, eh ngayon eh, parang...
1: Parang sisiw na tayo.
0: Sisiw na lang ito. Ang pagtaya po ay batay sa Mino Plat, Singapore, isang pangunahing pricing benchmark para sa refined petroleum products sa buong Asia-Pacific market. Ang magandang balita, posibleng magkaroon naman daw ng hanggang 4 pisong rollback sa presyo ng kada litro ng gas o kerosene.
1: Alas 6:08 na ng umaga. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Uniyak ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatas Jr. na habulin niya ang mga relingista na nanakit sa ilang tauhan ng PNP sa isinagawang Labor Day protest sa Maynila nitong Biyernes. Ayon kay Nartatas, pinabibilisan niya ang pag-iimbestiga para matukoy ang mga suspect gamit ang lahat ng mga maaaring ebidensya gaya ng CCTV footage, body cam recordings at videos na kumakalat sa social media. Sinabi ni Nartatas na inihahanda na rin nila ang mga kaukulang kasong kriminal na iahain laban sa mga nanakit na demonstrador. Matatandaan na nagkaroon ng tensyon sa sinagawang protesta dun po sa Maykalaw Avenue sa Maynila nang sapakin ng isang realista na nakasuot ng face cover ang isang pulis
0: nako
1: na nakaduty sa lugar. Yan yun eh.
0: Matindihan.
1: Ayun.
0: Agad eh. Talaga no.
1: Eh kumpa naman. Parang ang porma niya kung bachero eh. Parang welterweight division eh.
0: Oh, ayun. Ayun.
1: Tinan mo.
0: Oh.
1: Eh samantalang yung pulis naman eh tumutupad lang sa kanyang tungkulin.
0: Ayun, may tsaka may nakatakip ang mukha.
1: Oo.
0: Oh.
1: Hindi maganda. Mabuti, nagamura lang siya, mano-mano.
0: Oo.
1: Talagang gusto niyang magpapawis.
0: Ayun, tsaka talagang mula sa likod, tsaka siya lumapit, ano?
1: Oo.
0: Unti-unting
1: sumingit eh. Medyo mabigat pong ginawa.
0: Nahuli ba yan?
1: Sana nahuli. Sana nahuli.
0: Ang mukha eh.
1: Oo. Mother, nahuli ba to? Nahuli na. Ano pangalan?
0: Sige nga, follow-up nga natin.
1: Follow-up natin. Sa Maynila naman
0: so, matapang dahil nakatakip ang mukha, gano'n?
1: Eh, may mga gano'n talaga kumbachero eh.
0: Kita-kita. Hindi palalagpasin ni General Nartatas yan.
1: Talaga.
0: Lalo pa kapag andun pa si General Bernard Banak.
1: Talaga. Pangiti-hiti
0: lang yan. Pero
1: mamaya ka.
0: Tatamaan ka.
1: Saka Manila, kung Manila, sa Manila nangyari ito, eh hindi niyo pa siguro na kikita magalit si General Arnold Santiago, yung head ng Manila Police District ngayon. Yung
0: bagong MPD director. Baka kailangan magpakita ng galit muna ito si General Santiago.
1: General Santiago, lagi nila si Dr. Ramitz ang nagagalit.
0: Ikaw naman!

0: mula sa Easy 11 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo, gising na. Tatlo ang sugatan matapos naman gumuho ang Kaliwat Detour Bridge sa barangay Nalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur. Ayon kay DPW Secretary Vince Dizon, hindi kinaya ng tulay ang bigat ng isang 20 toneladang 10-wheeler truck dahil nasa 5 tonelada lamang ang load limit.
1: Mm-hmm.
0: Nako.
1: May nakasulat pa naman daw dyan na 5 tons lang ang kwan. Ang limit.
0: Sus. Eh, 20 tons yung truck.
1: Saka detour bridge kaya, kaya nga detour. Detour.
0: Oo.
1: Pansamantala lang yan.
0: Ayan nga pala. Mm. Kabilang sa nasugatan ng driver ng truck at panghinanti nito ng mahulog sa gumuhong tulay, kasama sa sugatan ng driver ng motorsiklo na kasunod ng truck na dumaan sa naturang detour bridge. Ayon kay Secretary Dizon, hindi sinunod ng truck driver ang nakapaskil sa paanan ng detour bridge na hanggang 5 tonelada lamang ang maaring dumaan sa tulay. Kaagad na nagpadala ng team ang kalihim para suriin ang bumagsak na Kaliwat Bridge. Batay sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos, papapanagutin ng DPWH ang truck operators at hinimok ang lahat ng motorista na mahigpit na sumunod sa mga load limit upang matiyak ang kaligtasan.
1: Parang basic naman yun, kumbachero. Basic na basic yun. Yung bang may load limit, naalala niyo po yun sa LX, may height limit
0: may
1: naman.
0: Height limit, oh.
1: May height limit. Kaya nga po may mga limit-limit na ganyan dahil iniingatan din yung mga motorista para din sa kapakanan natin. Pero kung ganyang hamog yung driver, may nakasulat na, ay nako.
0: Tinuturuan din ang isot, binibili ng lagi ang mga driver, lalo na ng mga ganitong malalaking sasakyan.
1: Correct.
0: Iba kasi feeling invincible eh.
1: Correct.
0: Yung mga, pag mga nagmamaneho ng ganyang kalalaki, feeling invincible sila eh.
1: Totoo yan. Yung kinukwento nila ang ilo. Diba? Siya mismo, the victim ng bus.
0: Oo.
1: Feeling invisible dahil natutulog naman yung driver.
0: Nakatulog.
1: Pambihira. Nasagi ito si Kuya Angel Palmones. Kaya umiika eh.
0: Ah, ganun yun. Dati na umiika.
1: Dati na ba yun?
0: Dati na yun.
1: Alas 6, 13 na ng umaga. Susunod!
0: In the boy!
1: Uy, ngayong umaga na raw. Baka, umaga, ngayong lunes daw. Baka pagbotohan na ang impeachment complaint laban kay VP Sara sa plenaryo.
0: Aba, siya nga,
1: Bilis naman.
0: Bilis naman.
1: Huwag naman kayo magmadali. Yan at iba pa sa pagbabalik na
2: ACS Balita.
1: Achi, ahiya, Mr. Jalom Tang, Lakyam Chapsi Hum, 614.
3: Radio
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Nationwide
2: MX3. Dito ako dilib.
4: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo Nationwide!
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride!

0: kaso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Bakili protektado, i-shield mo.
0: Shield Bat Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Lagi sulit ang Glow-On.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus, shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang. Sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na, sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
4: Janina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangang i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.

0: I see Dalo Vasilas, he's President Lenny Pimentel at si Chief Justice
1: Davide.
0: Davide, abogado, di ba? Abogado si Lenny. Tapos nung kay Chief Justice Corona, ang nag-preside naman si abogado din. Juan Ponce Enrile, nanonay Senate President. Ngayon, ang mag-preside ay hindi abogado. Ano? Medyo challenging talaga yun, kumpatsero, especially kung objection. Tumira ng objection. Overruled. Sustained.
1: Sabi ni Jim Davide.
0: Davide, no? Ano kaya ang gagawing diskarte niya kung sakaling makakarating sa Senado?
1: Oo nga.
0: Yung articles of impeachment. Ano?
1: Eh, palagay ko naman, eh, ngayon pa lang, eh, nag-ahasa na si Tito Senjan, kumbatsero.
0: So, bagay.
1: Halimbawa, eh, andyan si, si Bossing.
0: Ah, si Bossing.
1: Si Joey De Leon.
0: Tao ba to?
1: Dito Sen, ay, maganda morning. Alam natin.
0: Objection. Pwede. Objection, Your Honor.
1: Objection, nai. Tapos si Jose. Jose. Asali pa, tsaka si Wally. Dito Sen.
0: Maganda morning.
1: Morning.
0: Sana makaawin. Paminsan-minsan. Umaabot na po sa mahigit 50 barangay ang nabalot ng ashfall matapos umabog ang Mayan Volcano sa Albay, habang mahigit 30,000 naman ang inilikas ay dineklarang 6 na kilometro ang radius permanent danger zone. Ayon kay OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, pinakaapektado ng ashfall ang mga bayan ng Ginobatan, Camalig at Ligao City. Sinabi ni Mariano na nananatiling nasa alert level 3 ang Mayan Volcano habang pinayuhan ang mga residente na iwasan ang mga apektadong lugar at ang pagpasok sa idineklarang 6-kilometer radius permanent danger zone dahil sa pahanib at masundan pa ang pagsabog.
1: May bayad na ang pagdaan sa segment 3B ng Cavitex C5 Link simula bukas, Mayo 5. Ito yung makarang pahintulutan ng Toll Regulatory Board ang pamumulekta ng toll sa mga dumadaan dito matapos ang higit sang buwang free pass o libre. Dahil dito ang mga motoristang dadaan sa Cavitex C5 Link mula Taguig patungo ng Sukat Road o vice versa ay obligado nang magbayad 59 pesos para sa class 1, 117 para sa class 2 at 176 para sa class 3. Para naman sa mga magmumula sa Taguig papuntang Roas Boulevard o Zapote, kinakailangan magbayad ng toll 97 pesos class 1, 194 class 2, 291 class 3. Ang Cavitex C5 Link Segment 3B ang nagkukonekta sa Manila Cavitex, Cavite Expressway at C5 Road sa Taguig, dahilan kaya nabawasan ng 15 minuto ang dating karaniwang travel time na isa't kalahating oras.
0: Maganda yan, kumbatsyero, laking bagay. Bayad ka, bayad. Kung gusto mong mabilis.
1: Eh, biray mo, isa't kalahating oras magiging 15 minutes.
0: Natanggal na ng zero.
1: Bayad ka lang.
0: Talaga, hindi, sobrang laking bagay po yan. Yan naman ang kagandahan sa mga infrastructure. Pero, uulitin lang natin, you pay for convenience.
1: Ayan. Hindi pwedeng libre lagi.
0: Oo. Yun. Sinusulong po ni House Majority Leader Congressman Sandra Marcos ang agarang pagpasa sa panukalang Kalinga Act na layong matulungan ng publiko sa panahon ng krisis. Sinabi ni Congressman Sandro ang naturang panukala ay makatutulong para tiyak na handa at otomatikong mararamdaman ang suporta ng pamahalaan tuwing may krisis gaya ng mataas na presyo ng langis at inflation. Sa ilalim ng Kalinga Act, magkakaroon ng isang national protection system na magbibigay proteksyon sa bawat Pinoy mula sa pinakamahihirap na pamilya hanggang middle class hanggang sa maliit na negosyo na pilit bumabangon sa hirap na nararanas ang oil crisis lalo na nagpapataas ito sa pang-araw-araw na gastusin. Inaasahan daw pong maaprubahan na ang committee report hinggil dito sa pagpapatuloy ng sesyon sa araw na ito para sa deliberasyon ng plenaryo.
1: Binaligtad ng Korte Suprema ang naging hatol ng Regional Trial Court at ng Court of Appeals laban sa inang may mental problem na una nang nasintensyahan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo dahil sa pagkamatay ng kanyang 5 taong gulang na anak. ikinatuwa ng Public Attorney's Office at sinabing, ha, ha, ha.
0: Ay,
1: ay, Attorney.
0: Chief, Chief, Rueda Acosta.
1: Oy, meron tayong schedule, ha,
0: wag
1: Chief.
0: Mawala.
1: Baka makalimutan mo, ha. Itong weeknight na yun, ha. Ikinatuwa po ng PAW ang naging desisyon ng
0: Congress. Ha? Ha? Parang po,
1: eh, sila,
0: parang kayo mix.
1: Parang ba?
0: Parang ba sa alam po?
1: Kaya yung nahulog sa tulay. Bilangin mo yung i. Batay sa record ng korte, tumalo ng ina
0: naku
1: sa ilog mula sa isang tulay habang karga ang kanyang maliit na anak. Bagamat nailigtas ang ina, nalunod at namatay naman ang kanyang anak, kaya pinasuhan siya ng parricide noong May 2022 at hinatulan ng Manila RTC ng reklusyon perpetua at pinagtibay naman ng Court of Appeals noong 2024. Mm-hmm. Pero ayon kay Associate Justice Samuel Gerlan, nagpakita ng sapat na ebidensya ang depensa na dumaranas ng schizophrenia ang ina nang mangyari ang insidente. Ayun, meron ng mental problem.
0: Parang insanity pleading
1: sa
0: ibang mga kaso.
1: Tsaka lalo pat sino bang ina ang gagawa nasa
0: katinuan
1: kaisipan na gagawa ng ganun.
0: Totoo. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Tabo.
1: Ito po si Jerry Baja.
2: Kasama ang 2x2 tandem, Anthony Taberna at Jerry Baja, ACS Balita.
0: Attorney John Ard, advinkula ng NBI. Attorney John Ard, maganda morning. 6:27 na po na umaga. Doon po sa mga gustong tumiba dyan kagad ng limpak-limpak na salapi. Aba, aba.
1: Lali saan na, yan? Barangay?
0: Sa Barangay Pineda, Pasig City. Nakasan nyo na po yung mga radyo. Magpakyut na po kayo sa aming malakas promo team dahil mamimigay po kami ng salapi at ayan, iba pa.
1: Uh-huh.
0: Iba kami.
2: Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na!
0: At para kayo ay marami ng
1: Component.
0: Ayan. Ah, wala si Sherwin.
1: Ha?
0: Nakita ko nga eh.
1: Para, so walang medium component ngayon?
0: Wala. Pero nandiyan daw si Don Celso. Don Carlos. Si Don Carlos.
1: Ah, so meron pa rin.
0: Meron. Ating
1: word of the day. Ano nga pala si Sherwin?
0: Nasa abroad. Nasa abroad.
1: Andun sa may the Twin Tower.
0: Matindi. Malaysia.
1: Malaysia.
0: Kuala Lumpur.
1: Mm-hmm.
0: Malaysia. Ayan. Ang ating word of the day ay delay.
1: Delay.
0: Ibig sabihin daw, sabi po ni Jeric, pagka po delay ay baka buntis. Baka buntis. Yan po. Kaibigan, yan po ang context niyo. Kapag ka may delay ay baka buntis.
1: Ayun. So, pwedeng good news yun. Sa iba, pwede rin bad news. Pero mas marami, good news yan.
0: Good news yan, siyempre. Pero pagka, halimbawa, hindi ka pa ready. Jerry, hindi ka pa ready. Tapos yung girlfriend mo, sabi,
1: Jerry, babe,
0: may delay.
1: Ha?
0: May delay din yung pagkaintindi mo.
1: Ha?
0: Kaya ganun.
1: Okay, minsan parang hindi narinig.
0: Papaking-pakingan ka. Yun yung delay na kakabahan ka. Saka yung isa pa, halimbawa yung congressman.
1: Si congressman.
0: Nilapitan ng kanyang bebot. Itis na itis. Nilapitan ng kanyang bebot. Daddy.
1: Ayan.
0: May delay eh. May delay. Naku.
1: Tinding kabugnan.
0: Talaga naman. Kaya bilang na kagad si congressman.
1: Talagang congressman ang nga natin.
0: Kaya lang naman si big time ang maritong mo. Pagkabait-bait na tao na.
1: Ay, talaga naman.
0: Pero kapag ka ang nagsabing may delay ay yung misis mo.
1: Misis.
0: At matagal na kayong nangangarap na magkaroon ng supling.
1: Uh-huh.
0: Sweetheart, may delay eh. Naku, baka baka matubukol ka pantalon mo sa
1: pantalon.
0: Tumama sa kisa mo yung ulo mo.
1: So yun yung good news, so good at meron ding bad news.
0: Delay.
1: Delay.
0: Pero ang totoo daw po ang kahulugan ng delay ay pagkaantala.
1: Naantala.
0: Ang konteksto daw po niyan ay si Senator Tito Soto ay nagbabala na hindi daw niya papayagan ang delay sa impeachment trial. Oras na natin, Achi, ano, Mr. Jenantong, Lakyam Sam Ithun, 6:31 na umaga.
3: Katotohanan, balitang maaasahan.
4: ACS Balita.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: na noon hanggang ngayon.
1: All you need is pride. All you need is pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. Hi, ito po si DJ Fatima ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.
3: Janina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
4: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
5: Ganda ng Pinoy!
6: Ang Pilipino, magiging sa panauhi.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: Janina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.

0: Nationwide!
1: RH!
2: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2 Sports!

0: iakyat na ngayon ng House Committee on Justice sa plenaryo ang report hinggil sa findings nito na may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: Ayon kay Justice Committee Chairperson Gerville Luisro, natapos na nila ang constitutional duty na tukuyin ang probable cause batay sa mga ebidensya at hindi sa opinyon o haka-haka lamang.
0: Tiniyak po ni Luisro na ang pinagbatayan ng 53 miyembro ng Justice Panel ay mga ebidensya, dokumento at sinumpaang testimonya na kung pagsasama-samahin ay makakabuo ng isang pattern na kailangan magkaroon ng accountability o pananagutan.
1: Pumaasa ang kongresista na aaprubahan ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara at kailangan ng 1/3 vote para maiakyat ito sa Senado na tatayong Impeachment Court.
2: Issue ng bayan, katotohanan.

0: hi, hi.
1: Magandang morning.
0: Magandang umaga, bayan!
2: Bayan!
0: Ito po si Anthony Taberna.
2: Ito po si Jerry Baha.
0: Muli po sa masa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta po kayo mga textmates, mga textpartners, mga kabarkada, mga kapatid, mga kapuso, mga kapitbahay, mga bosses, mga trolls! Sana po ay nakapagpahinga kayo ng itong weekend na ito.
2: Ay, talaga.
0: Pero pag tumingin ka sa social media, para hindi nagpahinga yung mga bosses.
2: Talaga, walang pahinga.
0: Naman. At tuloy-tuloy lang ang hanap buhay natin.
2: Saan ba kayo nakapag-long weekend?
0: Ayan.
2: Nasamantala niyo ba ang pagkakataon? Kayo ba ay nakaikot sa mga probinsya? Kumusta ba? Kumusta ba ang mga nakita ninyo sa mga probinsya? Kahit na sa dito lang, sa malapit lang sa Metro Manila.
0: Ayan, importante.
2: Ang buhay. Oo, buhay natin.
0: Eh, yung mga kababayan natin nasa sektor ng tourism. Sana po ay maganda pa rin ang kwento ninyo, ha? Dahil sa ngayong panahon na to, summer, yung mga kababayan natin kahit na kawitan palakol, gagawa at gagawa ng paraan para makapagbiyahe. Ano ba balita sa presyo ng pamasahe sa aeroplano, kumbatsyo?
2: Ayun na nga, di ba, itong mga nakakaraan, ito mas, ayun, hindi pa rin, wala pa rin tayong maaasahang pagbaba dyan, kumbatsyo, hanggat nananatili ang sitwasyon, ang krisis, dahil lalo pa ngayon, tumaas na naman ang presyo ng gasolina. Nakikibalita ako kahapon dyan sa Dubai. Dahil ang Dubai. Angat ang buhay. Ay, nakibalita ako kina Kate tsaka kay OG Labasan Alcira.
0: Yes.
2: Meron na palang ilang pa-counting mga flights. Pero ang Sevpac tsaka PAL, wala. Mukhang wala talagang flights. Yun lang yata ang Emirates, yung aeroplano nila. Ng Dubai, ang may mga biyahe.
0: Masarap din biyahe dyan kung Cebu Pacific dahil budget airline, mura.
2: Mura lang yun.
0: Ngayon, wala pala.
2: Ang naapektuhan daw talaga ng gusto doon ay yung mga nagtatrabaho, yung... ano ba ito? Yung mga hospitality.
0: Yeah.
2: Yung mga service sector. Oh. Ang dami daw na pinag-force leave ng 6 months, kumbachero.
0: Ako po. E di ko niya. Yung mga nasa hotel.
2: Ayun, mga ganun na.
0: Yung nasa hotel, yung mga nasa restaurant.
2: Dahil walang darating na mga guests. Alam naman natin na ang tourist arrival ng Dubai,
0: antindi.
2: Pero dahil sa pangyayari, ayun, oh. So, maraming mga workers, mga OFWs, ang pinag-forced leave ng hanggang 6 months.
0: Paano kaya yun?
2: Pinauwi dito. Nag-uwi yan. Marami yung pinauwi na sa Pilipinas.
0: Mabigat po yan, mga kababayan. 6 na buwan, ha?
2: Ibig sabihin, ganun nila tinitingnan itong krisis na nangyayari. Hindi nila nakikitang matatapos kaagad.
0: Ang Dubai kumbachero, ang United Arab Emirates ay kumalas sa OPEC, di ba? Yun ang pinakahuling balita, eh. Mukhang gagawa na ng sariling diskarte po ang UAE para po magtuloy-tuloy ang kanilang ekonomiya na may kinalaman sa petrolyo. Mas kaya yung mga kababayan natin dyan sa Albay, matindi yung dinanas nila nitong nakaraang araw hanggang ngayon.
2: Nag-ashfall pala dyan. Ano?
0: May ashfall po ngayon sa Albay, kaya yung mga dumadaang sasakyan ngayon dyan ay matindi ang inabot. Meron ba tayong video ng Albay? Kanina nagre-report sino nga yung nagre-report kanina? Sino nagre-report kanina kay Angelo? Yung ating reporter dun sa Bicol. Sino kanina? Sino nagre-report? Si Royal Saldico. Ayan, si Royal Saldico. Hingi tayo ng update dyan sa Albay. Kasi, para malaman natin kung okay naman ba ang ating mga kababayan dyan. Kasi pag pumuputok ang bulkan, tinan nyo na po mga kababayan ang sitwasyon po natin. ang sitwasyon po natin, may problema tayong pang-ekonomiya, tapos may ganito pa
2: ng... Nasabayan pa ng ganyan.
0: Nako! Kaya naalala nyo, tinanong natin si Secretary Rex Gatchalian, umisa na interview po ng 2x2. Baka naman magamit nyo yung para sa mga... sa mga kalamidad. Sabi naman po niya, hindi.
2: Hindi, iba yun. Iba raw yun. Hindi nakalaan daw talaga doon.
0: Kaya tinan niyo po ang itsura. Yan po ay sa Kamalig to, no? Kamalig Albay.
2: Parang maaalala mo yung pagputok ng pinatubo noon, no? Ayan, yung ganyang katinding pagbuga ng ano ng abo.
0: Oo, tapos kunyan dilipad diyan,
2: dilipad.
0: Kung saan na tangayin ang hangin yung abo noon. So delikado rin po sa kalusugan at siyempre sa pati sa flight kung bakero sa mga eroplano na bumibiyahe, 'di ba? Yung lang nangyari sa Talca makailan naapektuhan pati po yung mga flights po natin dito sa Metro Manila. Maghintay po tayo ng update mula po diyan sa Kabikulan. Oras po natin 6:45 ng umaga.
1: DZR Reach number 1
3: na naman
1: sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
4: Jalina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
5: Protection?
6: Yaku!
5: With 8 billion live LCS?
6: Yaku!
5: That may reach the intestines alive!
6: Yaku!
5: Helps improve digestion and boost immunity!
6: Yaku!
5: With proper diet and exercise?
6: Yaku!
5: Kaya panalo ka dyan!
7: Yaku! Panalo ka dyan! Yaku! Every day! Every day, okay!
8: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwashing!
9: Easy Hoga! Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil ni Jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Malay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B, sapat ang B-Vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
12: Farex!
13: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwede makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
14: Alagang yun nilabyan.
15: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa magja? Chocolate? Putik? Libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon, hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
21: ACS.
22: Ang kinis na niya.
23: In fairness, nag-glow up.
22: May budget.
23: So

0: akalang hindi natin o hindi nyo alam, mga kababayan, kasi ako hindi ko alam eh. Ito pong ibabalita namin sa inyo na tayo po ay papila-pila sa 20 pesos na bigas na ina-avail po ng ating mga kababayan at napakaganda naman at ang ganda pala ng bigas na to, kumbachero. Ang ganda nitong yung 20 pesos na bigas na na napakarami na ngayong mga kadiwa stores na nag-o-offer nito. Eh meron pa lang libreng bigas na ibinibigay ng gobyerno.
1: Aba, naman na ha.
0: Libreng bigas.
1: Merong 20 bigas, pero merong libreng bigas.
0: Meron pang libreng bigas. Ang Pangulong Bongbong Marcos pala kung bachero ay nag-utos sa DBM na mag-ilabas na yung pondo para sa tinatawag na Local Government Support Fund, LGSF, na ang layunin ay bumili ng bigas ang mga local government units at yun ang kanilang ibibigay sa mga nangangailangan na sector nila sa kanilang nasasakupan. At ang alam mo ba?
1: Libre yun, libre.
0: Libre to.
1: Bigay talaga ha.
0: Oo, at ang model na gustong sundan ng Pangulo ng lahat.
1: Ng lahat.
0: Ng mga
1: yung sistema.
0: Mga GU, sistema, ito pong dyan sa lalawigan ng Isabela.
2: Katunyig at Kajerry, Anthony Taberna, Jerry Baja, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos! Dos por dos!
1: Eh, kausapin natin ang mala ramp model, kumbachero. Kung tumindig, kung tumindig na gobernador ng Isabela para dahil sabi mo ang gustong tularan ng Pangulo ang gawing model ay ang ginagawa dyan sa Isabela.
0: Eh sa tindig pa lang naman eh talaga namang parang model.
1: Parang model.
0: Governor Rodito Albano ng Isabela, Gov. Magandang morning si Katunying po at saka si Kat Jerry.
3: Yes, good morning, Katunying. Good morning, Kajeri.
0: Opo, hindi man lang namin alam, ito pala ay nationwide na ginagawa itong inumpisahan nyo dyan sa Isabela. Magkano po ang binibigay ng national government for this specific purpose?
3: Ganito, Kajeri, Katunying, last month, sa kinatupad na ng ating Pangulo yung pagbibigay ng 5 million kada munisipyo ng 5 million pesos kada munisipyo, tapos dun sa mga probinsya depende sa population kinumpit nila. Ang ganda ng formula nga, kinumpit nila per population, yung probinsya naman binigyan. Katulad ko, binigyan ako ng 192 million pesos yung malaki nga yung sa ano pa rin, sa Nueva Ecija, saka sa Pangasinan, at saka sa, sa mga, basta yung malalaki mga populasyon, mga probinsya. Magbigay yan, iba yung sa probinsya, iba yung sa munisipyo. Sa munisipyo,
0: Magpapita pa pala. Sa munisipyo, 5 million yung standard per town.
3: Yes, 5 million per town. Ang ginawa nila. Hindi lang yun, 5 million per town, tapos, may 5 million pa na ibibigay pang intra. Yung 5 million, gusto mong gamitin yung pang intra mo, pang binili ng bigas,
0: okay na rin.
3: Yun. So pwedeng 10 million pang bigas. Itong bigas ko ito, ibibigay mo every 2 months. 10 kilos per beneficiary or per household kung gusto mo. Kunyari, sektor ng mga PWD o yung sektor ng yung mga pensionado hindi nakaka-receive ng pension ba? Pensionado hindi nakaka-receive ng pension. yung mga hindi nakaka-receive ng pension. pwede mo rin bigyan yun. Kung gusto mo, toda naman, pwede mo rin bigyan yun. Depende yun sa sektor na gusto mong bigyan ng mayor at ng gobernador. Kasi ginawa namin sa probinsya ganito, doon sa perang yan. Tulad yung mga mayor, ibigay na lang ng palay Sabi kasi gano'n ang ginagawa namin eh. Binibili namin ng palay. Yung sa mga LGSF namin, no, para tumaas yung presyo ng palay.
0: Ayun.
3: Tapos, binigiling namin, binibigay namin doon sa mga nangangailangan. Tulungang Boda, Barangay Official, Barangay Health Workers, PWD, Pusheto, tapos yung, ano dito, yung mga Barangay Officials. So, depende yan. Kung ano yung gano'n. So, itong dagdag na binigay ng Pangulo, first time to ah, na nag-release ng LGSF, ang siya lang ang Pangulo gano'n, naging na-release siya yung LGSF, na pantay-pantay, kasi dati, kung mapapansin mo, yung LGSF,
0: para nakasal yan eh.
3: Kusino lang, nakampi. Exactly, pero ngayon, ang ganda, parang pantay-pantay na ginawa ng ating Pangulo.
0: Pero ang ganda ho ni Bob, ang ganda nitong ginawa ninyo, dahil hindi lang yung
1: end user
0: ang mahinabang eh. Pati okay. Magsasaka,
1: yes.
0: Pati yung may kunuhan, kung kayo pa rin ang nagpapakono, ano?
3: Yes, exactly. Tapos ang maganda pa, kung nasa Metro Manila, yung mga nabigyan, yung Metro Manila ngayon, binibili yung bigas sa probinsya.
0: Ayun.
3: Sila, patulad ng Venezuela, Makati, San Juan, yung mga iba sa
1: Kinikipin. Kinukwento ni Yorme, yung daw pong bigas, yung bigas nila ay mula sa produce o ani ng mga magsasaka sa probinsya. Ayun, 80,000 beneficiaries daw sila.
0: Dapat ibawal na imported ang paggamitan yan. Dapat locally produced.
3: Yun daw ang sinabi ng Executive Secretary Rector at saka yun din ang gusto sa ating Pangulo.
0: Masana
3: sa locally produced para yung industry ng bigas matugunan mismo. Kasi yung mga farmers ang nakakawawa sa atin pag yung imported
1: So, ang distribution po, Gov, 10 kilos per household every 2 months? For how many months?
3: For 6 months na ito.
1: For 6 months.
3: June, mag-uumpisa yun. June siguro, May, mag-uumpisa. O mag-uumpisa next month, June, hanggang December. Next year, ganyan na naman gagawin. Sa tingin ko, next year, maka 10 kilos na every month. Ano pa lang ngayon? Testing pa lang nila ngayon. Ano ng buong month. So, sa amin sa probinsya, ang nangyari, lahat ng household nabigyan namin dahil sa budget namin, yun ang ginagawa namin. Tapos, dagdag pa ng national, naging sana on.
1: Hindi, Gov, ngayon binanggit mo yung mga sector kanina. May Bahal Arangay Health Workers, may Barangay Talod, mayroong TODA, may ganito. Pero paano yung mga kahit pa, yung mga working class ba? Yung mga katulad namin, na gusto rin namin makatikim
0: ng bigas
1: niyan, wala ba tayo dyan? Parang ganun, sabi siguro ng mga nagtatrabaho sa SM, sa mga mall dyan, o paano, meron din sila?
3: Depende yun, sa sektor na, kunyari, kasi by priority yan, syempre, yung priority, Katong yun, ka Jerry, kayo dalawa naman, siguro, ang biggest news,
1: Local kami, Nebesia kami. Yung dati, nakakatingin kami ng bigas ni Isabela, kaya lang hindi namin maalala, lasa ng bigas ng Isabela na yun.
0: Madala ng dating.
1: Tanong mo na, bigas lang ho ba yan? Ang Isabela, di ba, may mais din.
3: Bigas muna yung ano nila, tapos yung, kasi dalawa yun, di ba, 5 million, di ba? Ngayon, depende na sa, yung sa 5 million mo na naman, pwede na naman yun kung anong gusto mong produkto naman. Pwede rin infra, pwede rin din sa produkto naman. Pero sa akin, ang ginagawa ko, lahat eh, hindi na ako nag-i-infra eh, kasi hindi
0: na pwede. Na lang muna. 4-H!
4: Nationwide! isang nakakabilib na Lunes sa ating lahat dahil nakakabilib ang kwento ng isang batang Pilipino na kinilala sa buong mundo dahil sa kanyang kahangahangang advokasya para sa mga bata na nasa lansangan. Bago ang kanyang tagumpay, dumaan muna sa matinding pagsubok ang tubong Cavite City na si Chris Kels Valdez kabilang ang hirap ng buhay at pang-aabuso mula sa kanyang ama. Ayon kay Kels, naranasan niyang mamuhay sa lansangan habang nangungolekta ng basura. Isang araw na aksidente siya at doon nagsimula ang pagbabago ng kanyang buhay nang sumailalim siya sa pangangalaga ng Christian Youth Charity Leader na si Harnin Manalaysay. Mula noon, nakapag-aral siya at sa edad na 7 ay itinatag nila ni Harnin ang Championing Community Children, isang organisasyong tumutulong sa mga batang lansangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng gifts of hope na may lamang damit, chinelas, hygiene kids at pagkain. Bukod pa rito, tinuturuan din ni Kes ang mga bata ng wastong kalinisan at pag-aalaga sa sarili upang manatiling malusog. Dahil dito, mahigit 10,000 kabataan na ang kanyang natulungan sa Cavite. Noong 2012, ginawaran si Kes ng International Children's Peace Prize at naging kauna-una ang Southeast Asian na tumanggap ng nasabing parangal. Matapos nito ay tumulong ang

0: nakapagbigay ang kids' rights at championing community children ng serbisyong medikal, edukasyon at proteksyon sa mga batang nasa lansangan. Ang kwento ni Kez Valdez ay patunay na hindi hadlang ang edad, estado sa buhay o masakit na nakaraan upang maging dahilan ng positibong pagbabago sa lipunan. At yan ang ating nakakabilib na kwento ngayong Lunes ng umaga. Ito po si DJ Claire MX3, dito ako bilib. Magandang umaga!
1: Radio Nationwide! Hi! Ito po si Ate Cheska ng Radio Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Matibuko, may pabango.
4: Hindi, sis. Sensin G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho, buong araw kang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.

0: Matso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Bakila'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Matso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,

0: Makin sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
3: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
2: Crop Giant?
3: Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono.
2: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
3: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
4: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
5: Wow! Amoy yayamanin!
6: Natibong ulo, may pabango?
5: Hindi, sis! Sensi G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho kung araw kang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.

0: Ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad! Hindi tipid! Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura! Pero magdadagdag ka ng bleach! Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid! Sapat na! Di kailangan i-bleach! Dahil ang Champion, laging nag-improve! Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo!
1: Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo, may pabango?
1: Hindi, sis!
2: Samson G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok kung araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
1: Simply G, simpleng ganda.
3: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
0: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero magdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat to sa inyo.

pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly

0: nationwide.
1: Reaching more Filipinos than any other network. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
0: News Talk Radio on the morning show, Radyo Natin Nationwide.
2: Di ka na mahuhuli sa balita.
3: Di ka na maiiwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari.
2: Saan mang bahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita. Lahat kuha, lahat hagib. Mga balita, komentaryo, iisang programang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan, Angelo Balmones. Radyo Natin Nationwide. Nationwide.
4: Lunes na tayo ngayon. Ayan. Lunes na tayo ngayon, May 4, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, mahigit 195,000 individuals. Halos 130 barangays apektado ng ash fall mula sa Bulkang Mayon. Impeachment complaint laban kay BP Indaysara, inaasahang pagbubutohan sa plenaryo ng Kamara ngayong Lunes. Panibagong oil price hike, kasado naman bukas. Province-wide gun ban epektibo na sa buong Central Visayas simula ngayong araw dahil po ito sa ASEAN Leader Summit. Cooling room sa mga LRT station bukas na para sa mga pasahero. PNP kakasuhan ng mga relistang nanakit ng mga pulis noong Labor Day. Tatlo sagutan sa pagguho ng Dito Bridge sa Ilocos Sur.
2: Radyo Natin Nationwide!
4: May buntag sa detalye ng ating mga balita, umabot na sa mahigit 195,000 ang mga individual o halos 58,000 ang pamilya ang apektado ng matinding ash fall mula sa Bulkang Mayon. Base sa Mayon Volcano Monitoring Activity Report 100,2026, pinakamaraming mga residente na apektuhan ay mula sa Ginubatan. Umabot ito ng 26,000. Dinusundo naman ito ng mga apektadong residente mula sa UAS na mahigit 21,000. Sa Ligao City naman, may narehistrong 8,626. At sa bayan ng Kamalig, may 8,129 na mga apektadong residente. Antay bayanan nyo mamaya ang ma-report mula po dyan sa Kabikulan. Halos 130 barangay sa Albay ang direktang naapektuhan.

0: flash poll mula sa Bulacang Mayon. Sa ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, kabilang sa mga barangay na pinaka-apektado ay mula sa Kamalig, Kinabatan, Uwas at Ligao City. Sa Natos, 16 ang apektadong barangay sa Kamalig, 41 naman sa Kinabatan, 19 sa Ligao City at 53 sa Bayan ng Uwas. Pero sa kanina ho nung makausap natin sa DCRH si Director Coco Toto Bacolcol, ang sinasabi niya medyo nag-normalize na ang sitwasyon ng bulkan bagamat nananatili ang banta ng ashfall o yung pong maalikabok mula po sa mga abong nang galing sa pagbuga ng bulkan. Nananatili naman sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano matapos itong magbuga ng abo at mga debris na nakaapekto nga sa ilang bahagi ng Bicol. Batay sa pinakauning monitoring ng PBOX, nakapagtala sila ng pagdaloy ng lava sa Basud, Bonga at Miisiigali. Nakapagtala rin ang PBOX sa mahinang Strombolian activity, paminsan-minsang lava encountering at pag-agos pa rin ang pyroclastic density current sa loob ng permanent danger zone, particular na sa Miisiigali. Naranasan din ang ashfall sa mga lugar sa timog kanluran ng bulkan. Umabot na ng 32 volcanic earthquakes ang naitala, kabilang ang 25 tremor events. Tumagal ito ng 2 hanggang 15 minuto. Naitala rin ang 284 rockfall events at 14 pyroclastic density current signals. Patuloy din nagpapakita ng crater glow o banaag habang ang sulfur dioxide emission naman umabot ng 1,586 tons per day. Patuloy din ang paalala ng PBOX na nanatiling pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng permanent danger zone dahil sa banta ng biglang pagsabog at iba pang mapanganib na aktibidad. Ipinag-utos naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang mabilis sa pagpapadala ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng pagbuga ng abo. Sa inilabas na pahayag ng Malacanang, nasa full swing na ang response operations upang protektahan ang kalusugan ng publiko, iyakin ang kaligtasan, mapanatiling bukas ang mga pangunahing kalsada, ganyan din ang mga serbisyo sa mga apektadong lugar. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways agad na alisin ang mga abo sa mga pangunahing kalsada at ang Bureau of Park Protection naman inatasan para sa water spraying at clearing operations. Namahagi naman ang N95 miles, nag-deploy ng mga mobile clinic para sa mga residente na may problema sa paghinga at nagtayo na rin ng water station ang Department of Health. Nagbabala rin ang Pangulo na bantayan mabuti ang mga ilog at mga daluyan ng tubig na posibleng daanan ng lahar lalo na kung magkakaroon ng malakas na pag-ulan sa rehiyon. Sabi na pata minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Inaasahang pagbobotohan na ngayong Lunes, May 4, sa plenaryo ng Kamara de Representantes ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bago ito, pagtitibayin muna ng House Committee on Justice ngayong araw ang ulat nito na nagre-rekomenda na ipadala ang articles of impeachment sa Senado kung saan lilitisin si Vice President Sara Duterte. Kasabay ng pag-aproba sa report, pagtitibayin din ng panel ang kaukulang resolusyon at articles of impeachment bago ito formal na isumitin sa plenaryo para naman sa deliberasyon ng buong kapulungan. Matapos may padala sa plenaryo, pagbubutohan na ito at kailangang makakuha ng hindi bababa sa 1/3 o 106 votes mula sa lahat ng mga miyembro ng Kamara upang opisyal na maipadala ang Article of Impeachment sa Senado. Bumoto ang komite nitong nakalipas na linggo ng botong 53-0 unanimous upang ideklarang may sapat na batayan ang dalawang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kumpiyansa naman si Bicol Saro Party Representative Terry Redon. Hindi mahihirapang makakuha ng 106 votes para lumusot sa plenaryo at maiakyat sa Senado ang impeachment case ni VP Inday Sara. Ayon kay Redon, naniniwala siyang matibay ang mga ebidensya laban sa Vice Presidente na ipresenta sa impeachment proceedings ng House Justice Committee. Kabilangan niya rito ang maling paggamit ng 488 million pesos na pondo na ipinasa sa uli na ng Commission on Audit. Hindi may paliwanag na yaman ang mag-asawang Duterte at Carpio at pagbabantahan ni Bipin Daisara sa buhay noon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., ng Unang Ginang at ni dating Speaker Martin Romualdez. Higit na rin doon inaasahang maitatransmit na sa Senado ang articles of impeachment laban kay Bipin Daisara sa susunod na linggo.
1: Mga probable cause, 53 votes na po yun. So ang kailangan lang naman po namin 106 votes to impeach it and to send it to the Senate. So, tingin ko naman ho, that is a number that will not be difficult to surmount at makuha. So Dulo, we will let the members decide for themselves, no, based on conscience, based on the evidence presented. But I'm quite certain ho, kahit based na lang po on the evidence, on unexplained wealth, on the threat against the president, on confidential funds misuse, mamili na lang sila doon sa kahit ano pong tatlong mga pillars po ng impeachment complaint. Tingin ko makukumbinsi at makukumbinsi sila.
0: Nagpahayag ng kahandaan ng Senado sakaling iakyat ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa mga susunod na araw, ayon kay Senate President Vicente Soto III, kabilang sa kanilang tatalakayin sa pagbubukas ng sesyon ngayong araw ang nakaabang na impeachment trial. Sabi ni Soto, handa ang Senado na gampanan ang tungkulin ito bilang impeachment court sakaling maisumite na ang articles of impeachment. Bukod sa impeachment, tututukan din ng Senado ang 17 priority bills bago ang adjournment sa June 5. Pero aminado siyang posibleng maapektuhan ang schedule dahil sa inaasahang pagdating ng impeachment case ngayong Mayo. Sa kabila nito, tinayo naman ang liderato ng Senado na magpapatuloy ang kanilang trabaho bilang o habang pinaghahandaan ang posibleng paglilitis. Posibleng sa Hunyo pa makakapagsimula ang Senado para naman sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senate President Vicente Soto III, may mga legal na mga prosesong dapat kasing unahin o sundin. Ang siyang magpapatagal naman sa pagsisimula ng trial hanggang sa 3 linggo. Dahil dito hindi niya agad na makapagkukundi ng Senado bilang impeachment court, oras na maisumite ng Kamara ang articles of impeachment sa mataas na kapulungan. Kabilang sa mga prosesong kailangan daanan ng pagpapalabas ng summon o patawag sa vice-presidente, paghihintay ng sagot mula sa kampo ng vice, at pagsasagawa ng preliminary conference para mapagkasunduan ang mga ebidensya at testigo. Layan ang nasabing prosesong maiwasan ang nangyari sa impeachment dati ng yumaong Chief Justice na si Renato Corona noong 2012, kung saan nagkaroon ng kalituhan dahil sa biglaang testigo o mga surprise witnesses. Inamin din ng senador na maaaring kumaharap sa legal na hamon ang korte o ang impeachment court. Gayunman, niniwala pa rin si Senator Ping Lacson na hanggat wala namang inilalabas na temporary restraining order ang Korte Suprema, tuloy ang paglilitis. Inaprobahan ng Malacanang ang panibagong travel authority ni Vice President Sara Duterte para sa pagpunta nito sa 5 bansa. Ito matapos sa maging kontrobersyal ang last minute umanong pagpapalabas ng clearance ng palasyo sa una nitong request. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inalabas ng travel authority noong April 28 sa kupito ng pagbisita ni BP Daisara sa The Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Epektibo ang travel authority ng Vice-Presidente mula May 2 hanggang May 15. Matatanda ang April 22, humiling si BP Daisara ng clearance para sa original na schedule ng kanyang biyahe noong April 23 hanggang Mayo 15. Bagamat inoprobahan ito ng acting executive secretary na si Ronald Precto, hindi tinuloy ng vice-presidente ang kanyang biyahe dahil sa manoy last minute approval.
2: Radyo Natin Nationwide!
0: Alas 7:20.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Nationwide!
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Wala nang tag-imik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
7: Radio Natin.
4: Nationwide!
7: Wow! Ang mayayamanin!
8: Matibuk mo, may pabango?
7: Hindi, sis! Samsung G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan!

0: Laging sulit ang glue.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: At kung nagustuhan nyo ang napakinggan yung kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog... yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.
3: Wow! Amoy yung yamanin!
4: Pati buhok umuwi pa bango?
3: Hindi, sis!
4: Sunshine G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok kung araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Jelina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah. Pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok umuwi pa bango?
3: Hindi, sis!
4: Sunshine G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok kung araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
7: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Mga kwento ng pag-asa. Aral at inspirasyon, sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly Yours, handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours, kasama si Miss Gladie Mabini tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly Yours.
9: Radyo natin nationwide!
10: Medyo 8 minutos mahigalang manmalabay ang alas 7 sa muntag. Balik tayo sa mga balita. Tinawag ni Tingog Party Representative Jude Asidre na intriga lamang ang memborasyon na ilang miyembro umano ng House Justice Committee ang tumatanggi na ngayong pirmahan ang committee report na nagpapatibay na may probable cause ang dalawang impeachment complaint laban kay VP Inday Sara Duterte. Paliwanag ni Asidre, hindi naman kailangang mangalap ng pirma sa pagpapatibay ng House Committee Report dahil chairman lamang ang lalagda rito at saka pagbobotohan ng mga miyembro para formal na maisumite sa plenaryo. Sinabi ni Asidre, malinaw na walang alam sa regulasyon ng Kamara ang mga nagpapakalat ng naturang fake news at paninira lamang ang motibo nito.
11: Ang totoo po niyan, nung last meeting, inatasan po ang ating secretariat na mag-draft ng committee report. Pero ang committee report na yan ay i-approve at i-present pa lang sa meeting namin bukas ng Justice Committee kung saan magbobotohan. At sa practice po ng mababang kapulungan, ang pumipirma lang po ng committee report ay ang chairman ng committee at kasama po yung committee secretary. At ang nangyari lang po, bumoboto lang po kami to approve the committee report. So hindi po totoo na kailangan may co-author dun sa committee report. I think itong naggumawa ng kwentong ito, wala akong alam o hindi ko masyadong updated sa proseso ng ginagawa ng mga committee sa House.
10: Naniniwala naman si nating Senate President Coco Pimentel III, walang legal na basihan para madali ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Oras na maisumite ng Kamara ang Articles of Impeachment. Paalala ng Senador, anumang pagtatangkang iwasan ang paglilitis ay isang direktang paglabag sa tungkulin ng mga Senador na nakasaad sa Konstitusyon. Payo ni Pimentel sa mga dating kasamahan sa Senado, pabilisin ang impeachment trial upang malaman ng taong bayan kung ano ang kanilang desisyon bilang mga senator judges. Bilang isa sa mga naging Senator Johnson 2012 impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, tiwala si Pimentel na rerespetuhin ng publiko ang anumang hatol basta't nasusunod lamang ang tamang proseso. Nagprotesta sa kahabaan ng Ayala Avenue ang August 21 movement o Atom kahapon. Suot ang dilaw na t-shirt at dala pa ang mga dilaw na placard, sabay-sabay na sinigaw ng maito ang panawagang papanagutin ang mga kurakot. Apilan ng grupo sa gobyerno papanagutin ang mga nasa likod ng plant control scandal at harapin din ni Vice President Sara Duterte ang impeachment case laban sa kanya. Iginit ng grupong Atom may sapat na batayan para mapatalsik sa pwesto si VP Andaysara kasabay ng panawagang wakasan na ang political dynasty. Inaasahang magiging mabigat at abala ang magiging trabaho ng Senado sa mga susunod na buwan kasabay ng muling pagbubukas ng regular session sa mga susunod na linggo. Bukod sa prioridad ng mga batas, kabilang sa may inaasahang tututukan ng mataas sa kapulungan, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang nagpapatuloy na imbestigasyon sa plant control scandal. Una ng tiniyak ni Senate President Vicente Tito Soto III, handang Senado na aksyonan ang impeachment complaint, forthwith, laban sa Vice President, oras na isimite ng Kamara ang Articles of Impeachment. Dahil naman sa inaasahang dami ng nakapilang trabaho bago ang adjournment in the day sa June 6, ibinungkahi ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na magkaroon ng estratehiya sa oras. Ang suggestion ni Senator Ping, sakaling maisumite ang Articles of Impeachment sa Senado, kailangan bakante ang mga umaga para sa committee hearing bago magsimula naman ang impeachment trial sa regular session.
9: Radyo Natin Nation! Nationwide!
10: 5.9 km access road sa Kamaratuan City, Nueva Ecija, target na tapusin ng DPWH ngayong taon, alinsunod naman sa direktiba ng Pangulong BBM. Detalye na balita mula kay Angel Valenton III mula sa 103.3 Radyo Natin, San Jose, Nueva Ecija. Angel, good morning!
0: Magandang umaga, iniutos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tapusin ngayong taon ang matagal nang inihiling ng City Government of Cabanatuan na access road na magdurugtong sa Sian na Barangay patungong Central Luzon Link Expressway CCLEX upang mapabilis ang biyahe ng mga motorista at commuter at makabawas sa konsumo ng gasolina. Naglaan ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng mahigit 368 milyong piso para sa pagsisemento ng 5.5 siyam na kilometrong kalsada ay isa sa priority projects ng ahensya sa lungsod. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dison, pagalan sinimulan ng LG ang proyekto noong 2019 at nakapagpatayo na ng mga tulay tulad ng 1.5 kilometers Leopoldo Vergara Bridge. Dagdag pa ang pagpapatag at pagpapalawak ng daan. Kaya bilang sukli sa kanilang inisyatiba, tungkulin naman ang tambansang pamahalaan na tapusin ang pagkongkreto sa kalsada. Sa pagbisita ng kalihin sa Cabanatuan City nitong May 1, 2026 para personal na inspeksyonin ang iba't ibang proyektong pang-imprastruktura, sinabi niyang target ng DPWH na makumpleto ang 2 lanes ng kalsada ngayong taon at gawin itong 4 lanes pagsapit ng 2027. Kukuhanin ang pondo mula sa 2026 General Appropriation Act. Nagpasalamat naman si 3rd District Congressman Julio Cesar Vergara at anak nitong si City Mayor Micah Elizabeth Vergara at binigyang diin na mahalaga ang proyekto sa pagpapalaman pabilis ng biyahe, pagluluwas ng produkto at pagpapasigla ng ekonomiya. Dagdag pa ni Mayor Micah, sa gitna ng mataas sa presyo ng langis, makatutulong ang maayos na kalsada upang mapabilis ang transportasyon at makahikayat pa ng mas maraming negosyo at trabaho, hindi lamang sa Cabanatuan kundi pati na rin sa ibang panig ng Nueva Ecija. At yan ang balita sa oras na ito mula sa 103.3 Radyo Natin FM, San Jose City, Nueva Ecija. Angel Valenton III, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
10: 35 makalipas ang alas 7. Oy, para sa mga mahilig mag-shoot-shoot, ha? Mahilig sa photography. Tuloy pa rin ho ang pagtanggap ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng mga entries ninyo para sa 2026 Pangcore Photography Contest. Ang tema nga po, ulitin natin, Kids at Play. Ang layunin nito, ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata, mga asal na natutunan nila sa simpleng paglalaro. Bukas ang patimpalak sa lahat mga Pinoy photographers, amateur man o professional, edad 16 years old pataas. Ayon kay Pangcore Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco, hangad ng paligsahan na mapanatili ang mga tagpong nagpapakita kung gaano nakatutulong ang laro at saka yung libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng isang pasit. Sa paglalaro, sabi ni Chairman Tenco, nagsisimula ang pangarap sa paglalaro din ang huhubog ang kanilang kinabukasan. May tatlong categories na pwede niyang salihan, ha? Conventional, mobile at drone categories. Conventional, gamit nga po yung mga larawan ng mga conventional camera, digital, single and express, reflex, compact. Basta yung ano yung traditional na camera. Ang mananalo dyan, walo. Lahat sila tatanggap ng tig 100,000 pesos plus trophy. Doon naman sa mobile at drone category, tigwawalo din ang pipiliin at ang bawat isa mananalo din ng 50,000 pesos plus trophy. Ang deadline of submission ay June 30, 2026. Hindi pwede yung mga lumang picture, ha? Ang pwede lang ay kuha mula September 23 hanggang June 30. Ang mga entries po ninyo, ipapadala po ninyo sa Pangcore Photography Contest 2026, www.pangcore.ph/photocon2026. Isang individual arrestado naman sa operasyon ng ilegal na barel sa Toledo City, Cebu. Detalye ng balita mula sa 103.9 Radyo Natin, Pinamugahan, Cebu, mula kay Rizal Angel Ferraz. Rizal.
12: Magandang umaga, Pilipinas. Arestado ang isang suspect matapos ang isinasagawang search warrant operation ng kapulisan sa Toledo City, Cebu, kamakailan. Batay sa ulat, isinagawa ang operasyon dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang batas sa laban sa illegal na pamamay-ari ng baril. Sa nasabing operasyon, na-recover mula sa suspect ang isang .357 caliber revolver at apat na piraso ng live ammunition na walang kaukulang insansya. Ayon sa kapulisan, bago ang operasyon ay may mga residenteng nagreklamo laban sa suspect dahil omano sa panggugulo nito sa komunidad habang nasa employment siya ng alak. Dahil dito, nagsagawa ng surveillance at investigasyon ang mga otoridad na nagresulta sa pagkuha ng search warrant at matagumpay na operasyon. Ipinahayag ng pulisya na malaking tulong ang pagkakasamsam ng nasabing baril sa pagbawas ng mga loose firearms sa lugar na maaaring magdulot ng panganib sa publiko. Samantala, inuri ni Police Colonel Abubakar Udang Manjel Jr. ang mga operatiba sa kanilang matagumpay na aksyon. Aniya, patunay ito ng kanilang matibay na paninindigan laban sa illegal na armas. Tiniyak din ng kapulisan na ipagpapatuloy nila ang mas pinaigting na kampanya kontra illegal na baril upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong probinsya ng Cebu. Yan ang balita sa mga oras na ito mula dito sa DYRR 103.9 Radyo Natin Pinamungahan Cebu. Ako si Razel Angel Davez Aras, nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide.
10: Dagan salamat, Rachel. May buntag sa mga tigpaminaw nato riyan sa Sugbo. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Iloilo, sa Negros. Ito, hindi kagandahan balita. Kasado na ang panibagong oil price hike bukas. Sa pagtaya ng Department of Energy, nasa piso hanggang 2 piso per liter ang posibleng itaas sa presyo ng diesel. 3 piso hanggang 4 piso naman ang sa bawat litro ng gasolina. Kung matutuloy, ito na ang magiging katapusan ng 3 magkakasunod na linggong tapyas presyo sa diesel. Ang pagtaya ay batay naman sa Mean of Plot Singapore, isang pangunahing pricing benchmark para sa refined petroleum products sa buong Asia Pacific market. Ang magandang balita, posibleng magkaroon din ng hanggang 4 pisong rollback naman sa presyo ng kada litro ng kerosene. Kung niyo po matatandaan, last week nga nung kausap natin si Joy John Valeriti Acol, sumampa na ng $140 yata per barrel ang presyo ng Brent crude. Ano ba? Kaya yun yung naging projection, natataas na naman ang presyo ng gasolina. Tinatayang mananatiling mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo hanggang sa taong 2027. Ito'y sa harap na nagpapatuloy na oil supply disruption sa Strait of Hormuz, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Ang nangyayari ho kasi, may naval blockade ang Iran, may naval blockade na din ang US. Sa pagtaya ng DBS Bank and the Perth Metro Securities Brokerage Corporation, maglalaro ng $85 hanggang $90 per barrel ang Brent crude. Kapag tatapos ng taon, mas mataas na naon ang estimate na $80 hanggang $85. Para naman sa taong 2027, nakikitang papalo ito ng $72 hanggang $77 per barrel. Mas mataas naon ang outlook na $65 hanggang $70. Sa ilalim ng isang base case scenario na may 50% probability, kahit magkaroon ng kasunduan sa Middle East ngayong second quarter ng 2026, unti-unti nang magbubukas ang Strait of Hormuz ngayong buwan o sa Hunyo, kaya lang aabutin pa rin ng ilang buwan para bumalik sa normal ang presyo ng langis. Kasi po, maraming nasirang mga pasilidad. Bago umalis, pababa ng $80 per barrel ang langis. Posibleng sumipan pa ito ng $90 hanggang $110 o kaya umakyat pa sa $125 per barrel. Kinalampag naman ni Senator Jaime Marcos ang pamahalaan. Agar ang magpatupad ng direktang government-to-government oil procurement upang maibsan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni Senator Amy, dapat direkta nang bumili ang gobyerno ng langis mula sa mga pambansang supplier at ibenta ito ng kontroladong presyo upang makatulong sa mga sektor na labis na tinatamaan ng oil price hike gaya ng mga chuper, magsasaka at mga mangingisda. Binatikos din ng senador ang anyay passive response o mabagal na pagtugon ng gobyerno sa harap ng oil shock na patuloy na nagpapataas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kinwestiyon din ni Senator Amy kung bakit hindi nakikipagkasundo ang gobyerno sa Russia para sa mas murang krudo gayong merong pang sanction waiver na pinalawig hanggang Mayo 16. Tugot punto ni Madam Amy, kung ang isang pribadong kumpanya na tulad ng Petron ay nakakakuha ng 2.48 million barrels ng Russian crude, wala anyang dahilan para hindi ito magawa ng gobyerno ng Pilipinas.
9: Radyo Natin Nationwide!
10: 43 na matalibas ang alas 7 ng umaga.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
14: Nationwide!
15: Simply G, simpleng ganda.
16: MX3, dito ako bilib.
14: Nationwide!
7: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
15: Ang mga mommy, simula pa lang, sinisigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-Alaga ng breath kaya fresh ang hilinga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon, hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.

0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Wow, amoy ay manin.
3: Natibuhok mo, may pabango.
2: Hindi sis.
4: Sunshine G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok ng araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Jalina magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na pa yun. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo. Jalina magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na pa yun. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
2: Wow, amoy ay manin.
3: Natibuhok mo, may pabango.
2: Hindi sis.
4: Sunshine G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok ng araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
7: This is easy, hugus stains, a champion dishwashing.
8: Easy, hugus. Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
8: Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Ito na po yung hininam kong pera tulad ng tutsang na pagkasunduan.
10: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino may isang salita.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Jalina magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.

0: 7:50 ang oras sa buong kapuluan. Balita muna mula sa Nueva Ecija, 7 individual na sangkot sa iba't ibang kaso. Nasa korte ng pulisya sa binigting na kampanya kontra kriminalidad. Detalye na balita mula sa 103.3 Radyo natin San Jose, mula kay Angel Valenton III. Angel, good morning.
1: Patuloy ang pinaigting na kampanya kontra kriminalidad ng kapulisan sa Nueva Ecija na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga taong sangkot sa iba't ibang kaso nito lamang Sabado, Mayo 2, 2026. Sa ulat na itinating kay Provincial Director Richie Claraval ng mga hepe ng lokal na kapulisan, kabilang sa naarestong isang 35-anyos sa babaeng most wanted sa Cabanatuan City, may kinakaharap na kasong paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016 na may piyansang 300,000 pesos at isang alias J na most wanted person ng Kabyawa na may kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na may rekomendadong piyansang 400,000 pesos habang dalawang NWP sa Muñoz Sayon City na may kasong estafa at qualified theft sa Saragossa ang nasa korte ng kapulisan. Nahuli sila sa bisa ng warrant of arrest. Nadakip din sa drug buyback operation ng Saragossa MP ang isa umanong tulak na nakuhana ng 2 gramo ng inihinalang shabu na nagkakalaga ng 13,600 pesos dahilan upang baharap ang sospek sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Matapos naman ang mahaba-habang habulan na corner at nasa kote ng PNP Kabyao sa Barangay Santa Rita, ang 2 lalaking lula ng isang motorsiklo. Nakuha sa isa sa mga sospek ang isang caliber Magnum 357 na may 3 balat walang lisensya. Ngayong Lunes, May 4, nakatakdang iharap sa piskalya ang mga nasa kote upang pormal na sampahan ang kaukulang kaso at mapanagot sa kanilang mga pagkakasala. Samantala, sa ilalim ng PNP Balik Baril Program, 2 kalibre 38 baril na walang serial numbers ang voluntaryong isinuko sa Bayan ng Laur at Bungabon, Nueva Ecija. At yan ang balita sa oras na ito mula sa 103.3 Radyo natin FM San Jose City, Nueva Ecija. Angel Valenton III nagbabalita para sa Radyo natin Nationwide.
0: Radyo natin Nationwide! Epektibo na simula ngayong Lunes ang province-wide gun ban. Suspensyon ng lahat ng gun permit sa buong Central Visayas. Tatagal ito hanggang alas 11:59.
2: Radyo natin!
0: Gabi, Nation of Southeast Asia Nations Leaders Summit. Sakop ng gangbang para sa ASEAN Leaders Summit ang mga lungsod ng Cebu, Mandawi, Lapu-Lapu at buong Cebu Province. Sa ilalim nito, hindi panghintulutan ang transportasyon ng baril para sa mga membro ng gun club at operasyon ng mga manufacturers at mga dealers ng armas. Bawal din ang paggamit ng permit to carry firearms outside of residence, transportasyon ng mga sangkap ng pampasabog, pagbubukas ng mga shooting range at pagbebenta ng mga pyrotechnics o mga papotok. Tanging ang mga uniformed personnel mula sa PNP, Armed Forces of the Philippines, at iba pang law enforcement agencies na nasa opisyal na tungkulin at naka-uniforme ang pinapayagang magdala ng armas sa panahon ng umiiral na gun ban. So kahit sa mga sikyo, ha, kung hindi kayo nakalagay sa inyong post, ano, at saka hindi kayo naka-uniforme, hindi kayo pwedeng magbit-bit ng baril. Pinangunahan naman ni PNP Chief Jose Melencio Narutantes ang send-off ceremony ng mahigit 7,300 personnel. Ipakakalat sila sa nalalapit na ASEAN Summit 2026. Isinagawang seremonya sa Mactan Shrine sa Lapu-Lapu City, dinalawa ng matauhan ng mga government security at emergency response agencies ng Central Visayas. Ang ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City ay gaganapin May 7 hanggang May 8. Magpapakalat ng mahigit 7,300 security at emergency personnel ang pamahalaan para sa seguridad ng mga dadalo sa 48th ASEAN Leaders Summit 2026 ngayon nga pong May 7 hanggang 8. Formal na inilunsad ang deployment sa Mactan Shrine kung saan nakaantabay ang mga tauhan mula sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang emergency response units. Aktibo rin ang Task Group Central Visayas para sa seguridad, traffic management at emergency response, ang mga ospital naman naka-blue code o code blue alert na. Ayon sa PNP, handa ang kanilang hanay para tiyakin ang ligtas at maayos sa pagdaraos ng summit. Ang mga delegado ay inaasahan na magagaling sa iba't ibang bansa sa mga ASEAN member countries. Oh, sa mga motorista ha, yung mga nanggagaling ng probinsya at dadaan dito po sa may C5 o Cambitex C5 link, may bayad na. May bayad ng pagdaan sa segment 3B ng Cambitex C5 link simula bukas May 5. Ito'y makarang pantulutan ng Toll Regulatory Board o TRB ang pangungulekta ng toll sa mga dumaraan sa segment 3B. Matapos ang mahigit isang buwan ng free pass o libreng pagdaan mula ng buksan noong March 30. Pag nito ang mga motoristang dadaan ng Cambitex C5 link o mula Taguig patungong Sukat Road o vice versa, obligadong magbayad ng 59 pesos. Para yan sa class 1 ha, 170 naman para sa class 2 at 176 para sa class 3. Para naman sa mga magmumula sa Taguig papuntang Ross Boulevard o sa Pote, ay kailangan magbayad ng toll na 97 pesos para sa class 1, 194 para sa class 2 at 291 para sa class 3 vehicles. Sipin nyo kung round trip pagpasok sa umaga, bayad ka na ng 194 para sa class 2 vehicles, ano ha? Tapos pag uwi mo, bayad ka uli 194. E di kulang-kulang 400 ang Cambitex C5 Blink Segment 3B ang nagkukonekta ng Manila Cavite Expressway at C5 Road sa Taguig. Dahilan para mabawasan sa 15 minuto ang dating karaniwang travel time na isa at kalahating oras.
3: Radyo Nating Nationwide!
0: Provincia ng Kamsur, nagatid ng tulong sa Albay. Detalye na balita mula kay Elijas Balbin mula sa radyo natin Kamsur. Good morning, Elijas. Diyos marahing aga.
4: Agad na napadala ng pamahalang panglalawigan ng Kamsur ng 12,000 liters na malinis na maiinom na tubig para sa mga residenteng naapektuhan ng ash fall sa bayan ng Ginubatan, Albay. Well, Angel, sa mga oras na ito, naka-convoy tayo no, dito po sa pinadala ng probinsya ng Kamsur itong lorry. Ano. So, kagad po na mga pinag-utos ni Camarinesor Governor El Revillo Perte ang agarang pagpapadala ng tulong upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng nahaharap sa kakulangan ng malinis na inuming tubig. Tinatayang nasa 150 kabahayan ang direktang makikinabang sa ipinadadalang supply ng tubig. Ihahatid po ito sa Barangay San Francisco, Barangay Trabesia at Barangay Iraya. So kabilang po ito sa mga lugar na labis na naapektuhan sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Umabot na rin, Kuyang Angel, sa 195,363 na individual o katumbas po ito na aabot sa 55,991 na pamilya ang naapektuhan ng matinding ashfall. So pinakamaraming naapektuhan bayan, Kuyang Angel, sa bayan ng Uwas kung saan nasa 53 barangay ang nakaranas ng matinding ashfall. Sinundan po ito sa Barangay Ginubatan na may 41 apektadong barangay sa Ligao City na nasa 19 na barangay at sa Bayan ng Kamalik na aabot din po sa 16 na barangay. Sa Kapuan, aabot ito sa 129 na barangay sa lalawigan ng Albay ang napaulat na nakaranas ng pagbagsak ng abo mula sa Bulkang Mayon.
0: Eli, sabi mo naka-condo, gano'n ba kalayo from Kamsur papuntang Albay?
4: From Capitol, Kuyang Angel, aabot kami ng higit isang oras
0: Para
4: makarating dito sa bayan ng Ginubatan.
0: Pero yung ashfall, hindi na umabot sa area nyo?
4: Hindi na po, Kuyang Angel.
0: At least hindi kayo apektado, ano ha? Ibig sabihin, within the confines lang din pala ng perimeter ng ano, ng Albay.
4: Yung
0: ashfall. Okay. Tapos from there, magtatagal kayo doon o maghahatid lang yung mga relief at saka tubig?
4: Tubig lang po yung Angel ang ihatid kasi galing na kami doon kahapon. Ang nagiging problema talaga ng mga residente ay yung kakulangan ng malinis na tubig. Dahil lang lumalabas doon sa mga tubig nila eh may mga buha-buhangin pa po ano.
0: Oo. Eh, siyempre nabagsakan ano ah. Anyway, sige. Opo. So gano'ng kayo karami yung convoy niyo?
4: Nasa limang convoy lang kami, Kuyang Angel, sa mga oras na ito. At nakakuha tayo ng info na bukas ulit, maghahatid ulit dito ng tulong ang probinsya ng Kamsur.
0: Ano yan? Bottled water ba yan o yung tanker?
4: Tanker, Kuyang Angel.
0: Ah, tanker. Ah, okay, sige. Ilang mga ano? 1,000 liters?
4: Aabot po ito, Kuyang Angel, sa nasa 12,000 liters. O mabibigyan, masiservisyohan po nito, aabot sa mga 100 at 50 kapakayan.
0: Sige, okay. At least may pangligo sila doon dahil baka lang silang panggoli-goli na.
4: Opo.
0: Sige, Ali, maingat ha, ingat.
4: Opo, so yan muna ang huling kaganapan. Sa mga oras na ito, ako si Elijas Balvin ng Radyo Natin 90.9 Lawang Northern Samar, nagpapalita para sa Radyo Natin. Nationwide.
3: Radyo Natin Nationwide.
0: Oras sa buong kabuluan, 1 minuto na makalipas ang alas 8 na umaga.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
5: Simply G, simpleng ganda.
2: Radyo Natin Nationwide.
5: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.